0: Dahib sa gamo, pariyasag ka na ako. You will never be like me. Oh, murag skibuloy.
1: Pinoang!
0: You will never be like me. Ano man, bugado man ka, angkorman man ko. Oh. Ako sa di sa kumapariha, ni mo kay, bugado man ka. Lahit sa akong trabaho, angkorman man ko. So, ano na siya kasimple? So, di ka pwede mo... Nakuan ka na natandog ka nga. Ano man yung... imo man yung pagkapinan. Imo man ang katungod. Yaw-yaw sa kag-apil. Huwag makay radyo. So, di ka sa Facebook. Kanya na ay... Na ay isa ka bugado ron. O ka other party. Banaan ni mo. O ka supporter na ko. Membro sa Aguanta Party List. Nagpahipi lang. Gibanhaan na ni mo. Mayroon dahil. Ato tag Korte Suprema. May pahilanta ni Ogoan eh. Ato tag. May pahilanta to. Nag-disbarment eh. Banha kayo. Sobra naman ang iya. Sa ako ay mawa. Sa imo na.
1: Ay,
0: example na mga igala nga. Kung pwede lang. I-reserve ng inyong mga kadramahan. Hindi. Oh, magiging kayo mo. Mupapil. Masa sa social media lagi. Oy. Mupos, mukuan. Unya pagka inganin raba, pag ending raba, magpabiktim. Pabiktim mo da yun. Kawawa naman kami.
1: Pinawa!
0: Nga, gamiton da yun ang pinaglaban lang namin ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa korupsyon. Layo ra.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kana bitong, siguro, no? Na, ano bang, layo na kayo ang imuhang pangatarungan. Naman yung ingana, no? Nga time. Nang kaibaw na kang abisan imong kaugalingon, imong giilad.
1: Ayaw!
0: No? Magpaka... Kuhan niya pong ka. Magpakatama. Alas 8.42 na, mga igalang tagnas buntag. Lisod pod o commentator maamang share, no? O gani, no? Kaya kami, dari mo yung... Banhamang ko kaayo! Usaon ako pag-draw og attention sa tao nga maminaw nako kung muingon ako diri, bueno, tama ora to, no? Hantudog mapuhon, samang takna og istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ayala mong kalimot, no? 2, 1, 8. Bali-baliha lang, no? Sabay-sabay lang rambled. Swertris na
1: siya. Ay, pinuang!
0: Laisan! Yung mga political issues sa itong topic. Abin mo, no? Kinibitaw ang atong presidente. Ingon siya nga, naa daw na tay krisis sa basura. Tinuod ba ya?
1: Pinuang!
0: Anak ako. Nga di ko kabalo mo gamit itong effects. Tinuod ba ya, no? Kay, sa akong tanaw, ang pinakadako nga basura, punduhanan sa basura, nabaya yun sa Kongreso. No? 300 na kabuok, puro basura, diha, pwede na mo na nahihipuson? Pwede sa tayo. Sa magusto mo, ingana na akong approach, kay para, okay ba na? Eh, paminaw na nato si Mr. President, kalabutan ng basura, be. Good morning, diha sa mga mag-uuma. Naot mo, ginaot tamay galang, oy, kada mga inyong tanom, diha nga. Kabala ka, ana. Ate, pwede gamito na para bubugat ang abot, ana, no? Pagita, ade, ato mo sa agribit supply, ing na nga mo, palit kag Latim Gas G foliar fertilizer, no? Para kanang imong mais, bugat ang abot, ana. Kanang imong humay, tipadanom na ba? No? Kanang imong humay, mga higala, bubugat sad ang... ang... kuan ba? Bugat, tinggas, busok. No, mga higala ang mga triads, tawagan ng uhay. Ana, baga kaigsunan. No? Para dili, basta-basta. Ang one mangun nga, atahupon. No? Na nagamit nila, mga higala, o Latim Gas G, foliar fertilizer. Makatog man sa daana, Sir Arnel, luya kaayo. Ah, di mo ganahan na to? Bueno, mga higala. Isulong sa kamera, Aguanta Partilis. Arsens TV. Sige ah.
2: Good morning.
0: Sa nga kamera. Kamera. Kamera o kamera. Alas 8:06 na. May gala. Paminaw na to si Mr. President. Go. Oh, so
1: Well, you know, there are two aspects to that problem. One of the things, if you look, I remember, if you look at the places around the country, kung saan clean and green, where they are awardees of clean and green.
0: Unsa kuno? Sorry, Mr. President. Wait. Sige na.
1: Una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang pupuntahan, walang itatapos, walang paglalagyan ng basura. I look at a place like a country like Japan. A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home. Because there is a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema.
3: Okay. Simple. The situation would be categorized as
0: more... Ang simple lang naman pala ng problema natin. Ba't hindi naman gawa-gawa?
1: I talk to my
0: ang simple lang naman pala ng problema, ba't hindi magawa? Okay, sige. Do we need a law? Dili na nata Republic Act 9003 Ecological Solid Waste Management of Year 2000. Gidivide ng basura. Bulok, nabubulok, pinakabulok.
3: Secret.
0: Pinawa! Diba? Gidivide ng basura. Sa pagka-divide ng basura, duha ka classification ang basura. Mga higala. No? Naay basura sa Senado, nasay basura sa Oh. Uy, taga-Bukid doon. Kisa man to si Subiri nga nakatangag man daw to og sa man daw to. Bilyones man kuno to. At least gutan sa Lunes na kay ipinta oras. Wala pa gab si kato atong guest, wala pa to. Basi di siya mutambong, no? Ay lang di siya mutambong, ay problema. No? Wala problema. Di siya mo tambong. Sige. Sa classification sa basura. Nabubulok at hindi nabubulok. Biodegradable and non-biodegradable. Gikuan pag yun na, no? Giupat pag yun na, mga higala, no? Na ay biodegradable, non-biodegradable, recyclable, residual, no? Para, kuan, para yun makuan. Samtan, ilahi ang mga buhok. Ilahi ang mga kuan. Unya ka to mga biodegradable. Magbuhat, mga higala, o mga magkalot-kalot o mga compost pits balay. Maghimo di mga higala, may mga tanom ng durian o sabadiha. Ibutang dito ka to mga panits. Eh, patindaghana. Natay balaod, anak. No? Natay balaod ana. Ano man lagi bi? Wa man lagi gihapon Mr. President. Oh. Ayaw sa mo tan-aw dito sa Japan. Ayaw sa mo. Layo ra kay tan-aw. Ayaw sa mo tan-aw sa Japan. Eh, tulad ko no sa Japan. Ala, layo ra. Ala sa Pilipinas mga higala. Sulayig butang o kana mga basurahan bito sa Daplins Kalsada. Kanang mga nabito na sa Davao sa una, gipangawat. Na sa Davao sa una, gipangawat ng mga dagkong basurahan. O, diri sa Tuas Tagum, sulay, matukag ubang lugar. Namagoy pagtuon nga, ang tao ko, no, kung naibit-bit ka basura, no, mostly lang, dili yun, pinaka-sure, mostly lang, pag tikang anang mga 30 katikang, ihulog na yun kuno ng basura. So, nailugar nga, o sa kuan ba ni sa Disneyland? Ang distansya kuno mga higala sa basurahan tag 30 katikang, 30 steps. No? 30 steps mga higala. In every 30 steps na ibasurahan. Mangita kag basurahan. Ako niya, ang akong bulsa mapuno og basura. Ibadalitan mo timpla kog kuan. Kape, no? Magdadako kanang tumoy, mahipos nako. Nya kanang tumoy ikutaw man anako. So mangita na po kog kalabayan ana. Papel. No? Ana diri magtapox bulsa na, no? Mga nang karon di na lang ko magpantalon og kanang dagkog bulsa kay mapuno og papel. Nalisod kay tanggal may galag mabasa na. Mupilit na dito sa kuan. Now, unsay kuan mga eksyon? Unsay ilahang isang mga solusyon ani mga kaigsuunan, maokono ang magbutang na ta, mag-waste to energy na ta. Actually, wala ni mo na-address ang ugat sa problema bisag pag mag-waste to energy ka, mga kaigsuunan. Pero mag-commercial sa takay alas 8:12 na. Makabayad bang ko? Oh, malapas na ko ang katungod. Oh. Alas 8:12 na, mubalik ko, kajut lang. Man lamang ni ini, mga katropa.
2: Bullseye.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Yabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asungsyon, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
3: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo litanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente.
9: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
10: Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.
11: Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7.
12: Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, ishare sad kini sa inyong mga silingan o mga higala.
13: Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.

0: may galaw sa atong bag pa na kumano ba sa tulumano. Ang damay. Gab, lamarag lahi man, gab. Purbida. Ha?
1: Pinawa!
0: Gab. Usa ba ang lights, gab? Paliw, gab. Usa ba, muraga. Bungot sa ito. Di, kituman magyuda ko itong, kuhan? Kituman ako itong advice sa itong tigbaminaw ba nga, magbutang o gamay ang mga, kuhan sa naong, pero, muna may nog, kana, siguro, okay na na. Kana, pahit sana. Pahit sana. Murag, arang-arang na na. Ayun, okay na. Patay. Humanon tanig dali ng bulsa ayun, ha? Alas 8.24 na, mga igala, ang dagna sa itong bagba na gumanuban. Mauna na siya binagagan, una pa'y iputi ko, no, iputi. Puti na lang siya. Sige daw. Ah, kana, mura nakanos-nos yung sinsanso.
1: Pinawa!
0: Ibalik na nito ka, murag lain. Kana, kana, katong yelo kaayo daw. Oh, katong yelo kaayo. Pait sana, no? Kana, sige, kana na lang. Sige. Alas 8.25 na may galang Dagnas Buntag. Bullseye! Oh, parayong tadrik, alas 9 raman takutob. Gumikan kay, aduna magaigala, yun sa ni, atong kapulisan. No, nga mo, pulisan na to. Mga mag-comment, we realize you are worthy of our trust. You speak the truth even when mixed with humor. Thank you, sir. Salamat sa sinupagsalig, ma'am. Thank you. Sir, through your daily live discussion, we gain so much knowledge and insight regarding the flawed policies in our country. Details, they aren't fully explained on TV. It is through your program. Grabe, in English man imo kurata no putaan ng imuha. Ma'am. Magdalena sa Hulga, good morning Sir Arnel. Kalipay gud nako maminaw sa imong program. God bless you sir. Salamat kaayo ha. Oh, Abel man langit maing buntag, lanog-lanog dota sa dipulog ron. Si bro Ron Balaba, good morning bro.
2: Good morning.
0: Sige, padayonon sa natutong Mr. President. Mga katropa nga, isa sa ilang natanaw karon. Pwede man kun ning nalitok na karon mga igala, although naghag mga environmentalist mga kaigsuunan ang supak ni ini. Kining ginatawag mga kaigsuunan nga waste to energy. No, kay matud pa makadaot mga kaigsuunan sa atong kining kinaiyahan, no? Dunay mga nagsugyot ana kaniadto pa, pero wa gyud na siya maigala mapadayon gumikan kay duna mga igala mga lagi ni kontra ni ana mga kaigsuunan. Now, kung ang atong problema energy, mga kaigsunan, waste to energy is another thing. Pero kung atong problema garbage mga higala, lahi mo na ang istorya ha, mga katropa. No? Kaya kung maingon ta nga mag-waste to energy ta, okay, mga kaigsunan. Pero, pangutana, na-address ba nimo ang ugat sa problema, mga kaigsunan, ngano nga magdaghan ang basura na sa kanal, na sa sapa, na sa dagat? Na-address ba na to?

0: Wala bay. Yan naman. No? Mas ganahan ang mulabay ng uban. Yan naman. Ay, sus. Naabitay mamunit og basura. No? Naabitay muhipos anang basura nato. No? Mas ganahan ang mulabay mga higalas kanal. So wala nato ma-address ang root cause. Natay balaod, wa lang mga higala matarong og implementar. No? Kakapoy aning Pilipinas perting daghanag balaod sa tinuod lang. Di na doon hinoon, di na tamating nga mga higala kay Biblia gani, napulo ra man kabuok balaod. Di pa masunod-sunod sa tao. No? Ang classroom yun, mga higala, usaray nakabutang diha. Please keep quiet. Di pag yun gabon masunod. No? Alas 8:28 na mga higala ang takna sa atong pagpanagubanuban. Ah, adai lang hanalo ko, nalang gyud ko dalik kay tagbasa mga higala kay nasay sa to. Naay nag-message din hi karon nga nakakuha sa akong attention. I don't know if angay ba nato ning hatagag pagtagad, pero if okay man galing, sige ato ning kuan. Nasay gi-share. Good day, pwede mag-share sa akong kahiubos aning ubang deputize sa LTO nga pataka lang og pangdakop, murag kulang sa seminar, makahasel sa ato nga mga ordinaryo nga sumusunod sa balaod trapiko, no? Okay. Sige sir, ingani. Among imbitaron ang taga LTO aron nga mapasabot, no? Unya paminaw. Aron nga mapasabot, although dili man LTO imong ginapasabot din eh, kundi deputize. Meaning, katong mga naa sa local government, police ba kaha? I mean, naa sa PNP? O kaha may gala naa sa local government, mga kaigsuunan, no? Nga nagapatuman o balaod trapiko as they are deputized, mga kaigsuunan by the Land Transportation Office or LTO, mga kaigsuunan. So, ato nang natagapagtagad. Maybe on Monday, no, gusto na mo abisitahon na mo ang mga kaigsuunan ang LTO. O, dali sa Tagum City para mapasabot sa no, mga katropa. Para once and for all, maansiran ka ng mga reklamo sa tao. No? Nga nung kameramang nakamotor mo, itargito na nila. No, nganong di man sila manakop anang mga nakasakyanan? Nganong saludar pa man sila anang mga nakasakyanan pag kami nakamotor in town? Kami ra may kalingawan in town dakop aning ano man eh. Ato nang ipatubag mga kaigsuonan, ha? Alas 8:30 na may galantag na sa buntag. Balikan na to ang basura. No? Grabe nang basura sa Pilipinas, tama si Mr. President. Yes. No man naman to gabola. Wala pa padayon na to. Ato tong padayon na. Tama siya. No, nanatay grabe sani. Garbage crisis. Ang dami ng basura. No, pati mga politiko na to, kung pwede mga igalang, i-apil na laglabay, ilabay na sad na to. Hinoon, ang paglabay sa politiko, mga kaigsuunan, ang pag-dispose ana nila, naargyo na sa inyong mga kamot. No, naara na mga igala, karong 2028. No? Naara na karong 2028, mga kaigsuunan. No, kanang inyong, kinsa may inyong parepresentahon, no, dito sa Kongreso, no? Kisa may inyong himuon nga magbabalaod sa inyong kung kanabang tao gyud nga magbitbit sa imong inyuhang kausa, no, gikan sa inyong lugar paingon dito sa kuan Kongreso sa House of Representatives, dili kay imong magbabalaod sa inyong distrito or inyong representative pagabot karon dito mga higala sa Kongreso, tauhan na siya ni Romualdez, no? Tauhan na siya mga higala ni Mr. Representative 1, 2, 3, no? Pagabot dito, paldo-paldo na. No? So, ang iyang trabaho nga magrepresenta sa inyo, ha, wa niya mahimo. Wa magani sa kapanday o balaod nga ikaayo ninyo. Una-unaan ninyo na. So, unsaon pagdispatsar? Unsaon paglabay sa basura? No, unsaon paglabay sa basura nga mga politiko? Hulati karong 2028. Ayun, nagpadag-a. Unya kani, oh. Kaning mga kuan, kaning mga kani bitong mga partilis-partilis mga higala nga wanay mga pulos. Unta di na makasulod na. Pwede pa lang. No, kung pwede pa lang mga higala, kita na lang, no? Ang Aguanta Party List nila yung atong pasudlon. Kung pwede pa lang. Oh. Kung ingana pa lang kasayon mga higala. Kaysa ato kasa katong mga party list nga mga komunista. Party list mga higala nga magtudlos kabataan nga musukol sa gobyerno. Oh. Asa man na? Asa man mo ana? Pwede pa lang lagi, no? Pero kapoy mangun ang politika. Yanaon mga higala paglabay sa basura. Sa 2028 na mo panlabay. Sige, paminaon sa nato si Mr. President para mahumani siya. Sige, Mr. President, ikaw na.
1: XFM Katropa.
0: Yay. Unsa ta? Mura man may galagturo ng usbod.
2: Pinawa.
0: Oh. Mr. President, we have a garbage crisis. Sa ito ba, Gab?
3: Ano lang kasimple kung minsan yan eh. Yan, minsan ganyan lang ako kasimple yung problema.
0: Katong niya na ba?
4: Okay. Given the situation, would you categorize this as garbage crisis?
0: Ayaw! Uy, Mr. President, ayaw pang lagpot og laway, Mr. President. Ay. Again. Mr. President, ano ang problema natin sa basura? Ay, nako, talaga naman, oo. Sige, padayon! Oh, padayon. Padayon na na.
3: Yeah, it certainly is. But just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So, yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
5: So, your waste to energy, is it something you can do in the short term?
3: It's not so easy to do because we have to put the system together. We've never done it before. We still have to, well, in terms of the technical side, that's done. Natapos na natin yun. Now, what we are trying to do is to put the system together. How it will be, what is the relationship with the LGUs to the waste-to-energy plant, where the locations are, what group is actually going to come in. We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can.
0: Okay na. Alright. Alas 8:35 na, mga higala. O, nabati ninyo ang pamahayag sa atong Pangulo, mga higala. O, sa iyang statement about sa basura.

0: Mapuno ng laway ni mga microphone. Wey, klaro ni mo, Mr. President. Oh, Mr. President ng ating basura. Problema na sa likod, galutaw na may gala, pero di dagat ng basura na. Gikatawan raman. So, I don't know kung asa paingon ni ato ang kuan na may gala. Kamu na hukom dia. Alas 8:36 na ang takna sa buntag. Again and again, I would like to reiterate this. Walay tao ganahan sa disiplina. Pag ikaw maigo sa disiplina, maingon ka, grabe sa ning gobyerno. No. But we need that. Mabito na si Digong, mga kaigsuunan, dili man tatanan bilib, dili man mo tanan ganahan, dili man tatanan makauyon niya, mga kaigsuunan, may kagpamaagi niya. But definitely, ang ingana nga klase sa leader, kinahanglan na to. Bisa ba ganahan ka o dili, kinahanglan na to tong manglatos, bini mo? Kinahanglan na to tong mga saba, mga igalak na manghinlo sa, para mahinlo ng atong mga suba, mga sapa, diha, di malabayag basura. Kinahanglan na to mga igalak mupitol sa mga Pilipino. Pagingani, bisa pag 20 ka waste to energy imong buhaton, di mo yung una na Pilipino nga, kuan kining maglabi lang tagbasura kaya para sila gamiton sa ilang waste to energy. Diyan na to sa dagat para sa yung nila paghipos. Total, naaraman na diya. Magbalik-balik raman na mga basura. Tinoon na ka nang inyong ginalabay nga basura sa kanal. Magbalik-balik na. Magbalik-balik ba na. Tanawa ha. Labay ninyo sa kanal. Ang kini mga drainage nagdagay dahil paingon sa suba. Ang suba, paingon dito sa bukana. Dagat mga igala. No? Magbalik-balik na kay Banlaso na sad na. Isakan. Maara na siya. Di yun na. May igala mo yung kagmaadog laod. Naara na diya. Magbalik-balik sa baybay. Mabanlas. Madahik sa baybay. Panahon sa taob. Makuha na po mga igalas baod. Pag hapak-hapak mga igala na mga gapnod, magbalik na diha. So, mauna siya. No, mga kaigsuunan. Now, we are part of that. Ato nang angkunon bay, we are part of that. Kabalin yun taan ng, kung dapat kong magdisiplina, magdisiplina, tag-apil. Muna yung gusto na ito, madungog, may igala sa atong, pero wala eh, layo. Inuod lang, wala. Ano, problema sa basura? Anong problema? Anong kanan sa basura? Ang tubag sa Pangulo? Di ba? Mura magwa ganahe, may igala mo tubag. Pangulo, yung ano natin yan, meron na ba tayong garbage crisis? Ang tubag! Wala no, hindi na mo piti ito. Ano dahi? Mura magbaka ng usmod, may igala mo. Mura magturo nga ng usmod. No? Can we at least mga igala makakita at kaseryoso ano ba? Nga problema. No? Gamay raman ang problema sa basura. Gamay bito, tanawa garong natapok. No? Gamay rin na una-unaon mga igala. Pero tanawa karong natapok. Di ba, nilutaw sila basura mga igala dito sa Manila. Oh. Kaya di ba buta, wag man tilabot anak kayo, wag man tanam labay basura dito mga kaigsunan. But my point is, kung sulbaron yun ni, mga kaigsunan, kinanglan na itong disiplina, o kinabon nga mga tao, kinanglan mo kooperar. No, ni ini mga kaigsunan. Kay mag-usama ng siging patuman, siging mga igala implement og balaod, una kita po, siging supak, siguro basi madugay, madutlan ra, pero mas nindot na mga igala, niya kita mismo ang mo-implement o balaod sa itong kaugalingon, mga katropa. Karon, ang atong gobyerno, puryabuyag mga kaigsunan, no, Andres Tagom, no, although na yung mga panahon nga reklamo usahin ng mga maglabayag basura, I mean, kining mga tao, kay sa hindi makuha na ilang, pero dili man yun yung anak, kakuan, no, kinalan lang yun, kining mga landfill area, no, kinahanglan po mga luag ng mga landfill area mga kaigsuunan. O dapat na ay na may daghang pamaagi nga ma-recycle ang basura. Na pa yung mga laing pamaagi daga bay daghang remedyo ana mga kaigsuunan. Na ay daghan as in. Kung kuanan lang no, kung tuyuon lang mga higalag explore. No, kung tuyuon lang mga higala og tuon. Na pa daghang mahimuan ana ng mga plastic, no? Na pa mahimuan ana ng mga silupin. Na ay daghang mga higalang pwedeng mahimong kuanan mga products ana mga kaigsuunan. In fact, kana mga bangko bitaw mo no black chairs kanang ginagamit sa mga bata. Ya, pwede na mga igala nga gikan diha. Kay kung basin og grabe nang pagkadaot sa Pilipinas ba kung mutukod ang silika, pack silika unya mo operate pag yung dag waste to energy mga igala, which is magka-create og dako kang emission, no carbon emission. Basig pwede nga kadto na lang maghimo tag mono black. Total kulang magbangko ang eskwelahan. Ba? No? Total, kulang maglamisa ang eskwilahan. No? Maghimog mga monoblock, maghimog mga higalag, mga pasaylo ako ha, katong mga naga-negosyo diha o mga ining tables and chairs. Murag ipit na mo kaayo diha. No? Eh, para hapag ito mga grupo, mga barangay, oh, di na kinanglang pang mamalit, kaya panghataga na lang, kay gikan man na sa mga plastic, gihimo. No? Panghataga na lang mga kuan para pag na-event sa lugar, ay gusto mga arkila o bangko, at hindi na dito sa mga naapay mahal ang bayad. Dito na mismo sa barangay. Oh, basta ang patakaran, kung ikay maka, ikay nakarenta o niya, nabuak ni mo ng 2-3 ka bangko, ay bayaran ni mo eh. Pulihan ni mo, anara ka simple mga kaigsunan. No, pwede man nga dili lang, kaya ko di pud kaayo ko uyon na ng waste to energy, na ay daghang pwede kuhaan og energy. Ayaw lang yun ang kanang, imagine na good ang waste to energy, by sunugo na to ang basura, no, para makakreate ng enerhiya. Kumbaga, sunugo na to ang basura para makapaandar ta og turbine, unsa ba diha mga igala, para makakreate ta og enerhiya. No, muna waste to energy. Pero ang iyang byproduct ana, iyang emission ana, by paingon sa ato ang kawanangan. So, ganahan ka mga kaigsuunan nga ang musunod nga mga dili pa siguro nato ba feel sa atong henerasyon, mat maybe sa sunod nga henerasyon mga higala, silang magantos. Now, as a Filipino citizen mga higala and as mga ginikanan, we have the intergenerational responsibility. Doon natay responsibilidad dili lang sa ato mga higalang stawag nini kining ato ang henerasyon karon, kundili apil pa sa umaabot pang henerasyon mga higala, sa anak, sa atong mga anak, sa apo, sa atong mga apo. That is what we call intergenerational responsibility. Unsa mang dagwayas Pilipinas ang atong ikapamana nila, unsa mang dagwaya mga higalas Pilipinas ang atong ikapaambit nila mga kaigsunan, kana siya ang ato mga higalang kanunay hunahunaon. Alas 8:42 na. Gamay ra ang basura huna-unaon, di ba? Pero karon may galatan awa, natungnan. Murag gisagpa ang administrasyon. Basura mo? Ah, tapon mo. Alas 8:42 na may galantag na sa buntag. Samtang magigala dirita sa dugang pa mga katikaran, nipatak na nga itong orasan, 43 na, 8:43. Ayaw mo kalimot mga igala. Kanunay sa pag tumar og Santon Gold Coffee Mix. Coffee Mix Santon Plus Gold ay. Santon Plus Gold kini mga igala nga kapsula, adunay mangosteen, adunay ampalaya, garlic og spirulina. Yung mga pimo pwede sa gayo mga igala, partner ni siya. No, san, di ba na overdose ka anak ka tropa Cardinal dili oy. Walay overdose sa herbal bay. Walay overdose sa food supplement. The more the better. No? Mas daghan mga igala, mas okay. Pero kung ipit ka di may igala sa panudlanan, gusto ni mo isa lang, duha lang, pwede na kayo, mga kaigsuunan. No, ang kining Santon Plus Gold ya capsule, no, kanang imong mga bukol-bukol, mawagtang na, kanang imong high blood di may igala, manormalize na, kanang imong sugar di may igala, ngaskan taas na, maglipong-lipong na ka, luya na kakaayo, may igala, manormalize ka na, mga kaigsuunan. So, dakong tabang na sa atong mga katropa, daghan ang nakapapatuod niya na, mga kaigsuunan, o kining atong mga katropa, awa pakasulay at istigin ninyo mga kaigsuunan, no? Pag makauyon mo, let's not pagkay biyaan ninyo nga nakauyon mo. Pero kung mo kauyon, ano ninyo nga, wala man lagi katropang Arnel, wala tayo pinugsanay diyang dapit, mga kaigsuunan. Good morning, Grace Sidico, gikan sa may Malabuyok, Cebu. Shout out daw siyang mama o mga igsuon sa Lapu-Lapu City, Cebu, o mga igsuon kunos Mingla. Mingla Nilia, Cebu, mayong buntag. Kenneth Bato Malaki. Di basta-basta, di ginigabay nga bato, dako gini, kay bato malaki man yun daw, ha? Good morning, Kuya Arnel, pa-shoutout kay Ate Joy Corporal, dira sa punisipyo, sa Imelda, Sambuanga, Sibugay. Good morning. Good morning! Mimi Boards, ang basura, nahimo na... Mura nagbaboy ng usmod. Si Tatay Digong, ang pinaka-the-best nga presidente, kaya si Bangag, wala na... Rana... sa baho sa utot ni Digong, no? Sa unta man mga kaigsuunan, no? Nga ilan namang gipada dito sa ICC. 8:45 ang takda bagay gala sa tong tulumanon, grabing pagbanat aning mga unsa naman ni ako ang Sir Arnel, when I was teacher, I was assigned as solid waste coordinator, but thanks God, our pupils best in segregating their waste materials, even PWD in kinder. Malindot kayo. Matudluan man, Guta. No? Matudluan man, tama nga, galak. Tudluan lang. No? Kanang ingunin mo nga mag-segregate og basura? Kaya lang, ningas kugon eh. No? Ningas kugon man. Sa una, naagyo yung mga MRF, no? Material Recovery Facility, matag barangay, matag purok, matag balay. No? Kanang mga, of course, sa rural, makita ni mo na mga igala sila mga panimalay na ay sako diha, tag upat kabuok. No? Ilahit itong mga lata, ilahit itong mga tinapa, ilahit, lata tinapa gani, no? Ilahit itong mga butilya, ilahit itong mga, kaya gano, mahalin man siya. No? Tinood na, mga butilya bitaw, ilahit ninyo na, butang skilid. No? Kaya mahalin man na. Kanang mga lata, mga igala, mahalin na siya. Unsa on din ang lata katro pang aril, himuon kutsara. No? Muna na inyong mga kutsara, karong nipis na kayo, mga lata na na siya stina pa. Hmm. Ano siya mga katropa? Makakuan man na. No? Kana mga karton. No? Kana mga karton, mga katropa, mapusla na siya. No? Nahin mo palitan na. So, ayaw ninyo og, kuan, ayaw ninyo ilabay dayon. Kayo ilabay ninyo dayon mga igala. Labi na ka to mga namuyo sa syudad. No? Nga diharas kanal ipang sabwag ng mga basura, mga kaigsuunan. Muna yung nakadagatigaw in town. Di akay, bubara. No? Dito sa mga waterways. Pagkahuman, tanan mo. Tapos kagilingi krabas baha sa syudad. Imagina daw ninyo. No? Lahi ang baha, mga igala, sa bukid. No? Lahi ang baha sa syudad. No? Kaya, lahi ang among kalubog, diri. Kaya pag mubaha sa ato, mga igala, brown-brown, yun na. Kaya bawa kag-unsa na, yuta man na. No? Nalubog kay kusog ang current sa tubig. Oh. Pag abot, mga igala, sa kuan, sa syudad, itum-itum. Ngayon itum-itum man, be. Ito mo ni answer na. Naana po yung trolls na kasulod na isa. Naana po, no? Di kita undangan mga igala din eh. Asa man to? Si... Ay, kisa to? Manawa, magkalit. Nawa lagi. Shoutout ko sa kong asawa nga si Rutisa taga Dalagete, Aguanta Partilis, Phoenix, Arizona chapter. Wow! Basta-basta niya. Thank you! Kanang Aguanta bito, kadugayan mo, abot gina kongreso na. Ringo's TV, simple solution sa problema, magigpit every barangay, higpitan, penalty, og pataka, og labog. Ano man gina sa una gani, no? Ano may balaod na, no? Sige pa, implement pa na sa ila bito, mga igala ka itong, kanalaging RA, i-search ganin inyo na. Republic Act 9003, may nang pagkahan ay taman purok implementation diha. Taman household implementation. Ang mga balay diha, may gala, no? Kaniadto, no? Kining Santo Tomas, o champion na may gala sa, na ilan na may gala nga example sa una sa Republic Act 9003? O kining Ecological Solid Waste Management? Embot lang karon kung mo ba na ilang record gapon? No? Kanang Santo Tomas, isa na sa ilan na ilaman ni gala ng maayong pagkadumalas basura. Diri sa ito, away problema, no? Daga ba manggutang mapuslan ba? Mga kaigsunan, ang problema mangod para sa anang mga Manila. Lahi ang approach dapat diya, kaya di man ka pwede ba igala diya, maingon nga. At tuwa ba ko diri, no, taga panalita na sa mga barangay. Kanang imong saging, nga gitanom, pwede ni mo na, diya ka mulabay og mga pinanit ni mos gulay, no, mga malata man na, mahimok pa ng abono. Pero different karon mga igalang approach when it comes to mga syudad. No? Lahi ang mga approach na may igala sa mga syudad, kay siyempre, asama man sila mananom. No? Asama na sila mananom. Ang ilang yung tendensya na labay nga labay, guna. No? Munang mausara sa ilang basurahan tanan, ang malata, di malata, mga igala, papel, silupin, plastic, mga uban ba diha, mga tukog-tukog. Tanan, klases basura, mga ginamit nga kondom na diha. Rally dito, rally doon. Ako bahala anang troll idol nga si Chabrils. Anak nga na sa iro sa amo, silingan na mo, pisot. Ay, maaf! Pisot ba na yun? Pisot ba na siya diri? Na, diri? Huwag ko kabantay na. O, wala na, sige, sagdi na siya. Now, alas 8:50 na, may galantag na sa itong pagpanagubanuban. Lester Bilandres Amatong, good morning, sir. Paliyo ko shout out sa akong co-worker sa Manila Memorial Park, Liluan. Good morning. Good morning. No, Sir Arnel, basa ko ni Kinje. Good morning. Good morning. Nindot himuon og sound effects, sir, ka na lang. Katulang apart. LC Caniete Granada, may buntag ni Mudi ate, no? Pastora May Pilostratos, good morning. Bro Macross, good morning. Okay. Padayon ta. Tanaw ni mo ha. Kining basura, mga kaigsuunan, no? We are even offering solutions. No, kita diri nag kita diri kamong naminaw, ako nga nagprograma, naghunahuna ta mga igalag solusyon. No, wala ta niingon nga problema na nimo na presidente dili. Kabahin mangutana. Kabahin mangutana. Munay pamatuod mga igala. Ya kining atong komentaryo dili lang dauton si BBM, dauton nimo nang daot. Pinawa. Madaot pa din ng daot. Ayaw! Ang ato din yung mga higala is, kung naminaw sila, pwede sila makakam up ang solusyon. I remember, mga higala, di ko mo kuan niya, basta, siguro coincident lang. When I was still in Davao, no, mga katropa, nakoy komentaryo sa Davao sa una nga, di ko mo ingon, may higala nga, tungod kay nagyaw-yaw ko, o unsa ba, pero kumbaga, ang ako ang giingon, murabag na tinuod, no? For example, kadtong problema sa terminal. Hinoon, naka-interview gud ako. Ako gud putong na-introduce in a way, mga higala, through an interview sa usa ka konsehal sa Davao sa una, si Cubs Conde Baluran o Konsehal Conde Baluran. Mato akong, sa to akong giingon ato. Ang Davao, dako nga syudad, isara kabuk terminal. Ang Cagayan, mas dako pa ang Davao pero ang Cagayan duha ka buok terminal. Lahi ang nagikan sa lahi ang Agura, lahi ang sa may Bulwa. Oh, duha. So ang syudad di kayo magtapok tong mga dagko, tong mga kuan, no, tong mga bases dito sulod mga higala sa syudad kay adto ra man sila may higala sa isigka entry point from both sides mga kaigsuunan, no? Tugikas bukid noon adto sa Agura. Gikas Butuan, adto sa Agura. Katong gikan mga igala sa Iligan, no? Asang area mga katropa, adto sila moabot sa Bulwa. No. Ngayon ko nga sa Davao it's high time nga dili lang i-concentrate sa District 1 ang mga tanan mga kalambuan, no? Ang Kalinan pwede na butang ang terminal para ang gikag bukid noon, gikan ug Cagayan, taman ra sa Kalinan. And then lain na po imong sakyan paingon dito sa sentrong bahin sa syudad, no? Pwede na siya. Ang gikan og Kidapawan, Digos, etc., Jensen, taman ras Turil. Ang gikan og Mati, gikan og Butuan, mga igala, taman ras Bunawan. Murag mo na ilang ginahimo karon. Oh. So, ang pasabot ba ana mga igala? Kanang komentaryo na to, no? Dili na mga igala kuan kanang nang aron dauto nimo ang administrasyon, aron dili na mo, hindi na mo i-purpose. Mag-contribute ta, no? Sa katilingban. Kay tinuod man nga ato to or nagka-idea sila tungod atong giingon mga kaigsoonan, it doesn't matter. Ang importante, nahitabo. Ang importante, mahigala, nagkasolusyon ang problema mga kaigsoonan. Bullseye! Bullseye! Ito kung maminaw ka sa presidente nga, say, mayong buhato na ning basura, igura mo yung unog, brrrr, pinawa! Maanar ha? Saon man ato ni? Diba? Actually, naan naman ta, ready naman. No, balaod isgutan na ay balaod sa basura oy, no? Antay mga kanang bawal magtapos, balik-balik naman. Bawal magtapo ng basura, disiplina lay kulang. No? Now, paunsa man ma-inculcate ang disiplina? Ipatuman lang siya consistently, no? Kay ang ato mang gudiri, pagtanaw sa Pilipino nga, oy, mabindalo man. Oy, malubag man. Ah, sige. Unya, kani, bantay mo ani kay maayra ni sugod, tinuod yun. No? Tinuod yun na. Kanang RA 9003 sa una, perting banhaan na bay. Banha kayo na. Implement dito sa mga high school, implement dito sa mga elementary, bisag asa, mga balay, patapok sa purok, mga barangay. Na magbutang yun na silang MRF. No? Material Recovery Facility. Di na ka tong ligid ng MRF. No? Material Recovery Facility. Na agin na sa barangay. Unya, ang mga butilya, ang mga SK, kaniadto may gala sa kakanaog, no? SK. Ang mga SK, mga igsoon, active sab, active. Kami kolekta sa mga kuan, kami kolekta sa mga butilya kay himuon namong IGP. Sa mga IGP, income generating project. Aron nga maka kuan may makapadula mig balibol, makahatag mig mga nets. Makahatag mig mga bula. Oh, makapadula mi dito kay para sports ta dili droga. Oh, ana, di ba? Mga katropa, mabudapot sa una. Pero kabutuig, may muna paong man. Sumayo lang ta sugod. Wala, no? Ningas kugon mo na isas problema na to.
1: Bullseye!
0: Oo. Muna ginaingon may galas in English, no? That Rome wasn't built in a day. No? Ang Roma, watukura sa usalang kaadlaw. The empire ba? The empire. The Roman Empire, mga igala, it wasn't built in a day. No? It was built with consistency, it was built with persistence, perseverance, etc. Whatever you call it. Diba? It was not built, mga igala, panatuog lang sila, pagkabuntag. Uy, nana may Coliseum nga rin. No, naman ay amphitheater nga rin. No, nana may, dili naman o. They built it through years. O, i-apply na to. Layo naman kayo itong Rome. Europa man to. Arita, mga igala, silingan na to. Singapore, for example. Singapore wasn't built in a day. No? Singaporeans didn't become disciplined people overnight. Ngayon naingana sila because of the persistence, implementation, enforcement of the law, mga kaigsuon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Anong hinlo kayo, mga igala, ilang syudad? Because people natudluan ang katawhan, mga igala nga, natudluan ang katawhan, mga igala nga, kabahin ka ani ayong hugaw-hugawi kay ato maning syudad. No? Kabahin ka. Ang isang mga igala mabiliban na to, isang makaingon ta, nag-practice na, Davao City. Although ginadaot ng ilang karon mga igala, pero kebaw ka na yung mga daghang taga Manila, makaanhag mo, Davao, makaingon sila, bakit iba talaga dito? Oh. May! Ang Manila, igsoon, ang su ang dalan.
2: Ayaw! Na.
0: Tinood na! Ano ka, Pedro Hill? Sus, kinuo ko. Kasi may taga Manila nga rin naminaw. O kasi Suitos, Manila. No, Arikas Pedro Hill, Arikas Blumentritt, mga igala. Ay, sus. Yes! Baho! Baho, mga higala. Baho. Ikumbara ni Mosda, Baho. Sumuna nga disiplina mo. Ngayon ninyo nga, birdugo ang nagdumala. But they are disciplined. Tanawa ng ilang kuan, disiplinado. No? At address sa tagom, no? Isa diri ang pwede natong mapanawagan siguro sa atong kapulisan, sa atong lokal nga panggamahanan, kining smoking in public, mga higala, bawal man yun ni. Dili man lang sa Davao na, nationwide naman na bawal ba eh. Pero makasubo gumikan kay, no? Pati driver sa tricycle usahay, nagkargag pasahiro, gapabuhot, ayaw mo ana. I mean, inyuha man ang personal, manigarilyo mo at your own risk, but do not do it in public. Ayaw idamay ang uban. For one simple reason, nagyun na, may gala nga, di ka pwede manigarilyo sa publiko. Yes, imo ng katungod, bahala ka diha, no? At your own risk, but ayaw idamay ang ubang tao. Kung naman ito, adres sa isang problema na ito sa tagom. Nada asset kwan, maut kay tanawon mangod. Nara das karsada mga igala, potential ba kay ang tagom bay very potential kung ato ang pa makaadhi tagom. I encourage you bisitahan ning lugar mga katropa. No? Less ang traffic namo dire. Ang di man hayahay ang kinabuhi, may hayahay kinabuhi ron ba? Aguanta man tatanan pero ang syudad bitaw mga igala nga dili siya nga na ka congested para maka-create og stress nimo, no? Kung gusto ka nga magpa-relax ato subay ka dito sa kanukutan. Ato ka dito na eh, mga palm tree dito. Para dapling kaskarsada, pag silpon-silpon. Sama din. No? Ato ka sa kuan. Ato ka sa pamahibin. Pwede ka po. Tambay ka dito. Pwede ba? Pinood mga katropa. No? Kana lang, kinahanglan og disiplina mga kaigsunan. Manila, kisa, sus, ginoo ko. Hindi rin mga igalas, Pedro Hill. Apa yung may akong nangasuruyan dito? Des Blumentritt, des sa Espanya. Di yun? Maot? Angso? Baho? Di masabot? Sigarilyo diri, sigarilyo dito. Aso-aso spikas. Saksak sinagol ang tao, ana-ana. Pagsood ni mo, na ilang mga mall. Pag suod ni mo mga igala, ang mall igang.
2: Ayaw!
0: Atong mall din, mo suod yung G-mall din, stago mo. Hamugaway kayo. Muna kami, kita magayagala, kita may bikil-bikilon diri, og yun sila nga, pag, palayas mo Mindanao, ano mo pag-apil sa Pilipinas? Abi ni mo, hayahe ba, midari? Tinood lang, hayahe ba, tadari magayagala sa Mindanao? Oo. Oh. Dako kayong kawad-on sa Pilipinas kung pananglitan magayagala ang Mindanao, malahi. Nagtuo siguro sila, mga pas mo ng mga taga Mindanao, dilita mga pas mo eh. O kaapil na binag-apilon nilang Bisayas? Ah, panabok mo diri. Oh. Duol ra magkaya na. Pinood na mga kaigsuuna. So, ang ato lagi kinahanglan, no? Ang ato lang bisag kinsa ba iba presidente, oh, si Sara pa iba presidente, o kinsa ba diha mga igala, ang ato yung gipangita kadtong mo implementar sa balaod mga igala consistently. Kay mo ti makadisiplina man ato. And we and all agree that we need that. Nindot kayo diha katropa kay og dire sa Cebu ning gawas nimo traffic ni mo sugat nimo yes. Kan isa po ng Cebu nga makaingon kog musoroy lang gid mig Cebu. Pero di ko mo puyo og Cebu. Kamo kay taga dinha man gyud mo, amo na giningon agwanta lang gyud mo diha. Pero og papo pakuanay lang di kay ko kauyon kay medyo init-init amo adire kay daghamig ma naming madaganan eh. Ila tinuod bitaw. Kining Mindanao, may gala, makaingon sila nga gubot ko, no? Sabay gubot in tao, na sige na may katpangatawa din. Pero Bisayas, okay kay Bisayas mga kaigsoon. Okay, Bisayas mga kaigsoon. Ang Cebu lang, mismo, gumikan siguro kay highly urbanized, na alito na ng center of commercial bitaw, pati daghanag tao, goodbye, as in. Magabinan lagi ka, makuan ka. Pag mo abitaw gikan Mindanao, adan bantayan pa uli mi og Pierre. Tama tama, say alas 3 man minigikan ato sa hapon, mga alas 2 pa gani dayto. Naabot mi alas 7 nas gabi. Unsa na to? Pero ti man pagkalangan na. Traffic yun siya mag magmulupad ta. Alas 9:02 na may garantag na sa buntag. Indot pa unta mo padayon sa unahan ini mga isgutanan. Anila huwang yun, siguro sa akong mga tigpaminaw. Naay mga trolls dyan na minaw. Amo itong nabay utok ng mga trolls, siguro nakabalong utuman ba? No? Yari, kita na lang, kamo na lang mga kaigsunan. Di ba mo ganahang, di man dyan mo ganahang BBM? That's undoubtedly yes.
3: Ay!
0: But, can we at least be ano, law-abiding citizen? No? Sunod na sa balaod, mga katropa. Di ta mo supak anang trapiko, no? Samot na gyud kita nga mga kabos. Ay di ta mag-apil-apil anang mga illegal kanu man. Hasol na sa atong kinabuhi. Manginabuhi tagtama mga kaigsuunan, no? Magagwanta ta. No? Manay mensahe gikan sa inyo hang agwanta partilis.
4: Ayaw surrender, agwanta lang.
0: Wow! Magagwanta ta nga madasigon. Nga di ta mag asa magkapili ka, magagwanta ka, puro man ni agwanta. Mag-agwanta ka mga higala pero gawas nun? O mag-agwanta ka nga na ka sa silda? Sige, pili niya. Bahala ka. Alas 9:03 na. Wala tayo oras may higala magkaginod saan mo sa unahan. Musunod ka ron ang programa may higala sa atong kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office, Police Dabnor, katropa mo. Sa pagpanguna usab mga higala sa ato ang maabtikon, snappy, nga regional director. Ang atong provincial director. Oh, si Police Colonel Glenn Christine. Sir, good morning. Alas, ayon si Madeline Bautista, baho jud sa Pedro Hill, baho bitaw. Alas 9:04 na may galantag na sa buntag. Salamat kaayo ninyong tanan, maying buntag. God bless, amping kanunay, dalay gunang Dios, mga katropa. XFM.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: XFM time. It's 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bat

Tagum City, Davao del Norte, mayong buntag. Welcome din sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo. Din sa itong sikat nga estasyon ang sa 107.1 Tagum City XFM. No? XFM 107.1 Tagum City. Mayong buntag ka na itong tanan o nindot kaya itong kabuntago. No? Adlaong Huwebes karon. Pizza 13 ning bulan sa Agosto, no, ug nindot kayo ug kita ang magkuyog-kuyog karon, no, sa paghisgot-hisgot sa hisgotanan sa Kahapsay ug Kalinaw, no. Kami ang inyong kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, no, sa ngalan, no, pinanguluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines nga gusto unta kayo makauban karon, no, apan aduna siya'y importante pud kayo, no, nga activity karong buntaga, no, kauban din na sa atong provincial government of Davao del Norte. So kini yung ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Rinanti S. Balakwit. Daghan kitag panagiskot-isgutan, no, sulod din sa atong programa. Of course, ang kanunay na ito nga pag-update sa atong kahimtang, no, sa Kahapsay o Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Of course, nakabase ka na atong pag-iskot niya na diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crime, no? Kundiin atong makita comparative sa duha ka semana para matanaw na to kung kumusta durway pagsaka, pagbaba o unsa ang mga prevalent crimes nga nahitabo sulod sa duha ka semana. Og mga katropa, no, daghan po kitang panahisgutan, especially hisgutan, no, sab nato ang atong mga accomplishments, no, sa atong anti-criminality and law enforcement operations, no, sa tibok probinsya sa Davao del Norte. And of course, doon na kita ibisita, no, gikan sa Panabo City Police Station, no, aron masayo do sab kita sa mga katikaran din ha sa atong syudad sa Panabo, no, kung kumusta ang kahimtang sa Kahapsay ug Kalinaw ug unsa ang gikabisihan sa atong mga kapulisan din ang syudad sa Panabo. Og of course, no, ato sa hisgutan, usa sa mga hisgutanan nga atong pagatukion din sa atong programa karon ang kining pagsaka, no, baguhay lamang ang atong PSA or Philippine Statistics Authority nagpagawas sa baguhay na lamang nilang statistika mahitungod sa inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, kun diin duna gyud pagsaka, no, gikan sa January padulong karong bulan sa tumilabayng bulan sa July, dunay dakong pagsaka sa atong inflation rate, no. Og pasaka kini gikan sa June padulong sa July ni saka gihapon ang atong inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, og kana atong sayron og unsang implikasyon niini diha sa atong pagpatunhay sa Kahapsay og Kalinaw, dinha sa atong tagsa-tagsa ka komunidad, og unsa pod ang kalabigitan ninyo diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay sa inyong komunidad aron maprotektahan kita sa mga krimen nga posibleng musaka may kalambigitan nining pagsaka sa inflation rate din sa atong probinsya. Og sa dili pa, nato na panagiskot-isgutan, no, ato ng pagtimbaya sa atong mga lideres din sa atong probinsya sa Davao del Norte, no. Of course, gikan sa atong gobernador, no, Kuya Gob Edwin I. Hubahib, no, sa iyang busy gobernador, no, Ma'am Clarice Hubahib, og of course ang atong pagtimbaya sa atong mga kaubanang kapulisan, of course sa atong regional headquarters, no, atong pagtibaya sa atong regional director sa Police Regional Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Z. Zamora. Sir, good morning kanimo diha. Uban sa imong sa atong mga staff officers da sa regional office. And of course ang atong Police Provincial Director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines. Sir, good morning kanimo. Nasayod kami nga nagamonitor gihapon ka. Gusto kay ka makauban dinhi, no, sa atong mga katropa apan duna gay importante nga lakaw dinha nato sa pagbuhat sa imong katungdanan isip among provincial director.
Oh, good morning usab no sa atong mga kaubanang kapulisan diha sa atong provincial headquarters no, sa atong mga staff officers, sa atong duha ka deputy provincial director, sa atong mga PNCOs din ha no, mga NUPs og of course diha sa atong Police Community Affairs and Development Unit, maing buntag kanyo da ma'am and sir no, sa atong chief diha no nga si Police Lieutenant Colonel June A. Bautista og sa atong deputy Police Captain Rico Hermoso. Good morning, no? Of course, sa tanang mga kapulisan nato diha sa atong mga police stations, ang atong walo ka mga chief of police sa atong mga municipal police stations og tulo ka chief of police sa atong mga city police stations din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Maayong buntag, no, kauban sa atong mga kaubanang kapulisan nga nasa ilang tagsatag sa kapwesto karon no, ang mga nagpatrolya, nagimbestiga no, tanan natong mga kaubanang kapulisan, maayong buntag og of course no, sa kanunay atong batunan ang kasing-kasing sa paghat

0: maniho maayong pagbiyahe ka rin nyo, always no batunin ninyo ang defensive driving mentality kanunay, no? Dapat gaan kanunay ang atong ulo, especially karon medyo init gyud ang panahon, no? Di kita magpadala sa init sa ulo din while nagmaniho kita, no? Ato lamang unang ato lamang usab, no, tagaan og pagtubag, no, katong nag-text kaganina kang Sir Arnel, no, ang atong station manager dinhi. Mahitungod atong kuan atong nag-text nga ngano daw daog-daogon lang nung naga-motor, no? Naga-motor mo nalay perminti parahon sa atong mga kapulisan, sa atong mga traffic enforcers, no? Ato lamang i-explain, no, nga doon ay proseso nga gisunod ang inyong mga kapulisan, ang atong mga traffic enforcers sa pagpara, no? Gawas lamang sa mga, kung doon naman gawin mga lahi nga intention, which is wala na pod na subay sa atong mga proseso, sa atong balaod, lahi na pod. Pero kasagaran, no? Kasagaran gayud mao'y mapara na to ang mga nakamotor tungod kay diha sa among para sa mga motorista, no? Ang una gyud namong ginatan-aw ang initial violation, no? Gawas kung checkpoint ka na, no, ang tanan gyud atong parahon. Apan kung naay dili siya checkpoint o nakita nato nga naay mga initial violation, dunay katungod ang atong mga traffic enforcers, ang atong mga kapulisan, or ang atong mga kining deputize sa LTO nga mo para kanato, no, or sa atong mga drivers tungod niya ng initial violations. Og mao kini ang usa sa mga hinungdan nganong ang kasagaran sa atong mapara ang mga nakamotorsiklo tungod kay mas maklaro dayon, no, mas maklaro dayon kung unsay violation, like uy nagchenelas, uy nag kining naka walay side mirror, walay helmet, no, so makita dayon ang mga violations nga pwedeng paraho nato. Ang mga sakyanan manggod, minimal kayo nga makita nato nga dunay kuan, dunay initial violations, no, so bawal man pod mo para ang atong mga traffic enforcers, mga kapulisan nato, og atong mga deputize sa mga sa LTO, og mga drivers nato o commuters nato, mga kining mga drivers nato nga walay initial violations, no, so kini pwede na ninyong ipangutana kung parahon mo, sir, unsa man ang akong initial violations. Gawas lamang, no, kung naa ka na diha sa atong mga checkpoint na hitabo, tanan gina pwede nang parahon sa atong mga kapulisan kung naa sa checkpoint. Pero kung gawas sa checkpoint, nagpatrolya lamang ang kapulisan or nagmando sa trapiko ug nakita na niyang naay initial violations, pwede kayong mupara ang atong mga kapulisan, mga traffic enforcers o mga deputize, mga personnel sa LTO. So kana inaututa masabda na sa atong mga motorista, no, nga kana ang usa sa mga hinungdan nganong kasagaran gayud sa mapara ang atong mga nakamotorsiklo. Apan rest assured nga dili gayud kana nga gi special or gi maulamay ginapara, kun dili tanan gayud, especially diha sa atong mga checkpoints. Okay, so kana, no, atong mga isgutanan og karon ato nang ipatimbaya, no, ang atong bisita karong buntaga, no, gikan sa Panabo City Police Station ang atong snappy nung Deputy Chief of Police sa Panabo City Police Station, walay lain Police Captain Alex Vita Solo. Sir, good morning kanimo, sir. Welcome din sa atong programang Police Dabnor, katropa mo. Sir, imo nang pagpanimbaya, sir, sa atong mga nagsunod, atong mga katropa nga nagsunod kanato pinagi diya sa 107.1 XFM o diya usab sa atong Facebook live stream, no, pinagi diya sa XFM 107.1 Tagum City. Sir,
1: may buntag, no, sa ato ang kuwan,
0: yes, sir,
1: PCBs Palakwit. May buntag sa tanan natong dipaminaw karong adlaw. Akong pagtimbaya sa atong duha ka amahan sa kapulisan diri sa Davao Region, sa atong amahan sa Davao Region si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite, sir. May buntag kanimo diha. Og sa atong amahan diri sa Davao del Norte Police Provincial Office, Police Colonel Green Greek Stinis, sir. May buntag, sir. Og sa among officer in charge sa Panabo City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jay Nosidal, sir. May buntag po, sir. Ako si

0: Police Captain Alex Vitasolo, ang inyong Deputy Chief of Police sa Panabo City Police Station. Ug dako akong kalipay nga makauban kamo karon sa atong problema sa radyo. Una sa tanan, gusto na akong pasalamatan ang atong kauban sa media padayon nga suporta, oportunidad, mahatag nga impormasyon sa katawhan. Kini nga plataporma usa ka dakong tabang aron matagan o kahayag ang kalihukan sa programa sa kapulisan. Gusto na akong pasalamatan ang akong halandong mayor nga si sa Panabo City, Honorable Jose A. Relampagos. May buntag,
1: yes,
0: sir.
1: Mayor, good morning.
0: Sa ulay puas nga paghatag suporta sa atong kapulisan sa siyudad sa Panabo. Sa among bahin, padayon ang among pagpaningkamot sa pag-implementar sa hapsay o kalinaw sa among area of responsibility. Gihangyo namo ang inyong aktibong partisipasyon o suporta sa tanang programa sa kapulisan. Ang kalinaw o seguridad o sa responsibilidad nga atong pagabuhaton nga magtinabangay. Sa kinatibuk-an ang Panabo sa Peace and Order Assessment sa katibuk-an Peace and Order Situation sa Panabo City Police Station o Panabo City,
1: yes,
0: nagpabilin nga kontrolado o manageable ang mga insidente, kriminalidad, pagkita o pagkunhod kumpara sa mayaging bulan tungod sa pagbadayon nga operasyon o presensya sa itong mga kapulisan o kooperasyon sa itong komunidad.
1: Yes,
0: padayon ang gihapon ang atong police visibility operation checkpoint, ilabi na ang community engagement no sa ato sa PCR,
1: gipugkan yes, ato
0: para masiguro sa katawhan nga mabati og seguridad o protection. Ang atong partnership sa barangay officials, community volunteers naghatag og dakong tabang sa pagpugong sa kriminalidad. Gusto usab natong pasalamatan sa katawhan sa Panabo sa ilang kooperasyon og suporta. Ang inyong pag-report sa mga insidente og appeal na sa programa sa kapulisan mao ang hinungdan nga epektibo ang atong serbisyo. Ang Panabo City magpadayon nga pagserbisyo matinud-anon, matinabangon o magpadayon ang hapsay kalinaw sa atong dakpayan sa Panabo.
1: Yes sir, daghang kaayong salamat sir no. Nindot kayong masayod gyud ang atong katawhan, especially no ang atong katawhan diya sa Panabo o tibok katawhan sa Davao del Norte sa pagpaningkamot sa atong mga kapulisan ninyo diya sa Panabo sir Police Station nga mapatunhay gyud ang kapsay ug kalinaw dinha sa atong siyudad sa Panabo, which is usa kini no sa mga pinakabibo usab nga mga syudad dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, og of course accepted kay ninyo ang challenge dinha no sa pagpatunay sa kapsay og kalinaw kamong kapulisan dinha, og nakita og mabati kay na sa atong mga kaigsuonan dinha og sa mga magbisita usab diha sa atong syudad sa Panabo. Yes sir no, salamat kay na sir nga mga impormasyon og mubalik ko sir alang sa pagpakigsayod usab kanimo unya no sa mga accomplishments no sa atong mga kapulisan diha sa Panabo, kung kumusta ba no kanunay magyud no magtap gayud ning Panabo diha sa mga accomplishments nato. Inana ka snappy ang atong mga kapulisan diha sa Panabo no, dili lamang provincial level kundi ni lakip na good na pod no sa regional level nag-excel gayud in terms diha sa accomplishments ang atong mga kapulisan sa Panabo City sir. So mga katropa no, ato nang sa iron no ang kinatibok ang kahimtang sa kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte, especially diha sa atong pag-monitor sa atong 8 focus crimes no, kundiin kining maong mga krimen maoy kasagarang mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad, ug kini ang atong gitagaan og pagtagad dakong pagtagad tungod kay kini man gyud no ang makabiktima sa atong mga kaigsuonan. Og matag semana no atong provincial director kauban ng atong mga chief of police nag monitor gayud niini para makita kung unsay maayong mga interventions nga buhaton para kining maong mga krimen dili mahitabo pag-usab or ma-address or masulbad ang mga krimen nga nahitabo sulod sa mga milabayng semana. So again, comparative ang atong data dinhi no, July 29 to August 4 no. Mao ang atong previous week ug ang atong current week mao ang August 5 to 11 no. So duha kini ka semana no ato makita dinhi kung dunay pagsaka ug pagbaba no sa unang katong previous week na to dunay sa July 29 to August 4 no adlawng Miyerkules padulong adlawng Martes kini ang atong mga data. So duna kita total no nga upat ka mga krimen no July 29 to August 4 upat ka mga krimen dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte sa atong 8 focus crimes no dunay duha ka kasong murder no kining duha ka kasong murder tanan dinhi sa atong syudad sa Tagum. Ang usa niini is cleared na, ang isa under investigation pa, no? So aduna po'y duha ka kasong theft or pagpangawat, isa sa Carmen o isa sa Island Garden City of Samal, kundiin kining duha ka mga krimen sa pagpangawat pulos na kini solve, no? So sa previous week na to, July 29 to August 4, ang upat ka mga krimen, sa upat ka krimen, tulo ni ini ang considered as cleared and solved na. Nagpasabot, nailhan na to ang suspitsado na filean o kaso o tulo ni ini ang nadakpa na ang mga suspitsado. No? So, doon na kita 75% ng crime clearance efficiency o 75% ng crime solution efficiency. So sa atong current week no August 5 to August 11 no gikan ni adtong milabayng Miyerkules padulong ni adtong adlawng Martes no. So gikan sa upat sa previous week na to misaka kita no ngadto sa napulo no ka mga krimen diha sa atong 8 focus crime. Dunay upat ka kasong physical injury no isa din sa Tagum which is solved na. Duha sa Island Garden City of Samal solved na pod solved ang isa cleared na ang duha no. So sa Santo Tomas dunay isa pod which is solved na pod no. So upat no upat ka na kakasong physical injury og dunay isa kakasong rape diha sa Santo Tomas which is solved na pod og dunay lima no kakasong theft no para makumpleto ang napulo sa atong current week. Isa kakasong theft din sa Tagum which is solved na. Isa duha kakasong theft gihapon diha sa Island Garden City of Samal, ang isa cleared ang isa solved. Sa Carmen dunay isa solved na pod og isa sa Panabuser no which is solved na pod ang kiniing maong kaso. So sa napulo ka mga krimen ang tanan is considered as cleared. Nagpasabot nailhan ang suspitsado og na file ang kaso no tanan na file ang kaso apan walo ni anang napulo lamang ang solved na meaning nadakpan ang suspitsado meaning dunay duha nga at large pa ang suspitsado or awaiting pa sa warrant of arrest gikan sa korte. So doon na kita 100% nga crime clearance efficiency o 80% nga crime solution efficiency. So makita na to nung although doon ay pagsaka, gamay pagsaka sa atong krimen, pero no nagpabilin kini nga baba napulo gyapon imagine na napulo lamang ka krimen sulod sa isa ka semana sa walo ka mga lungsod og tulo ka mga syudad apan wala kini gipasagda no sa atong mga investigador no tungod makita nato nga taas pud kayo ang atong crime solution or crime clear og crime clearance efficiency so far. So dako kay pagpasalamat no sa atong provincial director nung no, nagpabilin gyapon ang nga baba ang atong krimen although dunay pagsaka apan nakita niya nga baba gihapon og manageable kayo og nakita niya nga kining mga krimen isolated cases kini no isolated cases wala kitay nakitang mga organisado nga mga grupo nga nag-operate dinhi nagahimo og krimen dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Usa lang nga dapat natong i-note dinhi sa atong mga talaan sa krimen no nga ang atong prevalent crime no sa duha ka semana mao ang kasong kawat no dunay duha sa previous week o karon dunay lima sa atong current week no. So kini no usa sa atong mga isgutanan unya sa pagisgot nato sa pagsaka sa inflation rate dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Again nagapasalamat ang atong provincial director og naga-assure siya sa katauhan sa Davao del Norte nga ang atong probinsya sa Davao del Norte safe gihapon og manageable ang atong peace and order og rest assured nga ang inyong kapulisan no 101% nga nagahimo sa tanan niyang namong mabuhat alang sa pagpatunhay sa kahapsay o kalinaw. Maayong buntag no sa tanang nagsunod usab kanato sa atong live stream no kang Zeref Ting ingon pa niya kudos DNPPO personnel daghang kaayong salamat no sa pagsunod kang Ken Je. Good morning sir chief, maayong buntag pod kanimo diha sir o kay JR Tumpar Navarro. Good morning no og usab kang Dieter Dang. Good morning po mga sir. Salamat no sa tanang mga nagsunod kanato again no, pwede kayong ibutang sa atong comment section ang inyong mga pangutana, question, reaction or mga sumbong no or mga pag-greetings or pa shout out. Pwede niyo ibutang diha sa atong comment section ato kanang tagaan og pagtagad sulod dinhi sa atong programa. Before kita sir no mobalik alang sa atong pagpakigsayod sa mga accomplishments sa atong mga kapulisan sa Panabo, mga katropa no, break muna kita no, ipalusot una ang mga advertisements gikan sa atong station. Balik kita no, stay tuned mga katropa.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM katropa mo.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zanthon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
2: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, Santa Driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako, dili lalim oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og karon, spasa pod kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo, ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gadulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: Balik ta mga katropa. Dinis ato nga programa ang Police Dabnor katropa mo no. Ato nga panagisgot-hisgot sa isgotanan sa Kahapsay ug Kalinaw dinis ato nga probinsya sa Davao del Norte. Karon atong balikan ang atong bisita gikan sa Panabo City Police Station ng atong Deputy Chief of Police no. Alang sa pagpakigsayod sa mga gikabisihan sa atong mga kapulisan sa Panabo City Police Station and of course diha sa ilang pagpaningkamot alang sa atong anti-criminality and law enforcement operations. Sir, kumusta ba ang atong mga pagpaningkamot diya, sir, sa pag-implementa sa atong mga special laws o uban pang mga anti-criminality operations sa atong syudad sa Panabo aron mapatunhay gayod ang kahapsay ug kalinaw dinha sa atong syudad sa Panabo, sir?
1: Sa atong accomplishment, no, sa yes, from COVID period August 1 to August 12, 2026, natay accomplishment on anti-illegal drugs conducted tag-1. Kanaktag 6 operation
0: sa from August 1 to 12. Yes, sir.
1: 2026.
0: Wala pa to na apil ang gagabi, eh, sir. Nanay isa kaganina po. O, napo isang nga medyo dako-dako po do. Yes, sir.
1: Natay arrested nga 8. Tapos, puro na siya street level individuals. Total of 8. Tapos, shabu confiscated. 16.18.81 grams. Total
0: value
1: standard drug price is 110,079.08.
0: Ubay na
1: file in court 6 sa atong accomplishment on illegal gambling RA 9287 at
0: yes,
1: na aristo isa. Confiscated bit money 250 na file po natong kaso isa.
0: Yes, sir.
1: Sa atong accomplishment on loose firearms operation conducted, natay operation conducted 4. Sa atong upat ka operasyon ay turn over 3 nya kining isa kay throw by bus operation siya, nakuha na to nga baril no.
0: Yes, sir.
1: By bus operation morning 4. Firearm surrendered 3 morning siyang katong 3 na kuha na siya.
0: Gagi surrender, sir. Oh, ang isa katong sa bypass operation. Yes, sir.
1: Sa atong accomplishment on wanted person naka-serve drug warrant no 4. Na aristo na to 4. Puro ni siya kuan. Other wanted person.
0: Yes, sir.
1: Tapos kuan ni siya di lang nato hiskot na ilang mga pangalan no.
0: Yes, sir. Suspect pa mga Japan sila, sir, bisag may warrant.
1: Public Act number 12010, violation of section 4A sa anti-financial scamming.
0: Yes, sir. Oh, kani anti-financial scamming.
1: Ang isa kining violation of statutory acts of lasyo business, two counts. Ang isa ani kay violation of batasang pambansa 22, two counts pod. Nya kining isa no. Kaya violation of batasang pambanta, 2 counts gihapon. Magtiayon ning duho.
0: Magtiayon, sir. Yes, sir.
1: Ligado ninyo ning patakatakatag pangutan.
0: Anak, sir.
1: Ligahan ko na to. Sa atong yes, accomplishment po sa atong special laws, no? Ang
0: yes, sir.
1: An act to effectively health conscious through graphic health warning on tobacco, no?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ligahan ko na to, ni. R18643. Natay operation conducted to nya na nakuha na to ang 2 katao di turn over po nato sa DTI.
0: Yes, sir.
1: Smuggled cigarette 6 rims and 15 packs estimated market value 4,100. Nya katong ganina katong issue
0: yes,
1: no, katong RA-4136
0: no.
1: Nagahan jud mo ko nani nga
0: yes sir at, yes sir
1: ato di man to malikayan gud
0: yes,
1: atong RA-4136 na natay accomplishment sa unroadworthy warag kining unroadworthy basta maglibog sila
0: oh.
1: Mga
0: unsa man ni sir
1: naay defective no motor vehicle equipment defective headlight no signal light
0: kana
1: no,
0: sir
1: no,
0: yes sir
1: ginaskot nimo ganina nga partner nga kuhan kanang pag-agi pa lang daan
0: makita na dayon sir
1: makita na
0: makita
1: yun na to siya nga na siya violation initial violation
0: yes sir
1: tapos TOP sa road unworthy 34, citation 20, kining no helmet, no travel, atong na kuanan ni TOP, 38, citation 83, sa no plate no travel na tay sa edition 16.
0: Mm.
1: Itotal ni siya og atong na issued is 72 TOPs and 119 citation nya naka-impound tag unom.
0: Mm, mga motor ni kasagaran sir ang na-impound o napoy sakyanan.
1: Napoy sakyanan ganan napoy sakyan. Sa kuan kanang mga vehicular accident.
0: Mm, yes sir. Mm.
1: Sa atong accomplishment pod sa kuano Safer Cities Initiative or local ordinance.
0: Yes sir, okay na sir.
1: Natay half naked 14.
0: Mm-mm.
1: Anti-smoking 15. Natay curfew on minors 129 pagkusgan nato ni.
0: Mm.
1: Sa atong drinking in public 373.
0: Wow. Yes sir.
1: Urinating in public 13, naka tala ta og 589 accomplishments sa COVID period.
0: Ubay-ubay gyud sir no, og makita nato nga usa sa inyong gipakusgan gyud ang atong curfew on minors no. Nindot ni sir kay usa gyud ni atong mga batan-on gyud no, mag musibat pa gyud eh no, og while nagapatrolya ang atong mga tropa din ha sa kadalanan, makita aning mga batan-on ma-rescue gyud sir no. So unsa ba ang mga proseso sir nga ginabuhat nato, giturn over ba nato sa ginikanan or do na ba mga proseso nga ginabuhat sa atong stasyon or sa DSWD before sila i-release nga to sila mga ginikanan kining mga batan-on nato nga ma-rescue nato during
1: kining mga batan-on nga ma-rescue nato no, ko kay ginadala nato na siya police station sa ato ang WCPD tapos
0: yes, sir.
1: Ginakontak ilang mga ginikanan kung wala gyud mo kuha sa ilang mga ginikanan
0: yes,
1: kay minors man sila gina natay in jail barakil nga shelter sa mga kuan
0: sa mga, city nato
1: sa mga minors nato gina turn over
0: nato sila at, sir
1: kuan kung kuan na sila makuha sila sa ilang mga ginikanan dito pero kung kato mga grabe jud kayo mag dala jud mga hinagiban
0: yes sir
1: kuha gyud ana usahay no
0: yes,
1: dali din nato malikayan kuan jud na siya di dili pa gyud na sila makuha sa ilang ginikanan kay nagakuan
0: imbestigahan pa nato sir no, especially dunay laing krimen nga lang na nabuhat dili lamang pag violate sa curfew on minors kundi dili naagi krimen nga nilbuhat like pagdala og bladed weapon og uban pang mga krimen nga pwede nilang na posibleng ilang nabuhat no. So panawagan nato no sa mga ginikanan no, nga bantayan gyud nato ato mga anak usahay lagi mga ginikanan sir tulog na kay kapoy sa trabaho niya ang muambak ng mga ginikan ang mga bata panahon sa kagabion. So apilan gyud nato pagmaymay no ato mga ginikanan og sa ato mga kabatan-unan no sab no, sa ato mga kabatan-unan no, naanang balaod nga gibuhat sa ato mga LGUs para na sa pagprotekta kaninyo no, tungod kay vulnerable kamo nga mubuhat og krimen or vulnerable kamo nga mabiktima sa krimen kung naa kamo naglatagaw panahon sa kagabion no. Kanaunta nga ma-realize sa itong mga kabatan-unan sir no, nga kining ordinansa gibuhat ni para sa ilang protection no, dili ni para pag-curtail sa ilang katungod kundi para sa ilang protection o kaming kabahin sa kapulisan nag-implementa lang ni ini no, isip parte sa among trabaho nga maghatag og protection sa tanan og especially sa mga kabatan-unan nga malayo gikan sa krimen no, ang posibleng makabiktima o posibleng ilang mabuhat din ha, sa atong komunidad. Karon atong silipon sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte ang atong accomplishments usab sa atong anti-criminality and law enforcement operations no, so far sa from August 1 to 11 no, dunan kitay sa atong anti-illegal drugs operations, dunan na kitay total accomplishments nga 22 successful operations, dunay 25 ka mga personalities ang atong naaresto og mukabat na ngadto sa 313,154 nga value sa illegal drugs ang nakumpiska. Wala pa'y apil, murag mo 600 na ni Kapin sir tungod kay naamoy nakuha kaga hapon pod nga accomplishment sa anti-illegal drugs nga 300 Kapin pod ang kantidad ni adto sir no. So kana no mga pagpaningkamot sa atong kapulisan, namong mga kapulisan diha sa pagpatunhay sa kapsa ug kalinaw ug pagpugong ug pagsulbad ni atong problema sa illegal na droga. Ang atong provincial director no, hugtanon gayud no nga naga pahimang no og nagahangyo sa mga ginikanan nga tabangan nato ni ang atong problema, bantayan nato atong mga anak og sa tanan no, nagahangyo siya nga kung dunay mga mamatikda nato nga mga kalihukan diha nga nagapayuhot sa illegal na droga, nagagamit og illegal na droga, ipaabot ka na sa atong mga police stations. Kasagaran niya panahon sa kagabion, no, na makabantay kita nga ano, ay mga motor man nga magbahis-bahis ni anang balay, nagasulod, nagagawas. So usa ka na sa mga indications, no, og pwede kanya nang i-report, ipadangat sa pinakaduol nga police stations, og ato ka ng tagaan og pagtagad, ato ka ng surveillance ang maong operation kung unsa ilang ginabuhat din ha, no. So tabangan na to ni, no, kay basin sa sunod na pod ang inyong ng mga anak, mga paryente, mga ginikanan, mga igsuon or mga kaparentihan ang mahimong biktima nining atong problema sa illegal na droga. Diha usab sa atong anti-illegal gambling operations, no? Doon na nakita'y upat ka mga operations conducted, upat ang naaresto og 1,785 pesos nga bet money kauban sa mga gambling paraphernalias ang atong nakumpiska. Diha sa atong pag-aresto sa mga wanted persons, no? Doon na'y 28 ka operations conducted. 11 most wanted persons ang naaresto, no? Ubay-ubay na sa atong wanted persons, murag duha na lamang sa atong top 10 most wanted persons sa atong provincial level ang wala naaresto sa bulan sa Agosto, no? So paspas ang atong pag account nining atong mga wanted persons, subay pod kini, no, sa kamanduan sa atong GPNP sa pagpakusog nato sa atong manhunt operations, no? So other than 11 most wanted persons, adunay 17 ka other wanted persons ang atong naaresto diha sa atong manhunt operations. Diha sab sa Republic Act 10591 accomplishments nato, doon na 28 operations conducted, doon ay upat ka mga personalidad ang naaresto, og tulo ka mga firearms ang na-confiscate, og doon ay 25 ka mga firearms, no, ang voluntaryo nga gi-surrender diha sa atong mga police stations. Diha sa atong Republic Act 4136, no, sa atong balaod sa kadalanan, adunay 990 operations conducted, og adunay 335 ka temporary operating permit ang na-issue, og dunay 1,209 citation tickets ang na-issue sa atong mga kapulisan sa atong tibuok probinsya sa Davao del Norte. So kana no ang mga update nato sa atong mga accomplishments sa atong pagpaningkamot sa pag-implementa sa atong mga special laws o sa atong pagpaningkamot sa atong anti-criminality operations. Alas 9:55 na, no, maayong buntag sa tanang mga nagsunod ka nato, especially din sa atong XFM 107.1 Tagum City o sa atong Facebook live stream, no, maayong buntag ka ninyo, daghang kaayong salamat sa inyong pagsunod. Karon atong isgutan, no, kining pagsaka sa inflation rate din sa atong probinsya sa Davao del Norte nga gipagawas sa PSA, no, sa Philippine Statistics Authority, Davao del Norte, kundiin niabot sa 9.7 ang inflation rate, no, sa atong probinsya sa Davao del Norte. Mas taas daw kini sa inflation rate sa tibuok nasod og sa Davao region, no, mas taas pa sa Davao del Norte. So naguna ni ining hinungdan sa pagsaka sa inflation rate din sa atong probinsya mao ang food and non-alcoholic beverages, no, sa pagkaon gayud nagpasabot kini nga dunay gayud dakong pagsaka sa atong mga palaliton din sa atong probinsya. Sa bulan sa January dunay lamay dunay 4.0 nga inflation rate, no, sa atong probinsya, og nisaka kini ngadto sa 9.7 sa bulan sa July. So kini, no, ang usa sa atong ginabantayan usab, no, atong provincial director naga monitor usab niini tungod kay usa sa mga ginabantayan nato nini ang pagposible, no, ang posible nga pagsaka sa kaso sa kawat o sa mga robbery uban pang mga krimen nga dunay association diha sa paglisod sa atong mga kaigsuunan. Gani sir, no, adunay mga krimen nga nahitabo dinhi sa atong sa mga krimen sa 8 Focus Crime. Nakita nato nga ang kaso or ang insidente sa theft maoy naguna, no, sa duha ka semana nato nga monitoring. mao'y naguna ug usa sa mga nakita didto sa atong pag-assess kining mga kawat. Actually mga ginagmay lang ni sir, no, dili kay mga dinagko dahil uban ani mga simple nga shoplifting, no, ginagmay lang katong sa inyo sir, mga haplas lang sir, ang haplas lang ang o haplas og pahumot lang ang gikawat naapoy didto sa samal nga sa to mga pagkaon gyapon, no, o ginagmay lang gyud na uban mga scrap metals, no, gikawat. Og sa atong assessment niini nakita nato nga posible nga usa kini sa indication nga daghan sa to mga kaigsuunan at the kaning mga kaigsuunan nato nga naa below poverty line, sila gyud ang direct na epektuhan niining inflation rate, no, nga taas nga inflation rate, sila gyud ang pinaka-direct nga na epektuhan og posible nga usa kini sa ilang hinungdan, usa kini sa hinungdan nga ato mga kaigsuunan nag makaingon ta nga kapit patalim, no, or gawas lamang atong naanad na ginini nga trabaho or mao na gid ilang mga pangita, apan katong mga kaigsuunan nato nga mga kapit patalim na lang tungod kay walay makaon or unsabay mga hinungdan tungod kay kapit patalim lagi. So kani mahitabo nga mga krimen. Apan of course, no, atong provincial director hugot gyud ni nagpahayag nga dili ni hinungdan sir, no, dili ni hinungdan nga maoy iraso nato nga mangawat na lang ta tungod kay watay makaon, no, naay daghan kayo, daghan kayong pwede natong buhaton nang do naman tay gawas nun man ta ang atong klase sa gobyerno, gihatagan man ta og kagawasan, no, dili parehas China daw nga irasyon lang dito ang mga pagkaon, ang mga gamit dahil rasyon nga ihatag, so di gid ka magutman apan dini sa ato, no, do natay kagawasan sa pagpalambo sa atong panginabuhian, sa atong kinabuhi og pagpangita sa atong adlaw-adlaw nga makaon. And of course, doon ay gibuhat ang atong mga ang atong gobyerno, mga ahensya sa gobyerno na atong DSWD sir, no, nga pwedeng duulan sa atong mga kaigsuunan kung naglisod na gyud, no, pwede ka mong muduol sa DSWD aron mangayo og tabang, no, mga tabang og sa atong mga local government units, no, pwede ka mong muduol dina og diha, no, sa kining atong kabahin, no, sa kapulisan, sir, usa kini sa atong ginatan-aw sir nga posibleng mo-spike nga mga krimen kining robbery og theft, sir, sa inyo sa panabo sir, unsa bang mga gibuhat or mga plano nga buhaton sir para ma-prevent nato ni or mapugnga nato kining mga krimen nga may kalambigitan ining pagsaka sa atong inflation rate din sa atong probinsya sir.
1: Sa amo sa syudad sa Panabo, no, kay dako-dako na gyud ang Panabo.
0: Yes sir, bibo na pud sir, naa na pud kadaghan ang atong mga businessmen nga naa pud diha sa atong syudad sa Panabo sir.
1: Sa syudad sa Panabo, no, hugot nga police visibility 24/7 gyud ang ato mga kapulisan, no. Gi-deploy nato sila sa mga hotspot areas or kining public markets, terminal, kining bangko, eskwelahan, mga subdivision nya gipahugtan jud nato, no, kaning during checkpoint atong uplan sita sa atong mga entry o exit point, tapos gipahugtan po nato atong foot patrolling, daghan nato kapulis sa Panabo ni abot.
0: Yes sir.
1: O, gipahugtan nato, nagdeploy daghan kayo sa mga strategic area. Tapos gi-intensified nato ang targeted operation o plan galugad kining pagsuri-suri sa mga kadalanan, no.
0: Yes,
1: o kining ibin kaning mga kagabion gina-stricto yun among
0: operation kap-kap sir.
1: OIC kay kuan. Gina-check yun atong mga bangko kung ang padla kay nag-i-air yun ang itong kapulisan diha, matanaw.
0: Tanaw
1: ang padla kung basig nalanggat na. Tapos di lang kay mutuyok lang. Ginaunaugan agi tay after activity diha nga tanaw jud kung naka kuan ba ang lock
0: targeted gyud sir, no,
1: ginatuyok na to ni atong mga kuan katong katong mga itap, no, kay grabe ra ba tong balita sa ubang lugar nato katong ginabuntag itap, mo to ginalikayan nato to, tapos na to yung mga ginabriefing nato atong mga kapulisan kato mga motor nga patak-ataka og parking. Yo, kay naay mga naay nakita nato karon sa social media, dili diri nitabo sa tuwa sa Davao basi may tabo.
0: Yes,
1: kay naay mga kanang sakyanan parkingan, parkingan og minivan, tapos alsahon ang motor
0: ikarga
1: upat ka tawo, di ba, nakita nato na sa social media.
0: Yes,
1: ginalikayan nato na ato nang ginabriefing atong mga kapulisan.
0: Wow. Nindot sir nga magparking sila labi na kung gabiaan nila.
1: Gabiaan nila. Kato yung
0: area malls, nga na CCTV, mga hayag.
1: Security guard, katong mga kongyod. Dito itong pataka-taka lang og parking. Kaya delikado yun siya.
0: Yes, sir.
1: Tapos, gipahugta na to itong community-based approach no or kanang community engagement na to.
0: Yes, sir.
1: Katong ipahugta na to itong kuha na to, itong pagkikilayon sa itong mga BPATS no. O even, ginakuan din ako itong Recon Aguila Task Force o Recon Dilata. Active kayo na sila.
0: Aktibo kayo itong Recon
1: na, yes, nagakuyog na sa mga sa Uplan Bacalcita o Uplan Galugan magabi eh.
0: Shout even, out niya no, sa Recon na sa Panabo.
1: Even pagka even buntag, active na sila. Mamanawag na sila dayon. Makuha nung si Gringy itong silpon. Okay, manawag sila dayon sa ito. Kung nga, yes, sa hotline sir. Mo panawag dayon ha.
0: Aktibo kayo, sir.
1: Aktibo kayo. Manawag sila na yung mga panghitabo sa sudad sa Panabo.
0: Yes, sir.
1: Tapos, kuan, kining CCTV, no?
0: Yes, sir. Oo. Dako kay tabang, sir. Kining atong mga CCTVs, no? Sa atong mga panimalay, sa atong mga establishmento. Dako kay nagtabang, sir, no? Sa paglikay. Dili lamang sa crime solution, dako po ni sa crime prevention, no? Nga, naay mga CCTVs nga makita sa atong mga kaigsunan nga pagtanong, oy, naay CCTVs nga katutok sa ako, mailhan ko ani, masunod. Sa inyo, sir, doon na ba yung mga inisyatibo sa mga plano nga ginapanday nyo karon para mas mapalambo pa ang pag-utilize nato sa atong mga CCTV, sir?
1: O, katong during stakeholders forum na nahitabo, no? Katong
0: yes, sir.
1: Pakuan sa ato ang halandong nga kuan, provincial director.
0: Yes, sir.
1: O katong regional director no nga mag-conduct tag stakeholders forum during stakeholders forum na istoryahan namo no kay kini mo kung mga punsyap na siya makita nato na sila CCTV pero ang CCTV nila padulong gud sa ilang sulod.
0: Yes, sir.
1: Nakita namo ang kanang butas bitaw nga
0: yes.
1: Natay ginakuan ron nga initiative nga kuan katong dugang mata sa Panabo.
0: Wow, dugang mata sa Panabo, sir.
1: Mata sa Panabo kuan ta mag nagkuhan to si Upi nga, kuhan, mag-install o kuhan, CCTV sa gawa sa Panabo.
0: Wow.
1: Tapos mag-imuyo lang ang kuhan nga, musaksak lang may sa kuhan, kurinti dito ka. Kuhan, katong CCTV, so na, ma-operation center, makita sa
0: technical
1: operation sa Panabo nga, kung ay kuhan, mga
0: incidente, kadugahan.
1: Kali na lang kayo ma-respondihan.
0: Wow,
1: nato, kay, makita na, naman na to.
0: Oo, nindot kina, sir.
1: Kuhan, at naghahatag po tag-tips, no, kanang, kaya na malikayan ang tips sa Panabo. Ilak ta na ang mga konjud balay kanang lakaw mo ilak na to tapos
0: sa unsang paagi man ato gihatag ni tip sir bandilyo
1: na
0: leaflets
1: gipahugtan man ato ning kuan oplan bandilyo na to permanente na to
0: suruy sa mga patrol cars
1: sa to police community operation no
0: yes sir
1: tapos kining i-report yun na to atong kuan sa katong kung ula ta headline aman day unified 911 no
0: yes sir o unified 911 yes sir.
1: Nga katong magbinantay po ato mga silingan no katong
0: kana,
1: dilan
0: sir.
1: Ta dilan ta kitang kuan ba kanang maluoy po sa ato mga silingan kay nagdali-dali siguro kay naay gidali dito nga negosyo nya di malak ang kuan dapat atong bantayan ato nga uy di naman ato ni silingan ang nisulod
0: di mo out sir okay basin oh responsible ta nga silingan ba nga kita ta nga uy na may gikawat na may laing tao ni sulod sa balay sa akong silingan dapat unta dili kay di man ni akong balay no dapat kaniyo na mga kaigsuna no mga katropa ato nang ihimuong batasan ato na no nga manginlabot kita sir no makialam kita sa unsay nahitabo diya sa atong palibot para na no sa safety natong tanan. So, kana sir, no, daghang kaayong salamat sir og nindot kayo to sir katong CCTV. So, hopefully ma-realize to sir no atong panawagan sa atong mga businessmen din ha sa Panabo nga suportahan nato to. Nindot to nga programa no. Hopefully ma-realize to og dako kay nagtabang no, ma-utilize nato ang atong technology diha sa atong pagpatunhay sa Kapsay og Kalinaw. Og alas 17 na no sa kabuntagon medyo ni sobra na kita sir sa atong oras. Mensahe lamang no sa atong provincial director mahitungod sa isgutana nato nining pagsaka sa inflation rate dinhi sa atong probinsya no. Unang-una yang mensahe matud pa niya ang akong mensahe klaro ang kalisod sa ekonomiya dili mahimong rason aron mulapas sa balaod. mas importante nga magtinabangay kita aron mapreserbar ang kalinaw ug kaluwasan sa atong probinsya. Nag-auhag usab siya no sa publiko nga mahimong responsable ug alerto. Kung adunay makita nga kinahinalang lihok o insidente sa pagpangawat, ayaw pagduha-duha sa pag-report dayon sa pinakaduol nga police station or pinaagi sa atong emergency hotlines, ang Unified 911. Ang inyong impormasyon dako kayog ikatabang sa paglikay o pagsulbad sa krimen. So kana ang mensahe no sa atong provincial director, magtinabangay gayud kita no ato kining komunidad ug atong protektahan, atong ipreserba ang kahapsay ug kalinaw especially sa kinatibuk-an sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ug sir, wala na tay igong oras sir no, basig do na pakaiduga nga mga mensahe sir o dunay mga impormasyon nga dugay ipahayag or ang imong katapusang mensahe na pod sir alang sa atong mga katropa nga nagsunod kanato sir.
1: Akong sa dili pa magbulag, gusto na akong ipaabot sa tanan katauhan o sa kapulisan sa Panabo nga ang kapsay o kalinaw dili ni nato mabuhat no o dili ta magtinabangay. Ang kapulisan sa Panabo magpadayon sa matinud-anon o ligon nga serbisyo sa atong katauhan. Ang kalinaw o kapsay dili responsibilidad sa kapulisan kun dili usa ka panaghiusa nga paningkamot sa tanang residente, barangay opisyal o stakeholders sa atong siyudad sa Panabo. Kihangyo ko ang inyong pagpadayong suporta o kooperasyon sa maong programa. Ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appeal sa community activities o sa kadakong lakang nga magpadayon ang seguridad o kalinaw sa Panabo. Sa ngalan sa Panabo City Police Station, daghang salamat sa inyong pagsalig ug suporta. Padayon ta nga magtinabangay aron ang atong dakpayan mahimong luwas, malinawon ug masaligan nga lugar para sa tanan. Daghang salamat ug may buntag.
0: Yes sir, daghang kaayong salamat no, daghang kaayong salamat sir sa imong pagkig-uban kanamo dinhi sa atong programang Police Dabnor Katropa mo. Daghan kami nasayran sa mga pagpaningkamot usab sa kapulisan sa Panabo City Police Station. Of course pinanguluhan sa atong officer in charge sir, no, officer in charge karon Police Lieutenant Colonel J. Nusidal no, ug sa atong previous usab nga Chief of Police no, Sir Lieutenant Colonel Dexter Cuevas no, maayong buntag no sa inyo dia sir. Salamat kay sir no, salamat kayo og mga katropa no, daghan kay salamat sa inyong pagsunod din sa tong programa. Wala na tay igong oras no, ato lamang hinaot nga sa kanunay magtinabangay kita dia sa pagpatunay sa kapsay og kalinaw. Rest assured nga kami inyong kapulisan, buhato namo ang tanan alang sa pagbuhat sa among mando sa pagpatunay sa kapsay og kalinaw. Gikinahanglan lang namo ang inyong suporta. So magtinabangay kita kanunay no, sa ngalan sa tibok pwersa no. Of course pasalamat na ipon namo no sa tibok pwersa sa XFM 107.1 Tagum City no, pinangluhan sa atong station manager Sir Arnel Cortez no, sa atong piloto karon no, Sir Gab no. Sa salamat kayo sa inyong paghatag og oportunidad kanamo no, kapulisan nga makahatag impormasyon ngadto sa katawhan. Salamat kayo no, sa ngalan sa atong Police Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines, mga katropa, kininyong ubos nga alagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit, moingon usab nga diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kapsay og kalinaw, alang sa kalambuan sa inyong panimalay. Kami inyong kapulisan kanunay ninyong katropa. Daghan kayong salamat, maayong buntag og dalaygon ang Dios.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa maling kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
17: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
10: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.

0: Camino Ca sa XFM.
1: Par, par, dali pa gud, par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna, par.
2: Exciting!
3: Ano ka mga mare, welcome! Welcome sa tuwa ang pinakaridling na programa diri sa Radyo X. Kami kini mga mare inyo, mga ex nga piting mga lami, apakaayo. Kariyaan ng mga ex nga di na kaayo lami, kanyang upload-upload na. Kami, suwayami kay Ladang Nasab. Adla ka rin mga mare nga Webes. Thanks God, it's a Webes. Pet sa 13 naman na mga karon mga maring. Uy, marakubas naman kayong patudanan, uy. Hindi naman kahit pansinon sa mga laki, ano, kagabaw sila nga layo pang swildo. Pero ganit, yung swildo na mga maring, kay takwintaguhuyan ito sa mga laki, ay. Mangluwa na ba tayo ng mga kuan mga maring, mga oyotar. Aba nami, hantod ta alas 12 sa udto mga maring, karong adlaw nga Webes. It's August 13, 2026. Mga maring, ha? Kaoban ng mga guwapa, diri ang sadakbayan sa tagong. Nga, mabati sab sa nakinaiya ng mga XFM station sa Tibok Mindanao. Ako si Maring Inday Erica, dili guwapa, dili mestay sa mga maring. Apandi, makumpiyansaan kay mangunay og silingan. Andi na ako maunay nga silingan kay si Elrin de Guinyon na good kay mabawas ba na siya. Manlok ano ni Elrin mga maring kay mabalos na siya mga higala. Ay maghawa niya mga maring kay grabe kaya niya ito ang katropa okay karon. Nagantag mga pakanta karon, nagantag mga pasalida karong adlaw mga maring ha. Tungod kay adlaw karon niya Webes. Og syempre ito ang drama taod-taod ayon niyo og kalimti. Kay daghan kaayo makutlo nga mga pagtulunan mga maring sa tuang live nga live nga live nga drama taod-taod. Ay kalimot kung aksyon nagkawingi ang imong aping ipamasina. Kung aksyon nagkawingi ang imong aping mga maring ha. Ay nako tamari na kanaog Santon Plus Gold Herbal Capsule aron nga mas manormal pa ang imong mga blood sugar level, imong blood sugar, blood pressure di ay. Magnormal siya mga maring, dakong tabang ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab sa mga nagkadaiya nga mga XFM stations. Mapalit sab mga maring sa tuang mapalit sab sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nami diri sa door 8 sa first floor M Central Building dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Doon ay libre nga check up. Schedule Wednesday to Friday. Pangita si Doc si Jenny Druda. Ay siyempre pangita apo si Palangga. Alas 10:35 na itong oras mga higala. Excited na ba ang tayan sa mga pakanta today? Hala hala hala, i-comment na sa tuang wapata ka live garon. Pero pag live na mo taon-taon mga mani kay napagwapa pa ako mga kaoban ng diri. Kundi sila mo salang sa kamera kung dili sila guwapa mga mani kay. Kaya ako kay guwapa naman ko daan. Dili na ako ma-make up kay Morabi ako si Ivana. Si Ivana Dunay Lawi. Alas 10:35 ang oras na mati ka sa pinakasadya, pinakadiling na programa sa Tibuok Kalibutan. Kini mga maring ang Kung Ako Ikaw. Exciting!

Lost in Love by Air Supply, ladies and gentlemen. And that song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Agad syempre mga katropa, mayong morning. Andam na mo dyan sa ito ang salida karong buntaga. Kaya sa mga na-delay man ang mga oyotars, nangaon pag mga imbutido. Sama nang mga imbutido eh. Mga kwan makay na, mga wake.com kay na eh. Mga sas. Unyara ba og mga kwan? Unyara bang mga kwanan? Magpa... Ay, nako! Ay, hello kaya Mr. Rosie. All the way from General Santos City, Philippines. The land of tuna. Mga generals. Ako ang kauban sa una sa Max FM nga ni ambak sa siya kay wala sa siya kasabot sa mga steeping. Sa mga steeping. Day mistake, marunin mo day mistake. Mga sana all magsilag firing. Sana all magsilag travel. Sana na mga travelers around the world and all over the metro. Metro char, ang grabe. Grabe naman talaga yan, oy. Mga kwan, mga sigig biyahe diha. Bisag mahal kayo ang gasolina krudo. Sigig biyahe, maraing nun kunuhay nga daga kwarta. Pag biyahe, murag si kinsa. Pag abot sa balay, ay, murag naunsa. Ha? So, sa tala mga nagbiyahe karon, sa mga truck driver, babalabal driver, tricycle driver, scooter driver, tala mga driver karon, kanaminaw. Ala sige, standby na mo dyan kay Onya, magasin. Sabasaba na sa tadri, kanang magbidyo okay na sa ta. Ana, ala sige no, aga, maura to, da, way lami. Ala, mag-prepare na mo dyan, pwede untoy, kay ang uban dyan, alam mo, raot na sad. Sige, daulim sa ng uban, magsige na sa rin, pangayo, yung suda sa mga kauban. Na. Bita, oy. Oras, alas, 10:45. 107.1 XFM Tagum City. Exciting!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Alright, so nakasood na gyud, nakasood na yung mga bigatla. Okay, welcome
1: mga mare sa mong ikaduha nga pagbalik diri sa tuang tulumanon.
0: Kokoy ka.
2: Uy, kagwapa niya.
0: Hello.
2: Ala oi, kagwapa na niya.
0: Ora kagikan sa ko and correctional.
1: Sa correctional.
0: Kana nga correction me please. Sige. Oy, welcome sa mga late tuners na to ang namin oran. Master in Chikoy, shout out Buntunan Davao de Oro. Oga Wilma Joaquin, okay. Sa tuduhan na yung ka Wilma Joaquin ni Marie Erika has. Okay, nagartahan na kayo mong mata diyang kanahan na ka. So, Sinining Garcia. Aba, Marie, kanta. Aba, Wind of Change. Nag-request na?
1: Wind of Change. Wind of Change.
0: Oy, pinahila sa Dime Master Day. Tanin, ikaw ba na kung ang duwang kakuan?
1: Ang sana?
2: Wind of Change. Mo na lang wala sabtan maring.
0: Kanang win of change. O sa man na utot nga kanang nada nidala. Kanang nidala ini utot. Ha?
1: Unsa na nga ni?
0: Dust in the wind.
2: Why? Dust in the wind tama kinai abong.
0: Ha? Ah sa man.
3: Release me.
0: Release me.
2: Ay iya po na.
0: Kanang utot nga waitingog.
1: Unsa man na?
0: Sound of silence.
2: Anyway.
0: Yes,
1: kanang utot nga di masimhot.
0: Ha?
1: Di masimhot nga utot.
0: Asa na?
1: Didli.
2: Lai ma. Adlaw man imong utot di ay.
0: Oh, grabe oi si. Kani si Alano Pablo ba kay murang usad mit og basketball no? Do kaya makalive sa mga actress, mga Marites, oi, paplasta siguro ni na. Murang man siya gala. Da.
1: Wai lami.
0: Bye Kobo. Ano man dyan? Bye Kobo. Ano man dyan?
1: Na. Okay, so mga maring, live na kala makitaan ang mga actress sa... actress diri sa XFM Tagom. Sa to ang page, sa to 107.1 XFM Tagom. O niya, pilihan sa mga maring kaya madungog sa ptakaroon diri sa XFM Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, XFM diri sa may General Cebu City.
2: Yes, diri po sa Bukidon, diri sa Malaybalay City.
0: Magasunod, asa mali mo ha?
2: Marunain, marunin, alasan mo na yung
1: kung si Lucy.
0: Para kay si Lu, si
1: Tagas Ryan.
0: Tagas Ryan, no? Si Lucy Dayadas. Dayadas, no?
1: Og live sa Takaroon, mabati mga maring sa XFM San Francisco, Agus and Dulso.
0: Okay, syempre, live Takaroon rin sa Galanong-Lanong, Tagapiti-Piti, tadiyari sa mga XFM Pagadian na!
1: Wala na yung kasunog, piti-piti.
0: Piti-piti.
2: Piti-piti.
0: Labi na gano'ng ato ang amigo na si Stanley Stanley Duinaza.
1: Og live sa Takaroon, mabati mga maring, dari sa Davao, madungog ba ito sa Davao? Mga nakadaiyang nga mga lugar sa Davao, mabati ito mga maring.
0: Sa sarayin naman, di maminaw na doon yan. O maminaw na sa tuwa. Kaya wamatay ka country. So, dirita sa Ubostra.
2: At least, naabot man tao ka na nga. Naabot man tayo dirita sa kuwan. Ibabaw sa ka na.
1: Abot man tayo agdaw?
2: Lantapan.
0: Abot, oy. Abot kita lantapan.
1: Ay, sa lantapan sa Bukidnon.
2: Bisan pa dirita sa Katiil. Abot yan punta din, ha?
0: Sa Kamutan. Abot sa tali, ha?
2: Ayaw to, kapatulong na ka ng hubo, oh.
1: Mga maling mo, hangyap media kaninyo din nga i-share ato ang live ko ron. Paki-follow po sa ito ang page, mga maring. Aron nga,
2: Kamala mo si paring Ray?
0: Ay, may nag-comment. May nag-comment.
1: Sige
0: nun. Sa kabigatla.
2: Sige nun niya.
0: Ang atong bigatla nga nag-comment si Ray Alintona. Aba.
2: Si Ria
0: Alinton. Killing me softly. Aba, bigatla. Diyok ay kang palanggaa ka, ha?
2: Namin sumpay nga pinangduin niya sa mag-Yapon.
0: Killing me softly, ya.
4: Ayaw naman.
0: Ray, ha? Ganahan siya ka killing me softly.
1: Magandang ganahan eh, parang yung rikra, hinahinayon, good ba? Kanang inanay, good ang pagkatirada, mga narin.
2: Kanaking sumbi ganit sa kanang insik, ganahan, no?
0: Nag-lipstick lagi ka.
2: Lipstick ba di ay na?
0: Asa na, lip tint.
2: Ako ano na siya nga, red lip lang ko.
0: Red lip, aba.
2: Alam ko siya, naman siyang aping man, sa lipstick na siya.
0: Yeah,
1: Ako kay Murama ko Pokemon today.
2: Ay, Pokemon? Pamatod i. Pamatod. Tigato, tigato.
0: Tigato ang buhangin.
2: Tigato buhangin.
1: Kasi ko Andrea adto Asa na ato mga gabi, maayo pa wala na lang mo nagpakita bi mga joker maring. Asa na?
0: Nga ba?
1: Si Ron, si Aibs, mga maring, pa-request ko kanta nga nating Gonna Stop Us Now by
2: Starship.
1: Who's holding Gonna Now?
0: Who's holding Donna Now?
2: Maring, Erika, pahalama ko sa imo ang duster og maa. Kuya po ni Sinining Garcia.
1: Matuduhan ang sabne.
2: Mabirahan. Ayaw ko pensa ninin. Kanayin mong gihuman, dili nga makakuanan. Kanayin dili ma... Sa tawagan na, maring kanan dili ka...
1: Ano sa mga, hindi ka bayaran?
2: Hindi ka bayaran.
1: Ato silang pagkita ang Agilas, B. Kayo, webes bayaran. Ato silang kantahan, B.
0: Be.
1: Operator.
2: Birahe.
0: Operator, B. Kanta ka request, B.
2: Birahe, master.
0: Asato isa, B.
2: Hindi, ang kanta. Ang operator, brahe.
0: Ah, B. Asa man.
1: Ayaw, kayo masukol na. Kayo
0: masukol man niya. Kayo, nakakawal na ba na siya ka ng talong salad kay kanila ni Maring Marian.
1: Ay, good morning, ay, kay Maring Marian.
2: Hello, Paribubong. Nabrog na yung microphone. Si Moa isa de, Paribubong. Mamalihog mi Paribubong.
1: Ay, kang Maring Marian, ukang boss balong. Sayahan mga, kuhan dyan, mga canine.
0: Hello,
1: good morning. Salamat kayo, pating lami agad si, alam, si Maring Marian, ka, kanang bagong ligo, mga ba, muhipoy na po si, boss,
0: si kuhan. Si, boss balong.
1: Si boss balong.
0: Si boss balong kanina, kay Maring nag-aso-aso na to siya, kuhan. Kaya, aso-aso rifle.
2: Yan, aso rifle.
1: Gilihan niya daan to mga tadya.
2: Dili niya ito, Jolin Brand?
0: Dili.
2: Ah, ansa na ito, rifle gaya.
1: Ano, wala gaya itong live, kung tuplo ko na ako, mading, ay.
2: Ay, tuplo ka.
1: Ans, ay, naaranagit, ano na ako.
0: Check. Hey.
1: Okay, so, natay 6 million na live viewers sa ito ang Facebook Live. Mga maring, ginikantahan mo sunod na hatod ka natin sa Santon Vitamin C para mas mulami ang isi.
0: Ma'am Santon Vitamin C.
2: Ayun, ma. Alaga, ulan lagi.
0: Di na, katong parody itong kuhaan isa.
1: Asa ato?
0: Ligo na day, ligo na day.
2: Lain mong po din upaw di ay.
1: Ganun pa si Alano, Pablo nga, ilaharasab na.
0: Ilaharasab na. Ano? Ya isa ka ni kamay atong microphone.
1: Ay, good morning.
0: Kaya parang nililubong.
1: Good morning, di ay kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahas. Snappy kasi sir.
2: Hello, happy.
0: Happy, para na sa mga happy.

0: Away lang, me.
1: Gusto rin ay po, ginag may.
0: Okay, so salamat kayo.
2: Salamat, katong kantahan mga maring. At tutulong pa na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mamukusog pang ato ang cognitive function. Dalita makahinomdom sa to ang mga pass.
0: Ang
2: Santon Plus Coffee Mix. Now, dahil sa angkap nga mangustin, malunggay og...
3: Hala.
4: Lasones.
0: Lasones.
2: Ayaw, soybean mga gunang
0: soybean, ice. Soybean,
2: soybean.
4: Ilapon na.
0: Ilapon na. Ay, ay, alam pa si, uy, kung pa si Wilma makin, awakin mga maring, wala ko yung tubig sa San Francisco, wala yung ikaligo. Mapatay ng mga tao. Grabe po na. Laki ko yung kailangan ni sa unang, ha. Wahil ko ligo, ikan sa ubos sa shrine, pagkabot dito sa kwan, wahil ko ligo. Buhi pa natin karun.
2: Halin na gapon.
0: Halin, oy.
4: Dukay kay Patyon.
2: Bili mo ka na
0: mutindong ng jacket.
2: Kana na ang tao nga di maligo, no? Kay task ko na kinabuhi dahil. Makalikon mo ko. Kana ako nung sigang ligo, adaw-adla, makahina, makuno ng immune system.
0: Kana nga kwan po, magkakwan po nagbuko. Gusto mo na nga nga kay i-off na nga isa ka mikropon.
2: Ayun na ba, itong oras mga maring 14 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Doon na pa yung mga kanta ni Abi kay tagaanto na ni pagtagad mga maring. Una ta mag-drama. Kay grabe, kaaligri ato ang drama karon mga maring. Gihatod yun din sa ito ang studio.
0: Yes. Kanyang gihapit ni si Consejo sa Kongreso o sa Senado. Gani, muna sunod nga itakil na lang pag humansa at pinch pit trial.
2: Sa Epicimen.
0: Iba sa Epicimen.
4: Atuan yung kantahan yung kang Ninin Garcia.
2: What's sa kantahan na be?
4: Ang sa itong kanay master, katong Wind of Change.
0: Wind of Change.
2: Wind of Change.
4: Ang sa kanay na sa kuwa na?
0: Kanang utot na siya.
4: Utot na.
2: So ano na nga, Wind of Change?
0: Kaoban
2: sa Why Pagka-Chains?
0: Kala sa...
2: Why, tiyadari ako yung pakantaho niya.
4: Ikaw ka na-chain naman ka.
2: Bibi, kataho na ko ni Bibi.
4: Paralis, imuha mo ng idol si Kwan, di ba? Si Scorpion?
2: Paralis ba yung mga ligo?
5: Ayaw, di ba?
2: Grabe yung mga tagpo yun, mga bayon.

0: Tama daw eh, napakawawa.
1: Hala, sige, tama na eh.
0: Kawawa naman, kawawa naman tayo nito ang mga, kuhan, eh.
1: Mga constituents?
0: Mga constituents, mga maling. But anyway, itong oras, mga higala, 19 minutos na nagkalabay sa...
1: alas 11.
0: Sakto ba niya kung oras dito? Alas 11:19 na mga maring ang ato ang oras. Mga
1: yes.
0: Siyempre, alas mga kamot ang ato ang suha tampon. Nagkuluhan.
1: Onya na. Okay, tirahin sa natin ha? Oo. Oh.
0: But okay. Anyway, mga maring, nati-aura ko mga maring ha?
2: Happy iba... listening to Randy Santisas.
1: Kisikin sa natin ha?
2: Kisikin kang Brando Santisas. Nagdula direk bilyad ng Santisas.
0: Alo, uy, hadlok ba itong sinakwa na, uy? Randy, are, alin ito, mura mag-gi-kalibana? Ano ka?
2: Lalaan naging si Ray, uy.
0: Lalaan naging si paring Ray.
2: Nabutan dyan ka sa kalibangon. Lagi na ako.
0: Napaig, yarabi, asa ba uban, uy?
2: Si Mitch Yurong nasad.
0: Napan si Mitch Yurong?
2: Oo, anong tapad silang tulo ay?
0: Oo, natapad po silang Ray.
2: Oh, si Ray. Ede, sila, oh, tulo, oh. Ang katulong ang mga maldita, huwag maldito.
0: Kaysa ni siya si...
2: Si Wilma, si Mitch, o si Alvin.
0: Ay, nako. Mga maling, ay magkalimot ha, kahit tinginit naman panahon ka ron, grabe kaayo, taas kaayo, o ganaganing musaka ito ang mga blood pressure, mga maring. Glikado
2: yes.
0: Kayo ng siya.
2: Ay, nako, takuwag bukton, oy, baba na ito naman.
0: Baba na, orins-orins, lagi mga bukton maring.
2: Mga maro na yung operator, ipadako itong naong maring.
0: Ako gani, maklaro akong panghagmaring. Ay, kaya lagi ko.
2: Utangi, background, kaya naka-green screen man.
0: Kung naka-green screen lagi ka.
2: Kabalaman ko na silang anak mo ko ni Hawk.
0: Anak ka ni Hawk?
2: O, Hawk.
0: Kung si Hawk ka, kasi pangalan mo ka, anak man ka.
1: Hawk.
0: Si?
1: Hawk.
0: Si Hawk.
2: Hawk o babae.
0: Kanya kay Uyotar man eh.
1: Wad, Hawk. Hawk.
0: Pakibasa po Annalyn Pito Rasa may mensahe ni Annalyn
2: Basahin
0: Asa may mensahe Annalyn
2: Wala man lagi Annalyn
0: Himura may gikuan Annalyn ay Pakibasa po Salamat kay Annalyn Salamat sa imong pagdanaw
2: Salamat sa pakibasa po
0: Ay kalimot okay. Mga marin sa matag-adlaw Imintinar sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule Adunay isang cup nga mangustin malunggay Nunay mangustin Ang palaya Garlic O spirulina Nga sigurado mo paalim siya maring sa mga nagkadayaing ng mga blatian
1: Yes
0: mga nag-una nga mga sakit o mga high blood diabetes
1: mga ano mga kana-ana man na siya
2: gani
0: imapod na
1: imapod na
0: imusab na siya
1: okay sige
0: alas 11:22 na mga maring
3: aduna ka ba isuliran na dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning tulumanon Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
6: Kayo'y nakikinig sa XFM Network Philippines Mula Luzon
7: XFM 104.9 Santiago Isabela
6: XFM
1: 104.9 Sugus mayong pamatasan Tuguti ako, mga maring, akong ihatag kaninyo ang akong pagtahod. Kaninyong tulo. Ako di ay si Amalia. Nagpuyo din sa Mati City. Naghat kong palangat diha sa inyo ang sibiana ni ako ang suliran, mga maring. Kaya gusto na ko kung...

gay mo? Napa gay mo duga na ko gamay kung tinudon gigo nila? Kaya matod pa nila nga mura ko nuko ka nang imnonon nga habang tumatagal lalong sumasarap. Pero mga maring, mao na nga nagpadangat ko diya sa inyong sibianan para inyo akong tambagan, para inyong masabdan kung usag iunod niya akong suwat. Ingon ano yung mga panghitabo?

0: Mo!
1: Usay! Uy, pikong! Ayaw ko pagkawa na nai mong naong numapikong kineng agtang mo, mapak ko na rin.
0: Ikaw ba? Anong sige magkalakaw na ako sa bimok? Ano sa mamay imong gipa kuha nito? Kasi nagparudin-urin ka nito.
1: Ikaw bata ka, mantayon kay ka. Anong masuko ang magkawa? Kaya ko nasuko ni mong anhigda ka ng utong-toto ka ng kasagbutan. Nagtama siguro kang buhangat.
0: Ayun, ay, naman ako mga manok niya. Batayaran ako. Ikaw yun, kaya ano matong sa mamay atong numero sa bimok? Tikawang naman ka magpayo sa balay, oy!
1: O sabi gusto mo, magkawa ko, networking ko.
0: Inahapot
1: ko. Nakatong ako ang amiga na ba? Nag-networking, gikontra mo ito siya ang mga anak. Gikik mo ako sa, gikik na ito sila. Pero ka na nga, anong magbuot mag ka? Ah. Ulsa may mo ang katungon, may mga lalaon.
0: Mag, tikawang naman ka. Ano sa mamay atuon naman ito?
1: Tikawang ba ito?
0: Mapandol ka nito. Kasi may mong proyente mo ito. Makabalo ba nito?
1: Makabalo? Do. Tiguang rin ang numero rin ang idado, pero at suti ang taga-sinod. Daghan pag makakpaon ako, daghan pag makagusto na ako, kaya ngayon sila nga, himsog hamis pa kung kaya kong telescopic.
0: Unsa? Ikaw na, ano ay mong tanawa sa mong sarili? Tanawa ay mong ang kaugalingon. O unsa ka? Senyor na ka ma, unsa man ka?
1: Hey, kasukop pa.
0: Senyor ka ma!
1: Ikaw, ay ko kuha na kaya ako naglingaw-lingaw
0: dahil ako. Dahil manjog ang ulo, unsa manjog ang...
1: Bastos kang bata ka, manakit ka, gabaan ka do. Gabaan do ka ng
0: mungsan. Hindi ko magabaan, kaya gahit ka kang ulo. Magpuyo ka sa balay, kaya kung unsa ka diriway mo, wagay mo tabang ni mo.
1: Masa may puso ni mo? Papuyo lang ko ni mo diri sa balay.
0: Oh, diri na ka sa balay.
1: Mag-crustage ko, gusto ka na, mag-crustage ko diri.
0: Pwede kayo na. At least... Dagom rai mo ang gurit-guritan.
1: Hinam na pekong. Hindi ka gusto nga mag-away. Kanin mong manok yung bago ng panghiluan.
0: Ayaw. Hindi kita mag-away. Ayaw ko na ma. Kain na.
1: Kung gara-garain mo. Diyan na ka.
0: Base ka na.

0: tinood kina Tasya.
1: Ayaw pagod pag-anagod bipo. Ay. Malong. Ayaw pag-analong. Ikaw lang ba?
0: Tasya, bisan pa, og layo ang angkot sa itong edad, pero... Kung saan nung ipakita na ikanin mo nga na... Tiunay na ikaw pagbati nga pagmahal na ikanin mo. Kung gusto ni mo nga... Top nga na ko. Dili man sa edad, pero top nga na ko kung mga stepping... Pamagkabot senior, pero... Kabaw ka, Tasya. Gimahal ta ka.
1: Balong, ayaw ko, ana, balong kay... Sorte na ka, nagharap medyo kuradunggan ni mo dali. Ha?
0: Ayaw pag...
1: Kaya sa Marian, imo rin ba nang ipanguyaban na sa Marian?
0: Ay, totoo na mga hungihong sa uban. Ang tuhuan ni mo ka nang gikang gud sa kong baba nga...
1: Bata pa mo... Bata pa kay kang edad, balong.
0: At so, sige, mahal ta ka.
1: Kabalo ka, balong.
0: O sige, mahal. Karoon nga pamatudaan ni mo. Pamatudaan na kung hindi mo nga gimahal ta ka. Paakong tagbi...
1: Matanggal lang akong white tie. Mga tanggal na mo. Kung sa kagagod, bago rin ako nagmama.
0: Mo mo kang kabog.
1: Apog na. Apog og buyo.
0: Tas yun sa akong magkabato na kurang akong matundaan na ganin mo nga.
1: Ay sa, kaya ko sa rilukuto niyang mama.
0: Ako'y labot sa mga anak ni... Ah, naluha sa kong tiil. Sa wilik sa ako, ah, da, da. Mas may buhato na kurang nga tuuhan ko ni mo. Og aron masayod ka, Tasya, bisan pag dako kay nang babag niya. Ang imo mga anak, hindi ko magpapildi. Ipakita na ko na, kanimong mga mahal ta ka.
1: Uy,

0: taban ta.
1: Ay, balong. Ayaw pag-ana balong. Matatag lupon.
2: Ayaw naman.
1: Asya ba tatatag bato-bato? Ato na doon sa pondagitan.
0: O di ba ka ato sa luban?
3: Dito, wag yung magkailan na to.
1: Ilan yung Kapitan Linlin?
0: Oh, pulit ang manginabuhi ito ka ng layo sa mga Marites. Naman ko kailan dito nga na ipambot, managat ko.
1: Managat, doon ka kumalaman mo. Doon ka kumalaman takot ng putaw ng daga.
3: Tasya, ang tanan butang matudluan ba siya kay buot lang? Busa, tudluing mahalon ko ni mo, Tasya. Tasya, may luoy ka muluhod ko sa mga tumbangan, day. Muluhod ko. Tasya, mahal ta ka, day.
1: Mahal ta ka.

0: Nah, aku dari Eron ngah mamisita aku ni mau tasya. Saya nyumbang lagi. Aku sana aku mahi mamat ibu mengani.
1: Mana udah ni mengkaderi ngah aku menganak dah apa besa solod. Si pikung mengani ke si pikung ngah.
2: Ma. Ma. Nak kai bisita lagi.
3: Oh, main kisah nak?
0: Main gabi.
4: Kuya pikung, nak bisita si mama.
0: Main gabi.
3: Kita, saya tua, sir.
0: Dai, main gabi inyo.
3: Oh, sama ya tua, sir. Saya toyo, sir. Takasin sos ni, sama ni.
0: Ah, nag
3: serbi serbi
0: nagdala tuod ko og bago niya best pero
3: ay, dili ko
0: taga, taga sinsos
3: ah namaliga kag bag
0: nako diri aron nga i
3: oh sabi wala mo gumi mga kwarta ron wala wala pay pension jang mama
1: ayaw mo pagkuan ani mga ayaw mo pagbinastos ayaw mo pagbinastos kay ako na bisita
3: imo oh. bisita ni mo ni
1: gawas ito kay bagi sunil handa sabi
3: ayaw sige
4: ma
3: Brad, tarong ka na ako mama brada.
1: Gamang panggawas mo. Ikaw.
3: Abre, importahan po. Grabe po.
2: Ah, ambot, di mo maoy. Nanguha pa
4: maka. Grabe naman ka maoy.
1: Tasya. Ano lang himan yung gadari? Nakibaw mga nga na ako, mga anak.
0: Tasya, di na ko punggan. Ako gagalingon. Taka makita na eh. Ang anak ko, ikaw kamahal. Kung pwede palang gisiyon ka kung kasing-kasing at makita ni mo si Nadri. Ipa-isigin ako ni. Para makita ni mo ang pitik-pitik ani. Ikaw rag yun.
1: May juga ka mo jamming, no? Siguro ka nga, kabalubay ko ni mo. Makakita kang mga batanon nga mga sinagyagpis kayong mga kwakayong mga balikagason kayong lawas. May baura ba dyan ko? Maura ba ginaginaingon sa kong mga amigo?
0: Tasya. Kabalo ko nga kato akong tanan nga mga gipambuhat mali ito. O nakabaw ko. Nga kini akong pagmahal de kanimo mura kini tama. Sa kog kinabuhi karon ra ko mabuhat og tama ta siya.
1: Uli sa dito sa inyo
0: ha. Kini akong pagmahal de kanimo ta siya.
1: Maluwi ka
0: dai sa taga
1: ito ba
0: ta siya. Siya. Siya.
1: Sino to han na ni?
2: Nakaw na bisita ma?
3: Unsa man ma?
4: Ma, unsa man to ma?
3: Na mo kut guba man kay imong naong.
1: Gabo mga bastos kay mga bataan mo.
3: Si bastos.
1: Kata si Kabalo ba mo ato ni Kwan? Kabalo ba kumatong balong? Si Balong?
3: O ka, may manob na maligyag ba? Nadadamag ba?
2: Ma, kadoon palang daan ba? May na makabaho ka. Kabalo kong ipangwartahan ra ka, anak.
3: Ay, sigurado kayo, ma.
2: So, siguro, kaedad naman siguro na ako itong tawahan na ito. Makita man siya ang panagway niya.
3: Kamukamag yun.
2: O niya.
1: Eh, stop it.
2: Ikaw, susma, nagsinyor na ka, ma.
1: Ayaw pag-istorya mo mga inana.
3: O, talawa.
2: Wala na kay Kwan, ma.
3: Kaya, gulong sa jawa nga.
1: Ikaw, sisa.
2: Ano man? Ay ko tawag sa konti ng sisi akong pangan ma. Dili ko sisa.
1: Ito pagidan na. Ikaw milagring.
3: Pagitan yung mga pangan ko ng suon eh. Yun sana pagpangan sa akong inahan.
1: Kamo, ay mo paginana kay. Ako kanang tao di ani na diri tao nang ni atubang na to. Dapat inyo nang atubangon nga tao ra pud.
3: Nangutan na kanay may ugin sa siya.
1: Ayaw ninyo pakitain ang mga inala kay kana si Balong. Nahigugma na nako.
2: Ha? Nahigugma?
1: Igugma? Nahigugma lang ka na
3: eh! Okay, niyaog nahigugma. Tinuda na dyan yun eh. Ano sa mga mga pagtuos siya?
2: Silip na kay mga anak, ay, mga stipping.
3: Alam na kayo na eh. Alam na kayo nga mobs na.
2: Kasi mabot yung panahon ani, kuya.
3: Magmahay ka madugay.
2: Mabot ang panahon ani nga. Tulurot ang anak. Basig upatata magbahin na itong mga ari-arian din eh.
3: Mabot!
4: Anya! Anya! Tinood na! Ako na doon kay anak mo kay! Magkakitabi na nga! Matanon na kay! Marami mong upakpak pang doon ka lang.
3: Tarawa?
2: Mugin awa na ma.
1: Mabot na ako na dunggan. Pero di ba pugom, di mo makakuha na kayo. May magsugto na ako na.
2: Basta, di mo sugot ma. Di mo sugot na makikirelasyon ka utro.
1: Mga maring, sa lakton kapag ka-istorya, marag nahulog nang ako ang dunghan ni Balong. Kanahan magong Balong, kayo ka ng tason, o niya, ka ng hiligay motor-motor. Anya, dakang kayo na dunggan na niya nga. Maroon, dakang kayo siya ka ng mga kuwan. Dakang kayo na siya mga extracurricular. Buto mga maring. Sa lakton pag-istorya, agayos ko ng akong mga anak. Apan wala lang hunong si Balong. Papakita siya ang gibate rin ako. Buntak, udto, gabi, magpadala siya bulak. Gani na yung sa kaadlaw, anak. Pag-apre na ko sa portahan, yun na ano yung mga paghitabo.

0: Kadakut sa bukit. Kadakut sa bukit. Uy. Kasi ko nagpadalaan.
1: Ako wala ta siya.
0: Balong.
1: Huwag ka magabantay na ako kanara ko si mong kilid, pero ako wala ta siya.
0: Balutin.
1: Sama sa kong gingon, di ko maundang. Mas maundang pa ng episimen. Kaysa anang akong pagbati.
0: O si episimen?
1: Kanang kong ginagawa doon sa kurte, kanang episimen.
0: Impeachment na ay buak. Ayaw naman.
1: Unsa pag di ay? Sorry po.
0: Ganun naman ka diri. Unsa may but masabot ni Manny. Kapila na kada ko ingni ay anhidri kay musuko ang ako mga anak. May gani kay nang lakaw na ako mga anak.
1: Sama si kong giingon ta siya. Dili kay ang pugngan ako pagbati di kanimo. Og buot kang masayod ta siya. Ti unay ako pagmahal di kanimo.
0: Busa.
1: Oh. Tasya, so
0: busa man di ako ladunggan nga istorya nga. Daghan man kuno kay kagbabay nga gipang jirjir.
1: Ay, tuwa na.
0: Busa man ka tinuod.
1: Di na siya tinuod. Ako'y tuho eh, kay nagka-abroad ko.
2: Ayaw naman.
1: Tasya,
0: pero, ayaw ko ada abalong.
1: Tasya, hawiran ko imong hawak.
0: Balong, agakagilok. Ayaw ko ada agunit ako
1: nga hawak. Naghawak ka sa kuwa, Tasya. Onya nagdungo ko nimo. Nakita na ko imong cleblets. Tasya.
0: Balong.
1: Gusto kong maako ka.
0: Ano ko na na balong?
1: May duga pa ka.
0: Maglisod. Balong, ayaw pang inanalong ba? Ayaw pang inanalong. Ayaw ko
1: inanalong. Uy, tao siyang bay.
0: Uy, tao. Biya, drilong. Balong, gipagawas. Gipagawas na nimo imo ang baterol.
1: Tasya.
0: Imong
1: nagabaw ko nga giuhaw na ganit ta siya.
0: Ah, dugay na kay kuwa ka kitaan ni Lumba. Wala
1: tao dress yung bay?
0: Wala tao.
1: Gisira ko ni bintana.
0: Sige, sige.
1: Gisira na ko. Gisira na ko bintana.
0: Aga na hunter jackon nga siguro ko adin ni.
1: Bisa guwa pa ko ni mo gisugot. Pero mas maayon na magkatilaw ka sa bukala.
0: Balong.
1: Walisan ko ni imuhan sayal ng marakulor sa kortina.
0: Balong. Balong. Balong. Balong.

0: kapag...
1: Mga maring! Grabe si Balong, mga maring, oy! Napugos kong sugot ni Balong, mga maring! Gilaliman ka, mga maring, na nilagi po mo to, mga maring, pagturjak ni Balong lang ko, mga maring, pating haya-haya na sa kong pagpangihi, oy! Basta lagi, mga maring, na kaya haruhay na kong kayo. Nakaingugo ko, mga maring, na mura magandang nangatanggal ang mga risiko sa kuang matris. Mga maring, patingilingawan ako, lalimang ka ng adukay, nabi ako na byuda. Puto, mga maring, labay ang mga pilakadlaw, magsikip kita, mga simana, magkita bin doon sa biwok, magpasalipon lang itong mura ka ng Jackson. Usahay lagi, mga basa may mga maring, kayo usahay, ako may kayong balo diha. Usahay, makita na ko si Bipo dito, mga dadala po doon ka ng siya yung dadala dito ay. Usahay dito, kung anak si Pikong, makita mo na ko, mga dadala si Ayahang kuan, mga manok, magjaging-jaging. Pero mga maring, grabe ka na mag-uban, ganyan duha ni Balong, kaingon dito ko, labi na sa kami siyang motor. Pero dito ko, di balik pagkabata, mga maring. Muto na nga nakadesidar mi nga nakadesidar si Balong nang ipakita gyud niya ang kuan ang iyang gusto diri nako. Nagigatubang gyud siya sa kumang anak ko yang giprangkahan og inani mga panghitabo.

0: Dire ko gusto. Kaya na po kayo mga Exxon.
1: Long. Ayaw ko taasig tingog. Kaya ko maabot ko ni mga amahan.
0: Uso yung amahan?
1: Oo. Oh, bisan og makabaw ko nga mas magulang baka na ko. Pero andam ko nga...
0: Pero sa mong nga pang istorya, kami mga mga Exxon, di kami masugot.
1: Long.
0: Eh, kabalo ko. O kung sa'yo mo ang kuhan sa kong inahan.
1: Dako ka ng sayop.
0: Dako sayop.
1: Gani,
0: ayaw na nag-ilimod. Mao gina'y mo ang pangita. O mao na'y mo ginahulat.
1: Apan dako ka ng sayop.
0: Unsa'y pagkada kong sayop, anak.
1: Bisa pangatanoan ni mo si Johnny Angoy Mulato. Ikaw man si Johnny Angoy Mulato.
0: Ano ba na? Silingan na.
1: O si J.L. Ginoo Martinez.
0: Kana kay mga Martinez, mga silingan mo na.
1: Nasayod sila nga tiunay akong pagbati si mong inahan. Gani.
0: Pero wala sila nasayod. O kung sa'yo mong binuhatan.
1: Oh, sa ako mong pagpasabot ninyo nga. Gimahal ko inyong ginikanan. Gimahal na ko imong mama, si Tasya.
0: O pamatot, ina. Kay mula ka ako.
1: Long.
0: Ikaw na bala niya.
1: Kuya? Palangga. Nagkabaw akong ikaw ang ikaduhang anak sa akong uyab nga imong inahan nga si Tasya. Hangyoon ko ikaw nga, tuhoy ang akong ibati, na mahal ko yung inahan.
2: Ayaw kong sulti, anak, kay nakabawon ako sa itubag. Gusto na yung pangortahan akong inahan.
1: Dako ka ng sayo. O garong palang daan, gusto na ko nga disiplinahon ko mga anak. Anak sa kong uyab nga si Tasya tungkol kay mangawa mo yung mga batasan.
3: Kaya si pinahon, minimo!
1: Hindi na ako maklaro kasi asa napitan eh.
3: Dira ko tiris mo kini!
4: Ayaw ni ma!
3: Kuwante ka pa!
2: Ay, ikaw na bahala di, oy. Sige, istoryahan to, Juan, na. Basta ako, di ko musugot nga, makigrelasyon ng utro akong ama, akong inahan. Bahala na mo diha.
1: Nagkabaw ko nga ikaw ang kamanghuran.
3: Oh, bitaw! Ima naman ang manguyaban lang, oh! Ima naman ang ipangwartan lang, oh, mama!
1: Nako, dira, susulit, oh. Gabalo ko nga, hilig ka magkawag susulit. Tinuod ko nga nagmahal sa inyong ginikanan.
3: Ha? Paalam mo kung may magsabot akong inahan! Basta kay kami! Against me si Moha! Diyan ka na!
1: Day! Tasya.
5: Kadungog ka?
1: Usahon ko
5: nakadungog ba ka?
1: Usahon ko mapagpasabot sa inyong mga anak ang gimahal ko ikaw. Tasya.
5: Kabalo ka.
1: Sakitan ba'y ako?
5: Kabalo. Sakit po dyan ko. Abalo pero saon man ato nga ako mga anak. Kaya ba rin mumupuyo diri nga inaanak ang, no. Ang dinagdan sa kong anak dyanin mo?
1: Di ko musugot na magpuyo ko diri. Magtaban ta.
5: Di ko pagtaba.
1: Dito tabuyo sa banay-banay.
5: Magtaban ta?
1: Oh, kaya na ako'y gamayang luna nga basakan dito.
5: Kung magtaban ta, usaw na lang niya ako mga anak.
1: Nagko naman ha. Ato lang ang padanag bugas ngigan sa banay-banay kay lami kayong bugas.
5: Sao na ko din ako?
1: Tasya, magtaban na lang taday.
5: Di ko gusto nga magtaban ka.
1: Mahilo
5: Kabalong.
1: Kung di ka masugot, siguro, nahinahinay pa siguro kawain kong manako. Kung buot manimo nga, di ka masugot, magtaban ako. Dari na lang ko puyo sa inyong bahay. Tingod kay sa matag buntag. Daw sa muhuta kong dughan nga dita ka makita yung mga panagway. Tasya, my love. Pakaslanta ka.
5: Udsa balong.
1: Pakaslanta ka sa kapilya.
5: Mga maring! Gusto ko tabano ni Balong, pero di na ko kaya biyaan ang akong mga anak. Pero po't mga maring, di po siya mupuyo sa balay mga maring. Ang kong kikagulaan kaya basi kismiring huyo niya niya ako mga dalaga. Kanahan biya kaya siya mga patanoon mga maring, ay moral ba niyo grabang hindi din sa mua. Muna kong kikagulaan karon mga maring, asaon ako ni naglibog na dyan ko ani mga maring ba? Tabaki ko ninyo, bigay ka mo gimme nga maayo manambak aning radyo kay balik-alig ba mo aning inyong programa. Maluoy mo tambagi ko. Dini na lang kutob. Anastasia.

0: Alright. Sa mga katropa. Kadali lang ha, kaya ito aning kung ano nito mga itong letter sender mga katropa, si Anastasia. Kaya usap niya ang kuha niya mga maring. Uy, grabe gila sa the corner man siya ni mga maring.
1: Nakuha niya ang kuhaan bayan. Nabagay mga anak ka, di magina sila mo sugot nga magkarelasyon.
2: So dili lang po kay Kara Maring kay sa Karan mo mga tabo nga na. Nakan po mga anak yun nga mga agents, oy. Tungod kay idaran ang ilang inahan niya, batanon ng lalaki.
1: Di gina sila mo sugot.
2: Gawas na siguro walay anak o siguro sa ba?
1: Pwede siguro.
2: Walay anak.
1: May mga kabilinggan ba? Walay makakuan.
2: Kung naay anak magod, makasabot mo po ng anak nga. Medyo na magkikwarta niya. Mailan nga ang lalaki na may kwarta, oy.
1: Pero ang inaanak, di masugot mong utrog binyo ang iyahang inahan. Pero ang inahan, wala na si kuan kong iyang anak. Makuan mo binyo. Di na siya mag-appeal-appeal.
2: Sa karoon lang, mubiya siya. Ang inahan, di ba gusto biyaan niya mga anak? Kung saan mo na?
1: May anak, mag-inayang piliyon. So mag-ipon na sa dito. Kaya ang anak, sabi niya, kaliyan sa musugot niya mag-ipon.
2: Tagbaw ko sa mga batasan siyang anak.
1: Oo na, makuhaan ko na sa
2: mata si Pikong, layo mo itong batasan si Pikong di ay.
0: Na yung mga inaanang mga sitwasyon ba?
1: Asa may Pikong nga doon?
0: Kaya kuya niya. Kaya
2: kuya laki. Hilig kang manok.
0: Manok.
2: Naiiro ng chihuahua.
1: Aba.
0: Kanara ba daw nga lalaki daw nga hilig kang kuhaan nga iro ng chihuahua, matod pa nila. Kaya nga delikado daw kayo na. Kaya na doon na yung mga... kung pagkala ka nang dili pa kita sure ng inana.
2: Adi ay?
1: Oo ba?
0: May istorya nila.
2: Adi ay?
0: Kala mga lalaki ko nung hiling kagagmagay mga iro, mga chihuahua.
1: Mga undecided pa rin.
0: Undecided ba kayo ng inana daw?
2: Wala pa rin
0: ito. Abot, sa katinood na.
2: Wala pa rin ito kaan sa tinood.
0: Oo, kaya ako, kaya ang mga tinood ko ng mga lalaki, mga kuno ko ng mga iro pang gawin, mga Biljan,
1: mga Doberman.
0: Mga Doberman, mga Rottweiler, ana ba? Oo, ana.
2: Ano naman ito Doberman lagi nga
0: bayot pa sa ito. Ay Doberman, nagkailan ko, nagbayot. Kwanto nga takiyang burakdat, bayot pa mo ito takiyang burakdat.
1: Ang ngita dahi siya o glain, unsay naa sa bae nga, I love you, manggod siya, yung kasi si Wilma Joaquin.
0: So, karon, ato maring, ato na itambangan mga maring.
1: Makanta ni Oy, kaya gamay na naman itong oras.
0: Sige, so ako may matambangan eh.
1: Oo, nahi na, diya.
0: Sige, Anastasia, madam, kabaluming nanakasasakto ang pangidaron. Ikaw lagi mo, disidar alatanan, no? Kana nang bahin sa imong mga anak dapat imong gamiton ang ipatigbabaw nimo imong pagkaginikan anana dili ka magpasurrender sa imong mga anak kaya delikado na no so kana sure lang po nang imo ang nauya bro og kana tidud anay na kay basiga nang kwarta lang bigi toyo nimo ana o di ka ko di alam mo puyo din sa inyong balay basiga usao na imong mga anak kana madalaga hilig ra bay kay mga dalaga din nang kana mga sapsi og lawas
1: gani
0: sao man nimo so karon sandwich ka. Ako, sariya mo masulti di ha. Kung di mo kaya, padangat kagbalik diri kay tambagan na po ka na magbalik. Okay? And of course, follow your heart, follow your dreams.
2: Ay, grabe ko. Apo kayo. Very well said.
0: Very well said. Okay, napamay idungag niya.
2: Wala na.
0: Kahit tabunan na ako ng tami. Ang kwan eh, tilon.
2: Lukuta na.
0: Okay, so diri na usos ang tabil sa tuang salida, mga katropa.
1: Ang tulog mga pohon, kita magkaoban sa mga programa, sa mga CBN. Ako si Maring Indo Erika Deligua, padali mesta, sama din mga kopyansan, tungod ka mga unay, o silingan.
2: Kailan diya po niyong iyaan sa kanunayang panabang, kailan si Tia Daria.
0: Okay, syempre, kailan inyong kaoban ng inyong likod, nga Pirmilang Gabarok, Master Inay Tanini.
1: Laghan kayong salamat, Og.
2: Te

0: Tangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marley, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa ang flavotanins? Unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
10: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
11: O sige lo,
10: Ibutang asin ako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo na kanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
3: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
2: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
3: Prosekusyon hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
2: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
3: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
2: Isang lalaki naman, mga katropa, natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
3: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
2: Balitang regional, mamaya halos araw-araw na pagba-brownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
3: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
2: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
3: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
2: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos sa mga katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng tropical storm ng Ka.
1: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiintindi ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations, kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Paranaque City ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jocno Boulevard, bunsod ng malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
3: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Story III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanin lang na nilalaman na online. Ikinit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ng disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ang petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang visa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal federal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Higinit ni House Prosecutor at Representative Terry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdag pa ni Rido, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
6: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa agutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede natanggapin ho namin yan.
3: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
6: Wala naman kasi hindi naman nakabatay sa katotohanan yun. Ano po yan si Atty. Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano ang pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nitong nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
2: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng malagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Nagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahuluga na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang pagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ang panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga national road project, partikular po ang EDSA Rehab, at tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kompirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa kahabaan po ng bypass Jokno Boulevard sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City o Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM Iloilo.
7: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experyensya ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang siguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyon Komisyon na ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas Grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Surcharges na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay na mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Dalawang Peking pulis naman, mga katropa, arestado matapos naman ang magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
9: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa illegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at naming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Oplan Bulabog Operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspek habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
10: Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa.

0: Patuloy na binabantayan ang ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon, at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
1: Katropang body, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauneng outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na ide-direct ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lia kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports atin sa atin, katropa, ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 Kilogram Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubudoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya. Personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkala para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Live
0: mula

0: po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, na sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung lingkod, Dom Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness, ha. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa, ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? I-search nyo, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs, and of course, dun sa ating pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong Facebook page, mga ka-wellness, ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health, ha? Paano po makamtan ang ating pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po, ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili, ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban pa dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba po yung mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy at terahertz therapy na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumplituhin ang ating lahat.

0: TMZ. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santhone Vitamin C, ang katawang po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan nga ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan, marami Doc Ron, hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or saang part yung immune system, ano? Mm-hmm. So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka. Ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Uh-huh. Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen. Uh-huh. Kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban.
2: Training ground
1: nila. Uh-huh. Ayan, eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins, mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, unang-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga selula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Doc Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
2: Okay, meron tatlong bahagi, partner, yung yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. So, titingnan natin, napaka-complex. As you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It acts as a shield. And underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha. Mm-hmm. O, kasali yan. Protective shield yan ng ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan eh. Mm-hmm. Open area yan. Uh-oh. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan. Pagpapasok yan sa ating katawan. So, ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mm-hmm. Mucus. Kaya mapapansin ninyo, kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga pagkain, including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Should be as acidic as possible kasi doon pinapatay yung mga viruses doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs sa ating loob. Meron ding general patrol, tinatawag natin scavenger cells, tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano niya makita doon. And also, alam niyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
1: Response
2: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. Kung yung acute inflammation, let's say for example, yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame? Mm-hmm. Bakit kailangan niyang uminit? Mm-hmm. Ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation. Second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity. Mm-hmm. Sa adaptive immunity, meron tinatawag na targeted intelligence. Yung mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes. Mm-hmm. Pagdala doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens mm-hmm. para patayin. Kumbaga inililid niya doon mm-hmm. sa ano doon sa tinatawag natin na pag area kung saan papupuksa inyo mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong ano, pag merong tinatawag na sugat mm-hmm. kung saang parte, mm-hmm. merong bubukol.
1: Tama
2: bubukol
1: daw,
2: yung ano, yung
1: kulani.
2: Yan, kakaroon ng kulani. Mm-hmm. At yun ay parte ng ano, parte ng pagpupuksa ng mga mm-hmm. mikrobyo kapag mayroong infection. Mm-hmm. And also mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ano, yung ating tonsil glands mm-hmm. is part yan ng lymphatic system mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag kapalagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera eh kaya namang gawin, ipa-opera patanggal yung mm-hmm. ano, tonsil glands which is part ng protective kumbaga part ng immune system ng mm-hmm. ating katawan. So pag nanggal mo yon, that weakens your immune system. Also, weapon makers, yung mm-hmm. mga T-cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, parang mm-hmm. target lock dun sa mga naglalaro ng ano, no, ng mga war games, mm-hmm. na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung mm-hmm. saan foreign sa ating katawan at mamarkahan niya yon mm-hmm. at pagmarka niya yon, yung ano naman yung mga ibang part ng mm-hmm. Immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain mm-hmm. yon kasi namarkahan na. Uh-oh. Also memory for the future, ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nagkakaroon ng memory cells mm-hmm. na kapag natapos niya ng patay yung mga ano na yun, yung mga bakterya na yun, mm-hmm. may natitira dun sa mga cells na yun. Oo. Na kapag kababalik na yun, mm-hmm. alam niya na mm-hmm. I am the one dapat na pumuksa nito because mm-hmm. nakikita ko nito siya dating nandito na.
1: Oo.
2: And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan. The same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at mm-hmm. mag-take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: Kumbaga, kinakailangan ng ano dito, teamwork.
2: Yeah.
1: Oo, kinakailangan yes. ng teamwork ng since malawak yung sangay mm-hmm. ng immune system natin, dapat ay nagkakaisa sila, Doc Ron. Mm-hmm. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung mm-hmm. trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na lagi naririnig, Doc Ron, ano? Mm-hmm. When in terms to our immune system, yung tinatawag na autoimmune disease uh-huh. kung tawagin, ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas uh-huh. ng ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang-kilala na ano, na personalidad si Mrs. Chris Aquino uh-huh. ano, na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges uh-huh. na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Uh-huh. Ano ba yung mga common na problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
2: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang mm-hmm. government ano, mm-hmm. kung saan is its own citizen is killing each other. Mm-hmm. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, mm-hmm. yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune mm-hmm. system natin. Ang klase ng mga immune system mm-hmm. is, yung autoimmune disease, I mean, is mm-hmm. itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints mm-hmm. ng ating katawan. Meron ding tinatawag na low lupus. Oh. Inflammation na it targets joints, mm-hmm. skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mm-hmm. mapapansin mo yung mga may lupus na mamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course ito halos lahat ng katawan mo masakit. Mm-hmm. And also yung humihina yung tinatawag immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system mm-hmm. sa some other parts nito. Type 1 diabetes mm-hmm. na kung saan is ina-attack ng immune system yung beta cells mm-hmm. ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi mm-hmm. doon na tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis mm-hmm. Yung tinatawag natin Graves disease mm-hmm. Tinawag yung Graves disease kasi kapag ka hindi talaga grave talaga, grave talaga ang tatakuhan. Mm-hmm. Also yung celiac disease mm-hmm. hindi masyadong common dito sa Southeast Asia but mm-hmm. more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. Mm-hmm. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema mm-hmm. is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat.
1: Ayun.
2: O nagkaroon ng celiac disease mm-hmm. o tinatawag natin na leaky gut syndrome. Mm-hmm. Sa yan, sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng mm-hmm. allergy sa ating katawan. Katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis is yan is parte din ng problema sa immune system. Uh-huh. Nag-o-overreact. Supposedly, mm-hmm. hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na-OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag mm-hmm. asthma, pag doon sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman doon mm-hmm. eczema o allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive o yung tinatawag natin deficient or weakened immune system mm-hmm. primary na immunodeficiencies rarely na mga inherited doon sa pagkabata mm-hmm. na mahina talaga ang immune system mm-hmm. Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad mm-hmm. ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala ng kapangyarihan mm-hmm. or nasi-shutdown ang kanyang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses mm-hmm. and mula nakukuha yan sa mga medical treatments mm-hmm. also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS
1: mm-hmm. Yan mga ka-wellness ha, napakarami ng problema Doc Ron ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algie, nawawala sa wisyo.
2: Yes.
1: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react doon sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Usually, tinatawag nila yun ng mga allergens, kung tawagin. Uh-huh. Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman, mas matindi, mas uh-huh. malala. So, ngayong alam na natin, mga ka-wellness, ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa atin pong immune system, atin namang pag-uusapan, mga ka-wellness, kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at ano yung nutrisyon uh-huh. na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Sa mamaya po yan, mga ka-wellness, pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health. The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ate po ang text line 0969 609 6545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, ano, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain? Uh-huh. Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangatawan para magkaroon ng problema sa response yung atin pong immune system?
2: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely, palagi yung ano yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon, mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. Ano ba yung mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman na ito, maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks, candies, mga baked goods, at ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, pag sinabi natin refined sugar, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Consuming refined sugar 75 to 100 grams can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress o humihina yung ating immune system. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
1: Ganun katagal.
2: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. That means you make yourself vulnerable for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakakakonsume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, 75 to 100 grams.
1: Eh, napakaunti lang yan.
2: Napakakaunti. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies or mga biscuits?
1: Biscuit.
2: Pag sinabing ganun, sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa sa mga culprit. Kaya, pagka ang anak po ninyo ay sipunin o hugin, tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tumutunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Also yung refined grains, white bread, white rice, kasali ang white rice, kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga yung ano, yung tinatawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
1: tagal,
2: ano.
1: Mahina, gumaling.
2: Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung, ang inflammation sobrang tagal. Kasi nga, mahina ang immune system. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga ano natin, yung mga good bacteria. So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng ano, ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa ano, sa Peyer's patches, yung layer kasi ng ano natin, yung bituka natin, meron yung Peyer's patches, na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga ano, hindi dapat pumasok sa bloodstream natin, and that is the reason why humihina ang ating immune immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
1: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, medyo marami-rami na rin yun.
2: Yes.
1: Ang problema, pagka yung mga processed foods na kung saan iba yung sugar na ginamit nila, mas matindi yun.
2: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung ano, yung high fructose corn syrup.
1: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable yung immune system mo or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero man, eh, kung araw-araw, ganun ang mangyayari, Doc Ron. Sabihin na nga lang natin, kahit 30 minutes lang, na open yung ano mo, open yung katawan mo at sa mga ano, mga pathogens, bacteria or viral infections, napaka-delikado na nun.
2: Yes.
1: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Kung wala kang nakakasalumuh ng mga tao.
2: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, merong tinatawag na ano, no, merong tagasalo. So, yung ano, yung white blood cells natin na shutdown, meron pa rin parte na tagasalo. Pero kapag kapalaging vulnerable yung katawan, para lang may giyera ba, tapos binuksan mo yung gate ng ano mo, ng palasyo mo, tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mo, so you will certainly be defeated. Yes. And that is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente, kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, gin din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks na po, mga ka-wellness.
1: Napakatindi ng effect, no?
2: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
1: Oo, napakatindi ng epekto niyan, mga ka-wellness. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong umino ng mga sugary drinks, ano? Tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano, mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells, it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun na yun yung pinapalakas natin. Okay, sa mga kababayan natin, ha, iwasan natin. Hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal. At lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
2: Ultra-processed.
1: Ultra-processed sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punuan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources ng mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein. Ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi meron mga
2: mass produce na mga ano, mass produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken. As we have discussed kahapon. Yung ano, yung antibiotic resistance, ano, ay objectionable. Pero yung ano, yung native na manok, walang problema, pwede po kayo makakain native na manok. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, hindi pa naman feeds pinapakain yan. Pero pagka imported na mga baka, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan pong iwasan po ninyo. Pero sa baboy, kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga, hindi kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
1: Gusto niya na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangatawan ay plant-based protein. Yes. Mga kababayan, ha? Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds, yung soy products. Yes. Yan, mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan, ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Uh-huh. Ano? Since yan yung barrier ng ating pong pangatawan. So kung maganda yung barrier ng ano natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano eh, yung yan line yung unang sasangga doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, eh hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend ang ating pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc. Ayan, nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes, at iba't iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
2: Fiber, yes.
1: Since nabanggit natin kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ng atin pong immune system is ang ating gastrointestinal tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber, mapapanatili nating healthy yung atin pong gastrointestinal tract. Kasi yung mga fiber, yun yung pagkain ng mga good bacteria po natin. Ano? At yun din yung tumutulong para sa atin pong gut health na maging maayos yung kanyang functions, mga kaubayan. Ang tanong, Dr. Ron, paano ba natin masisigurado naman, ano, na palaging malakas ang immune system natin sa tulong ng mga suplemento na pwede nating mainom?
2: As you have mentioned, Doc L, ano, partner, with regards doon sa ano, sa vitamin D, itong pag-inom ng ating premium D3, why premium D3? Why it is exceptional na ano, na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang iisang ano, isang ingredients ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon, ano, na discuss natin about doon sa ano, about doon sa panahon ng COVID o pandemic time, na kung saan isumikat nga, naging ano, naging kumbaga naging laman ng ano, ng na mga news articles and even yung mga ano, yung mga health articles, health magazines.
1: Naalala ko nung pandemic, ubusan yung mga VCO.
2: VCO. Kasi talaga namang ano, talaga namang nakita talaga that it can suppress and it can kill viruses. Tama, and that is the reason why naging parte siya ng ano, ng ating premium D3, simply because it was proven by many, no. Though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic claims, pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka naka-take kayo ng VCO or ng ating premium D3. Yes. Ang ano kasi natin is itong ano, itong monolaurine. Itong monolaurine, ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria. As we have ano, discussed kahapon na kung saan yung ano, yung membrane, kapag ang viruses pumasok sa katawan natin, gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa. And it puts defensive membranes din, parang katawan din, parang tao din, baga, na merong built-in pang salo. Pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses, and even fungi, effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan. Liban diyan, inflammation. Ang inflammation, isa sa kalaban ng ano, ng ating ano, ng ating immune system. Well, parte yan ng ano, ng defense yung inflammation, pero pagka palagi siya, of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided yung focus ng ating immune system. But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus siya doon, full force siya doon. Hindi ka katulad na kapag
1: hindi watak-watak.
2: Hindi watak-watak. Oh, oh. So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan. Mm-hmm. So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapatas ng inflammation, oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung ano, yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano, ng mga bakterya sa katawan natin. Is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano, ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls ng mga bakterya, lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance na mga bakterya and viruses sa ating katawan. Ito, napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more ano, more effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito, pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan, nililinis mo yung katawan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects our cells from mga foreign invaders. So taking this is a great investment. Eh kasi naman na ano ka, halimbawa pagka tinrangkaso lagnatin, pupunta sa ospital. Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day from day to day without any interruption. You will become more productive. Iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga nagdagdag expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage na mag-overwork kayo. What we try to say is you can be more productive. You can do more work na hindi destructive sa katawan mo effectively. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension. Of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tama. Tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy. You want to, sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa sa mga apo ninyo? Maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo. And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, ha, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
2: Yes.
1: Meron nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niyo yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero halos walang mga supplements na mayroong naka-include na moringa seed oil doon. No? Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabayin nyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na suplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Kasi ang Vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan, puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
4: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakan ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold at saka Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yestel para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health, bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold, tsaka yung Centrum Vitamin C, tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa... Pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Centrum Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
0: The secret of health. Pagkape, dapat Centrum Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Centrum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Centrum Plus Coffee Mix.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Centrum Plus Herbal Oil.
6: Garantisado
7: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
6: Mag-Centrum Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Centrum Plus Herbal Oil.
0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Centrum Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Centrum Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Centrum Gold Herbal Tea.
3: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano na mga immunomodulatory effect kung tawagin. Mm-hmm. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nag-suffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan niyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano, peke. Sumasabay peke sa trend, Doc.
1: Mm-hmm. Mabili kasi, maraming bumibili, kaya sasabayan. No?
0: Kaya nga, ayan, para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits, ay doon kayo sa mga reliable na mga pharmacies natin mag-avail. Ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin, mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies, ay doon kayo bumili. Mm-hmm. Kasi with discounts po dyan, mga kababayan. Ayan, sa mga kaibigan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Checks lang yan sa atin pong numero. At ipon checks line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay rin sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo ang atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello, Doc. Merong nagtanong dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ang triglyceride mo, mas maganda wag muna kumain. Oh, ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Mm-hmm. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa ay nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics.
0: Yes,
1: kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ang itlog is native. Mm-hmm. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna.
0: Oh,
1: kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano magbalik sa normal yung ano ninyo yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars, and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks, kailangan iwasan, and of course samahan ng pag-inom neto, premium D3 na napakaganda po yan na pag magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile.
0: Yes,
1: kasi dahil po sa lauric acid yan. Kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking premium D3, samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula 3 beses sa isang araw. Try nyo po sa loob ng 2 months time bracket. Is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay para mas ano, para pag-check ng profile ninyo siguro.

0: mga matataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang kanila pong ulam. So nakakapagano rin yan, nakakaapekto rin po yun, mga kaubayan. Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakakapekto na husto sa pagtaas ng kolesterol po ninyo. Okay? Kaya ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Hello, Doc. Another inquiry. Doc, 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas. Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda, but then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din. Sa iba, pero very rare yun ha. Pero ang isa sa maganda, kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function, isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements na dyan, premium D3. At sa kasamahan ninyo nung, ano, nung vitamin C. Yes, well, actually yung tatlo mismo, kasi yung ano, yung spirulina at saka moringa or malunggay na ingredients doon, yung extract noon, nagpapataas ng ano nang tinatawag nagpapalakas ng testosterone hormone sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also din nagpapaka kasi ang ano ang tinatawag natin ang hormonal function natin is dependent doon sa ano sa fats na ano yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good fats galing sa katawan natin. So if you wanna take if you want to ano matarget mo 'yon hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas kapag ano kapag meron kasi sa edad po niyo 74 years old but then overall health para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan taking premium D3 Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. One, tig-iisa tatlong beses sa isang araw. Yun.
0: Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: madudulas yung na tagabang, yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Yan.
1: Salugbati, tapos yung ano, meron pang, yung talbos ng ano, talbos na, yung ano, yung takway.
0: Takway, yun.
1: Takway, tapos talbos ng gabi. O, yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa, ano, sa hormonal function.
0: Ang gusto nyo, ano, natural aphrodisiac din, mga ka-wellness, ha. Ito, maganda, okra plus garlic.
1: Okra plus garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic. Natural aphrodisiac yan. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Baalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: na mga matatanda. Sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan daw ng malunggay ng gabi, sigurado yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw. So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. And that is why kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan ng yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Yun.
1: So, and also yung mga vitamin A and vitamin E. Kaya malunggay, isa din nandiyan din yan sa ating Santon Plus Gold. Samahan niyo pa magsabaw kayo ng malunggay ay napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow,
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. So yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa, ano? Pero then kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po muna, mga ka-wellness, okay? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Doc, pakiusap ko lang po, sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, mga ka-wellness, ha? Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday, ha? Para sa, ano niya, Doc? Anong maipapayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing

0: umiihi siya.
1: Makira tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: Mm, 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mm-hmm. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath. Mm-hmm. Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka-prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Mm-hmm. Premium D3, Santon Plus Gold, mas maganda po sa inyo, isi-maximize natin yung dosage. Santon Gold tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na meron ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system. Make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral, ang tunay na sikreto ng kalusugan.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inaw, premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
14: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes Korea, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging

0: That was Pangako by Regine Velasquez. Gipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba gyud o matuman ba gyud ka nga kana nga mga saad. Wala magitay mahimuan na kung ilaron ra gyud ta. Mayong hapon ganun yung diha mga babe. Atong oras alauna, 46 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako diha nga ganina pa. Nagpaabot sa to ang programa karong hapon na. Sa mga babe na ako nga intawon, nag-LL na karon. Nag-ano bitawon si Tagana, nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko anang ito ang effects mga babe. Oy, kay ka nang murag nibating kaanyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man dyan pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome lang sa babes. Ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha, kumusta man imuhang kahaponon, babe? Human na ba og paniod to ang tanan? So wala pa naniod to, alit dribi kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa-baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi po ng ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha, babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha ha nga makakaon ka. Kaya wala rab ako diha para ampingan ka in town pag-amping. Oh! Saon na lang dyan kung magkasakit ka, wala mag-atiman sa imuha. Kay si babe Sabrina, busy biya sa trabaho, no? Oh! Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na itong aganina pa naka-tune in maayong hapon sa inyuhang tanan, asa man mo naka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban nga naka-tune in po karoon. Mga babe na to from Ganaminaw diri sa XFM San Frans, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimano ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe kuda nga namati subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe kudiri sa XFM 107.1 Tagum. Og of course, sa mga pinalangga na kong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Paano kayo paminawin ang kanabitong pag-ingon nga dughan? Duol sa dughan? Unsa day na aday ana babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shout out, inyo ha mga request diha babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. So, ayog kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo, babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin yung live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina. O ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaala ninyo, babe, kay aron makaingon jud mo. Grabe yun. Sa mga babe na ito diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy, mga babe, sa mga ano na ito diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniod to karon, sometimes sa ba no, ito ang lawas kay, kung ano raba na, mubawi raba na sa ito. So, dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi nagadiet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas maigid babe, suportado to ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinungdom sa inyo, health is wealth. No, so ayaw kalimot kung hilig ka og kape, pwede ka maginom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today, kay daghan kag gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no, anong wala na isakto nga decision making, mas better mag Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atoang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naa ni nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused niya siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging, ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke, ha? Tinood nga mag-blooming jud ka. Sa mga babe nato diha nga nakamonitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kaila diha, no, sa mga nanguta nagihapon kinsa man natong kauban karon. No, labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Ay, nagano, nag-react si katropang Ray Alanton last kagahapon. Oh, unsa to yung gingon murag ano daw ang kasi nangutan naman good ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi di ba sabi ko amoy pa lang ulam na. So anong ulam yon? Ang ingon ni katropang Ray kay ano daw bulat, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ng ahulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw sa mga babe natin. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Hindi na ako madawat na yung kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prone kay ko sa kana manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhoton drago daw nato ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayun na, di na ta maglangan-langan, di na ta daghag chika, dari i-ready na yung kagalingon diha. Pag-plaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Oh! Babe, ready na ka? I-ready na yung kagalingon kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Oh! Ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos. Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tadbayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadan ning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Maayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwat-tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Osa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman, siya na ba? Siya na ba yung pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay na nabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Murag paminaw na ko, bay, siya na yun. Siya na yun ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo na siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot, taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo ko taon. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa man gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili tunood. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan ka nun, oh. Di mag gani ka makamaong manglabas sa imong karsones. Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa.
2: Lahi naman nun yan, apa. Kung maminyo na ko.
3: Ay, hello mo eh. Pataka lang yun na yung kagyawit na imong baba. May paimo pa yun ni ipausad yung atong kusina kay to na kayo. Budget din na niya ni. Kaya ito na kayo na, oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ako, no? Kung mawa ka na ako.
2: Dili may tabo mawa ako ni mo. Tungod kay nakaibaw ka yun. Unsa ko ikaw kamahal.
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Nga no?
2: Magminyo na ta?
4: Ha? Minyo?
2: Oo. Tungod kay gusto na ko nga maiusa na tas kami yun.
4: Unya nila nato na hiskuti, uy, Robert.
2: Sige. Unya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawan ni Amy?
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawan? Bisag gamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, nambot oy. Di man unta kwangi nga musulti ni mo ini. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga magmata ka lang og buntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Ano, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga naman eh.
0: Do naman siya uyap dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya o. Di ba mananghi do niya na siya ni mo nga mularga og balik sa Cebu?
1: Unsa? Ay.
2: Bay, kanong di mo na ni musulti as Amy? Kung tinuod bang gisulti ni mo ni Jean?
1: Naglibog mo ko, bay. Kung saan na ko sa pagsulti. Tulad kay, nagbaod mang gudaan si Jean, nga di yun ako sultihan si Amy nga siya ang nagsultihan na.
2: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Unsa ako sa pagsulti kung tinuod bang akong nahibawan gikan ni Jane?

0: Babe Sabrina, naapektuhan gyud ko sa akong nahibaw-an. Wala kong makahibaw konsultihan ba nako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kukuan ka ng... Uwa man.
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod at kalami diha.
2: Wa imi.

0: Ikaw ba? Ikaw nang ginisakit-sakit sa mundukan.
1: Bay.
0: Wa ka makaibaw kung tinuod ba ni Odili ang imong naibawaan. Aro mahuman na ng imong gikagulan diha. Sulti si Imi. Pangutan na siya kung unsa ni ka tinuod ang imong naibawaan.
1: Ay.
0: Kay kung ni mo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw rin ginalkansi. Magsakit ay imong dugan na.
1: Bay diyo.
2: Oh, ngano?
1: Doon na kay gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sulti lang ko sa tinuulay.
2: Unsa ba ka na imong gipanulti, oy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Ngano? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Wa ko itago ni mo. Okay? Oh. Wa. Wow.

0: Jimmy? Kalaong ko datong imong pangupaw.
1: Robert, manangit una, manangit unta ko ni mo.
0: Manangit? Saan sa?
1: Muato ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon. Ato rin siguro hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kay ang long distance love affair, di ba? Mga ato nang tapusan ang atong relasyon.
0: Sa ingon lang ani ko sa yun?
1: Unsa ang pamanin nato? Ganahan ka nga mag-antos tang duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ayun na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing gang nanti ka sa una. Nga doon na kami kita ko, naku. Huwag mo na akong kipasabot. Tungod kayo nakahibaw na ko nga doon na kayo i-update. Nga muabot ang panahon. Nga biyaan ko ni Mugmato kang Cebu. Sa sinugdanan, huwag ko mo to. Pero karon tinuod gyud ang tanan.
1: Oh, nakaibahan naman di ay ka. Nga nang nagpaupoy-upoy man sab ka. Oh, tinuod ang tanan. Mga tapuso na nato ang atong relasyon.
0: Ini.

0: Outdated.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko na radyo na ng Santon Plus Gold. Niya, sa tumaradaan na akong lula. Ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastat, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o ibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako doon si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa patpat malay-balay dito.
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.

0: That was Kahit Kailan by South Border. At ang oras mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na itong ganina paghihapon nga nakasubaybay sa to ang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na ito ni Dugay-Dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa to ang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Kaning abi-abihon ang atong mga bisita karong hapon na mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud na sa ano, sa pag-celebrate natin, in celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madrid sa Davao City, mga babe. And of course, nata diri ato sang abi-abihon mga babe, hato sang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin. Mag-abi-abi sa ta. Kay Miss Angel Francisco, ang atong assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, ang ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, na maka, ano bang tawag dyan? Bigyan, ano ba?
2: Part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes, bigyan ng happiness.
2: Yes,
0: parang,
2: oh. Actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here, mm-hmm, sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun syempre ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow. Oh, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share kayo. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary, mm-hmm, and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City, ilang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel?
2: Ngayon, meron kaming apat na stores currently here in Davao. So we have in SM Ecoland,

0: And SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
1: Ayan.
0: So, ayun.
1: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila
0: so,
1: anytime.
0: Yes, of course, I'll visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
1: Wow.
0: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onward, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, ayun, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
1: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
0: Yes, okay lang.
1: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya sa atin.
0: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
1: Ayan, thank you so much Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
0: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October, parang stay tuned, will be in Bacolod also for Mascara.
1: Wow, City of Smiles!
0: Yes, we're excited!
1: So parang dun talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Yes. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong, kanina kasi may drama tayo na shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang para mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog, mga bro. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel, kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahalan naman sila, but hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa, ngayon sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin, hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. Parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
0: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
1: So, piliin niya na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
0: Decision niya.
1: Okay, so kung ano lang yung makakapag Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa yun talaga yun, pipiliin natin. And salamat Miss Angel sa inyong oras, pat lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
0: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yun yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
1: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang dilag. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po, lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko inyo, mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago by menopause. So, balik ra ko niya mga baby. At ang ininyo to-todang atuang tambag para sa tuang X-rated drama.

0: Alas 2:41 na sa hapon, mga B. Magbalik na sa itong pagbanag-uban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Naano pa ko ka nang na-overwhelm pa ko. As in, very, very overwhelming kayo, mga B. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Ako nga, akong donut, dere. Ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha? Sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut yung ipanghatag dere, mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa agid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa mo diha. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So di na to magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat og ano karon ha. Siguro isa ka advice. Sige, magdawat tag isa ka advice and then mag-advise si Babe Zabrina kay medyo short ang ato ang time karon. Hello babe, maayong hapon. Hello babe, may hapon. Hello, oh, wala siya naga. Hello babe. Yes, yan, maklarong ta. Maayong hapon babe, pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinagtanay. Okay, babe, unsa tong pangalan? Nag-asa ka na minaw karon? Hello babe.
2: Sa
0: Carmen
2: Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol. Tama ba, babe? Unsay atong pangalan?
2: Si Sela Ambrose. Ano si Jirena Sanita?
0: Ay, oo. Na busy na siya. Na-share ka ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra, babe? Aba, mo gina ako mga ganahan sa tanang sa tanang attic mo jud akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsay imong i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon pa ko ga pamilya kay nag-click ka mo
0: ga. Ay, nabisi. Nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala.
0: Bali si Robert Manggod, naa siya'y katong love kayo niya yung uyab, si Amy. Kini si Amy, kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhato ni Robert, babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gidani sa kandi na naibang siya. Ha?
2: Hinay
0: nga kuwang tingog. Ambot na lang gidaw sa kandi. Ambot na lang gidani, babe. Oh, sige, babe, mag-greet na lang ka, babe, ha? Kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet diha imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko nila ni mama nga kasasawa nga magding-ding. Sa akong igaga nga si Jedi Gamo. Huwag sa mga tagarek.
0: Nawala-wala gid siya. Ayan, babe, medyo putol-putol jug ka, babe. Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, kabalo ko nga dala kulba gid na, babe, pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyo dun na ko na, babe, para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyo ron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pag muin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat! Amping diha, kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup! Ah, wala. Dili, giday siya. Dili siya mo aa. Babe, salamat kayo sa imuhang pagtawag ha. O, medyo pigado agi na to ang time, mga babe. Pero dili siya mo mwa-mwa, chup-chup, aa. Nga no ka ba, sigma ko si Anse yung asawa. Basig na ara sa kilid ang asawa, nagtiun og kutsilyo, pathay talaga. Muna ang anak yun siya, dili, dyo po anak, babe, na pasailuan lang yug ko. Bitaw mga babe, atong oras alas 2:46 hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course we have visitor and tagan po natog chance no since they visit Davao all the way from Manila. So tagaan natin sila ng chance. Grabe naman Tagalog Bisaya nagsagol naman na oy. So, gitagaan natin sila chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, derita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dari sa tuwang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso na sa kanabitong ipaglaban pa ba nimo? Or unsa ba na naka ng gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo. Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi to, sometimes all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisag gud sao nimo pugos babe na naman toy uyan. Iyan naman kang giignan nga balikan gani niya sa Cebu. So pasabot gipili na to niya iyahang uyab lain. Kontinuod nga naa na siya'y laing gihigugma og siya mismo babe ang niangkon nga inyuhang relationship yahan ang humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga pagpamugos na na nga magpabilin siya. Ang tinuod mang gud nga love usahay mao ang kana bitong maging okay gihapon mo regardless nga sakit kaayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga. Dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Anong luiban mang yud? Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa ang magid nimo na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. So kung sa sinugdanan pa lang, doon na nailaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang nimo ang iyang desisyon and protect your heart. Mm-mm. Kaya wala magiging mahimo, ana. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdali pod no sa pagpangita og lain aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tao nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limus sa gugma babe, hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo babe, love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuton na to na nga moabot na siya sa imuha. Dagang salamat babe Robert sa imuhang pagpaabot sa imuhan. So atampo diri sa tuang programang X-Rated. Babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong oras. But here's advice. Gikan kay Doc Doc, Robert, dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! Pinagtagpo, pero di tinadhana. Kung kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao, dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kaya kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago o laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala nagitahin kong oras. Bisag kung saka manin ako. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilaha mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato sa ning basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kaya para po dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tao. So dawaton na lang nako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, moragiming nga naman puntaan ni Babe. Ay, Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Daghanag miyembro sa promo. Oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan. Shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasugakod, bisag, nagluhod. Oo, regards ko, Krispy Kreme. Oh, saan magin nato ni Uncle Toti kay naa para mantaman de rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa Maytagum City. Edmil, sani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imuha diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook live karon. And babe Joven Abila, maayong hapon kanimo. Kay Humble, nga naminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping ka nuna, kay wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabit.
3: Alam niya. Ah, gadog-abdog abman, usisunan ni mo master. Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a grass sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang? Ah, lami, ano, oy. Ulsa ba na? Ay, kanagong ulod sa kamuti, niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ka kamatis ba? Ano yung hakap?
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
3: Ah, usa na?
4: Kwan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagpupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kuntian lula.
10: Ngano man?
11: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
10: Premium Didri Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa. Para protektahan ang mga selula ng ating katawan, dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
20: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
20: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot!
0: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senyor Rosette. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Sister Doctor.
0: Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Uploading ng apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry ha? Ayok yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Santo Plus Gold. Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Kunya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagpulag dayon. Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-unin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Casino Plus. So Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
10: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Kap Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayun, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlo kang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man kakap?
1: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirmingga sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigay.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Kin siya maning sigig panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kin siya?
1: Alangan kita pa. Silu

0: Exciting!
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na dukol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Labi na akong kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayo kay ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Ang pakusog.
8: Turbo.
9: Ang pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap. Yung
15: maoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Kaplodi!
5: Uy, tita!
4: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
5: Pilting, tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
5: O ba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
5: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka, Tap?
5: Mangiis ko para mudaku puning ako.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukan nga naminaw ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Pati rin iwa kailang lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mga utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: mamino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na mino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sachel, Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Tanggal ang katikate.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo
5: magaan.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o niya, dili pa yun ko kadula sa akong mga...

0: 1068. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: It's

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo!

Sama kaunang tudling sa atong mga balita. Sa Tagum City, kapulisan nanawagan sa publiko nga i-secure ang mga kinalot nga bangag human adunay batang aksidenteng nahulog. Og harvester sa Digo City patay human gitaddad og gitigbas sa kauban sa trabaho. Sa Agusan del Sur, upat kabatan-on magatubang og kaso tungod sa illegal nga drug racing sa San Francisco. Samtang sa General Santos City, face-to-face classes, ibalik na learning losses paningkamutan sa DepEd.

0: hapon mga katropa. Ano yan na bagatod sa mga dagkong mga balita lokob sa Tibuok Mindanao, karong adlawa. Adlang Webes, pizza 13 sa bulan sa Agosto, 2026. Manukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Human nga dunay usa ka bata nga natagak patay sa gikalot nga septic tank. Nagpahimangno karon ang kapulisan sa Tagum City ngadto sa mga nagapahimo nini nga tabunan samtang wa pa mahuman. Aron nga malikayan ang disgrasya. Atong sayron ang kompletong detalye sa mga balita. May express balita si Katropang Lar Sanyol.
1: Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
2: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tatakan ng alerto na paraanin na ikuan. So dili lang ato gisipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So naayo insidente no naitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning ng mga insidente.
1: Nagugat ang panawagan human sa insidente ng pagkahulog sa 5 anyos nga batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon sa maong petsa napalagan ang pating lawas sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklara kini dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel, 13 anyos, igsoon sa biktima kalit matod pa siya ng kurat sa diyang adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
3: Pagkauna na kong kita niya, wala pa ako kailan sa akong uniform kay bago akong eskwela to niya. Mm-hmm. At kita na kay akong giambak da yun.
4: Alam din na ito bigad, alam na din.
3: Taga-3.
1: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisay-say matod pa sa inaan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura, nagluto kini og saging, kauban ang iyang anak, apan nalingat siya o nakagawa sa balay. Ang iyang anak o iyang gituwang ni Adto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan maglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan nga nalumos ang iyang anak. Nga ato sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
2: Ito na nanayagabot ng mga kaparitihan, nakuha ang bata pero sad to say na wala yun taon nakasurvive ang maong bata.
1: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo, gitubag sa tag-iya sa balay, ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na itabuan, gitabunan na ang septic tank, di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay, nga nalimtan nila o tabon ang bangag, una sila may pauli. Dugang pag-angwag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site, nga dublion ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix.
5: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lars Sanyol, alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Giaksyonan sa lalawigan sa Davao del Norte ang ginudahang illegal nga pagkwari sa talaingod sa nasampit nga probinsya. May express balita si Katropang Bong Algabre.
6: Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio Nasiko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Agosto 12 tuig 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisiya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalambigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya probinsya sama sa Uplan KKK Health Services Zero Billing Program pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa ug posibleng pag-impound sa mga equipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan og 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas og 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials ug mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala og klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte dili mopili og ordinaryong tao o opisyal, kundili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinayahan ug sa pundo sa katawhan. Katrupa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipino.
7: Katrupa mo sa balita, ako si Katrupang Bong Omakyal Gabri, Express Balita, Mindanao.
0: Samtang sa Digo City, patay ang usa ka harvester human kini nga gitagtad og tigbas sa iyang katrabaho. Atong sayron ang kompletong detalye sa mong balita. May Express Balita si Katropang Marvin Ibano.
8: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur, human kini gitadtad og tigbas sa iyang sab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa Purok 1, Palo 5, Kapatagan, Digo City, kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga Purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang initial nga investigasyon nga nagbaktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan ni ini sa Dizon Farm dihang kalit matud pa kining gi-atake sa suspek o gibanatag tigbas igo sa ulo o ubang bahin sa lawas ni ini, rason nga wala na kini natabang pa o nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos o residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangang nakapaslak na sa prisuan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pagsu ta kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok ni ini. Mga katropa, aron karon kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Balik mga katropa sa atong magatod sa mga balita. Ang mga balita hangatod ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Dito sa Bukidnon, adunay usa ka truck nga adunay 16 ka mga pasahero ang nasimplang. Di kataho, nga duha ang patay. Atong sayron ang kompletong detalye sa mong balita ni katropang Rostom Villafranca.
10: Usa ka road crash accident ang gitaho sa usa ka concerned citizen ngadto sa buhatan sa Valencia PNP alas 5:30 sa buntag sa Plantation Road, Puro 4, Barangay Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang disgrasya may kalambigitan sa usa ka unit sa Isuzu drop side truck nga gimaneho sa usa ka 58 anyos nga lalaki. Sa imbestigasyon, ang maong sakyanan nagbiyahe sa Plantation Road nga aron ay kargang 16 ka mga pasahero. Matod pa naglisod pagsubida sa tungason nga bahin ang sakyanan o kalit na palong ang engine ni ini. Naglisod na o kontrolar ang driver. Hinungdaan niya na tikalbong kini. Duha ka mga pasahero nga nag-edad o 44 o 47. Pulos babayi ang nakaangkon o bali o bunog sa ilang kalawasan o daling gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Apan niya deklarang dead on arrival sa attending physicians. Lima sa mga pasahero usab ang nakaangkon o grabing kadaot o gidala sa Valencia Polymeric Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon, alang sa medical treatment. Duha usab ang gidala sa Adventist Medical Center, Valencia City, Bukidnon. Laing duha gidala sa Valencia Medical Hospital, Valencia City, Bukidnon. Samtang ang laing lima gidala sa Lavinia General Hospital, Valencia City, Bukidnon. Ang driver sa sakyanan na nakaroon sa kustudiya sa Valencia City Police Station. Samtang ang sakyanan na pa sa lugar nga nahitabuan sa aksidente. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: mag-atubang og kaso karon ang upat ka pagabatanon sa San Francisco Agusan del Sur human nga sila nalambigit sa gingong illegal nga drug racing. Atong seron ang kumpletong detalye sa mga balita. May Express Balita si katropang Ray Alinton.
11: Gikatakda nang mag-atubang og kasong kriminal human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco Agusan del Sur nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act number 4136 o ang Land Transportation and Traffic nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad adunay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o kabtangan sa publiko subay sa hustong proseso sus balaod. Sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matino ang tibuok detalye ug ang tagsa-tagsa responsibilidad sa matag tawo nga nalambigit ni ining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaneho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tawo gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
12: Napain na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels, including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas.
13: Katropa mo sa balita, ako si katropang Ray Alburo Alinton, gikan sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Alang sa Express Balita, Mindanao.
0: Human nga naundang ang face-to-face nga klase sa General Santos City nunot sa pagtayog niya itong bulan sa Hunyo. Sa pagkakaroon mga katropa, gikatagda na ibalik ang face-to-face nga klase. Samtang gugdon karon sa DepEd ang mga kakulangon nga nabiyaan gumikan sa maong pagkaundang. Atong sayron ang kompletong detalye sa mga balita. May Express Balita si katropang Philip Oligario.
14: Himpit nang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensan karong adlawa subay sa rekomendasyon sa DepEd o pagtugot sa lokal nga panggamhanan o CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report ka naapektuhan sa magnitude 7.8 kalinog kani atong Hunyo 8, 2026. Sunod sa mong ihap, 2,846 ang luwas o mamahimo na magamit samtang ang hibiling 833 ka mga classrooms ang adunay gihapon yellow low o red tag. Sumala ni Murphy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensan, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga mogamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended o online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapintulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ipilin matag weekends.
15: To ease the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede namin ma-emerge ang curriculum and we are given that freedom.
14: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot kay patuman ang no ID, no entry o visitor's logbook. Ang una o ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagamiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro-drills patag-adlaw o galing mulinog o adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan o direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP o barangay, samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag o importante butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuod gisiguro sa DepEd Jensen nga andam na ang mga tulunghaan o magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body o strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Usa ka maayong balita mga katropa gumikan kay ang XFM Mindanao, labi na ang XFM Bukidnon. Dili lamang alang sa usa ka pagpangita sa balita o kaha sa mga susama ni ini ng mga kalihukan, kundi lakip na ang pagpakabana sa katilingban o ang pagpugong sa pagkailap sa ginadiling droga. Ang XFM Bukidnon nahimong kabahin sa paghatag o pagtunol o mga seminar ngadto sa mga kabatanunan nga dili sila mulambigit sa illegal nga droga. Atong sayro ng report ni katropang Dave Hiniralaw.
16: Duha ka naglaing drug prevention education ang gisalmutan sa XFM Bukidnon sa adlaw Miyerkules Agosto 12, 2026. Diin nahimong educator og speaker ang representante sa XFM ang inyong ubos nga igala og magsisibya Dave Hiniralaw banang Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Bukidnon. Gipaygayon ang drug symposium alang sa mga estudyante sa Ventar Integrated School diin 196 ka estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12 uban ang ilang mga class advisor ang mitambong sa kalihukan nga gihimo sa barangay Ventar Covered Court. Tumong sa symposium nga matagan ng mga estudyante og hustong kahibalo bahin sa drug awareness, ilabi na sa peligro og negatibong epekto sa paggamit og pag-ila sa illegal nga droga. Gipasiyog da usab sa PDEA ang mga kabatanunan, usa sa sektor nga mahimong daling maimpluwensyahan o matimtal sa paggamit sa illegal nga droga. Tungod ni ini, importante ang sayong edukasyon aron makat-on sila o sa pag-ila sa risgo og mga timailhan sa drug abuse. Gipatin-aw sa mga PDEA agents ang mga pamaagi sa paglikay sa illegal nga droga pag sa sitwasyon nga mahimong magdala sa peligro o mga posibleng legal nga kaso o silot nga mahimong atubangon sa mga individual nga malangbigit sa illegal nga droga. Samtang gipahigayon sa ban drug abuse prevention orientation alang sa mga estudyante sa Sinubuagan Integrated School sa Valencia City, Bukidnon. Partikular nga gitumo nga programa ngadto sa mga estudyante gikan sa grade 8 hangtod sa grade 11. Diin gipahigayon ang lecture o information dissemination aron hatagan sila og saktong giya o impormasyon kabahin sa drug abuse prevention. Pinaagi sa maong program gilauman nga mas mapalambo ang kaibalo sa mga estudyante o mapalig-on ang ilang pananalipod batok sa pag-abuso sa droga. Atol sa maong orientation, aktibong maapil ang mga estudyante sa Sinabuagan Integrated School sa mga discussion o lecture nga gipangunahan sa PDEA o XFM. Kay numduman nga ni paigayon ang PDEA Bukidnon og duha ka adlaw nga training of trainers kung konti-uti alang sa mga media practitioners sa probinsya. Diin yatagan sila og dugang kaibalo o mga pamaagi aron makatabang sa pag-edukar sa mga publiko o komunidad kabahin sa drug abuse prevention. Mga katropa, likay ang droga, maong pagtumar o paggamit sa mga produkto sa Yes to Health. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nalao, XFM News.
0: Og maukadto ang naglangkob sa paghatod sa mga dagkong mga balita sa Tibuok, Mindanao, Karong Adlawa. Hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nanukad, gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Maayong hapon! Mindanao!

0: 8. This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting. Exciting.
3: Kapitan Ludi.
4: Oy, RJ. Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
1: XFM time, it's 6 o'clock.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka paminawag ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
2: Paguha dira! Huwabag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tingo sa karunan. Isgutan ang mga tangna na naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa karunan. Ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roma. Ug karon, aniya ang inyong

Mayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa maga padayo na usab dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa Reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan nga mga naga hook up ni ini diha sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga katrupa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, og sa XFM San Frans, og sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. Og sa ato ang CEO, ako nagatimbaya og nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy. O sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha, usab ma'am. O manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir. O sa ato ang Station Manager, Arnel Cortez, ilabi na usab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katawhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya di ay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayng ubos nga alagad, Brother Bungkak Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag broadcast dinhi sa tuang istasyon sa XFM 107.1. Ang mga kaigsuunan dinha sa dinhi sa Tagum nga nagapaminaw o nagasubaybay, mga kaigsuunan usab, maayong gabi kaninyong tanan dinhi sa Tagum City, mga kaigsuunan. Akong gitimbaya ang Autida family o mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din he, nga naga panginabuhi sa Tagum City. Ato ang mga kaigsuunan, si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Lumando. O, sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader din sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay, uban sa iyahang pamilya. O sa usab sa mga tagapulot family din sa Tagum City, o Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Uban sa mga kabataan, manginaot ko nga naaka mo sa pagsikay-sikay, maing panglawas, maing pangunahuna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Hinguman usab sa ato ang doktor, si Brother ato ang doktor dinhi, si Brother Dumagit, uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha.
uban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no? Sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent Dumagit, no? Sa mga kabataan, no? Dinhi sa Tagum. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan sa Mawab, Osaris family, Leonis family, Escalera family, no, dili ta mo maisa-isa tungod kay limitado ang ato ang mga panahon. Dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Mga kaisuunan usab og kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin og Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan nato sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. O sa Nabunturan usab, mga Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din sa akong mga igsoon, sa akong mga parenti. Manginaot ko nga kamo usab, anaas maayong panglawas, ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sa Ranya family, sa Compostela, maayong gabi kanimo din ha, Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw anaas sa maayong panglawas usab. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa Mati, Sister Jima, Autida family, uban sa mga kabataan, o Sister Brother Eli Nudalo, yung manusab si Brother Fred Tapad, ato ang Madasigon din ha sa Mati, no, mga kaigsuunan nga naa usab din ha sa Maputi si Brother Sunny Ilugon, yung manusab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Brother Tuto, uban sa imuhang pamilya, atong gipanghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no, nga magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalaga din ha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors, no, sa Digos, Brother Samuel Salbania, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo din sa mission, Brother Junar Dicunar, pastor nato din sa Bukidnon, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon, o sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verdi, no, ito ang kaigsuunan din sa Digos, Brother Lito Magton usab din sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin din sa mga kaigsuunan nato din sa Damilag, og sa ato ang kaigsuunan usab din sa Santa Maria, Brother Juniper Rosales, maayong gabi kanimo din. O kana lang, manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban ka na to.

Salamat sa pinasahi nga awit. So, dawato na to si Jesus. Samtang adun na pa'y panahon. Ako din idugang ang pagpanimbaya sa itong mga kaigsuunan nga nagsubaybay usab sa itong programa. Sister Luta, no, Sugid Estrada, may gabi kanimo lina, Sister, o si Brother Solomon Dumagit, ang ato ang karaan nga magbubuhat usab, no, Pastor. Mayong gabi kanimo lina, Kuya, o sa imuhang pamilya usab, ang Diyos magapanalangin usab kaninyo. Sister Shira Madraso, de Benegracia, mayong gabi, ang Diyos magapanalangin usab kanimo, o maga uban, magaproteksyon kaninyo, labi na sa mga kabataan, layo ka mo sa mga katalagman. Sister Eden Joy, bless usab ang Ginoo usab kanimo, ban sa imuhang mga kabataan, sa akong mahal sa kinabuhi. Sa Sister Siya, no, diha sa laing nasod, ang Ginoo magapanalangin, o sa uban ako ng mga bayaw, dinha, nga dinha sa Oman, i-bless mo o proteksyonan usab ka mong tanan. Sa tanan ng mga kahigalaan usab ang Diyos magapanalangin. O sa dili pata maga bulag-bulag, maga ampo kita. Dalay gun o mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa mga langit. Nagpangamuyo, pasalamat kami kanimo diha sa trono sa imong grasya. Nga ikaw magauban sa programa sa tingog sa reformasyon nga kini mahimong panalangin sa kadaghanan o sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay niini nga programa. Mahimo kini nga magmabungahon alang sa imuhang atubangan o mahimo nga mahimuot ikaw o Diyos sa imuhang panahon nga gihatag ka namo. Mahimo nga mapanalanginan kini o daghan ng mga katauhan na makaambit unya sa imuhang saad ng kaluwasan. Sa dili pa ikaw magapadayag, makahimo usab sila sa pagbago sa ilahang mga kinabuhi, pinaagi ni ini. Salamat o Diyos, ikaw magapanalangin o magahatag o dugang kalambuan ini nga programa o sa tanan ng mga katauhan na nagasubaybay sa tibuok sa naong sayuta, mga kaigsuunan din sa reformasyon, maginaot ko nga magpalambuon o magmauswagon kita sa pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Umaw kini ang talamdan na basihan sa ato ang kaluwasan. Pasailoa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo. Lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
4: Ay, nahilo sa balang, hoy.
3: Ah! Ang ikaduhan ni Mumbana, o sige kamat yan.
4: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
3: Ah! Katong ikatulo ni Mumbana, o sige magiging kamat yan ato.
4: Mahumao po. Nahilo po siya sa balang, hoy.
3: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sige magiging kamat yan ato niya?
4: Ay, yung saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
3: Di ay?
4: Gahit mong kahit ulo. Ay, mukhang balanghoy.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Super exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

Alright, next song going out sa ating mga kasundaluhan ng mga gwapo daw kaayo, labi na kay Sir Jonathan. Ayun, sa 10th Division, maraming salamat sa pagkikinig right now. We love you and I love you. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

Siyempre, sa ating mga gwapong staff naman na nakikinig right now, thank you po, nakakataba ng puso. Sobra akong na-inlove sa inyo ngayon. Wow! This song going out to Sir Arnel. Happy happy listening, Sir Arnel. Ang gwapong staff nga naminaw karon.

right, said I love you. Ayun, Sir Arnel. DJ Love. Sabi mo, mahal mo ako, bakit said I love you but I lied? Sorry, Sir Arnel, nahihirapan kasi ako maghanap. Ayun, love ko lahat ng mga soft, ha? Hindi lang ikaw, Sir Arnel, ikaw talaga. O, lahat kayo love ko. Mahal na mahal ko kayo at iingatan forever. Ayun, hindi lang ikaw, ano ka ba? Ayun. And yes, would like to thanks Honorable Esther Angoy, Honorable Nicholas Way Baguio, and our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion. Maraming salamat po. Attorney Lingling Estabilio, our vice mayor, and the Tagong Police Station, Sir Bahan. Maraming salamat po. And yes, Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Kinabahan tuloy ako. Oo, hindi lang ikaw ang mahal ko, kayong lahat. Lahat ng staff. Oh, dahil saludo ako sa lahat ng mga staff na talagang, ayun, no, ginagawa nyo lahat ng trabaho nyo. Oo, ayoko pa kulbaan din, sir. And hi to Elvin Mori. Ayan, katropa sa XFM 88.3 Cebu. Okay, maayong pagpaminaw. Hello din po, sir. Opo, and sa lahat ng mga nakikinig dyan, sa pagsabangan, labi na sa mga guwapa daw, nga astig kaayo. Oo, wow, grabe, astig kaayo, astig day kaayo. exciting part, ayan, exciting po, excited na ako. Alright, and this time... Anyway, this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga mahilig magkape nga walay halong kimikal, ayun, Santon Plus Gold Coffee Mix, guys. Ayun, ang pinakamasarap na kape na walang halong kimikal at talagang, ayun, magbibigay ng magandang pangangatawan. Okay? Alright, this time... And this time, for a love life stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, paano ba maging tama sa taong mahal mo? Kung pwede ko lang burahin ang nakaraan ko, gagawin ko, Deji Love, para sana hindi ako iniiwan ng taong mahal na mahal ko. Ako nga pala si Hazel, 23 years old at isang dancer sa club. Malupit ang buhay sa akin, Deji Love, napunta ako sa ganoong mundo. Nasa kulungan ang tatay ko dahil sa pagbibinta ng bawal na gamot at ang nanay ko naman, iniwan lang ako sa kapitbahay at walang nakakaalam kung saan siya ngayon. Tumira ako sa pinag-iwanan sa akin ng nanay ko, 7 taong gulang lang ako, Deji Love. At napilitan akong lumayas kasi hindi rin maganda ang trato nila sa akin. Nakilala ko si Ma'am Kefi, isang bading na tagapangalaga ng mga dancer sa club. Siya ang kumupkup sa akin, Deji Love, at nakatira siya sa club. Sinama niya ako doon at nung una, utusan lang ako sa kusina. Pero nung nagdadalaga na ako, Deji Love, ay sinabak na rin ako sa entablado. Sobrang bait sa akin ang mga kasama ko, Deji Love, sa club. Pamilya ang turing nila sa akin. Kung saan pa yung lugar na hinuhusgahan ng lahat, doon pa may mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa kapwa-tao nila. Hindi katulad sa pamilyang pinag-iwanan sa akin, Deji Love, ng nanay ko, maganda yung bahay, kumpletong pamilya, pero ang turing sa akin parang alipin at walang kwentang tao sa mundo. Nagpapasalamat ako na dinala ako ng tadhana kay Mama Kefi at nagkaroon ako ng pamilya. Aaminin ko, Deji Love, hindi lang pagsasayaw ang pinasok ko. May mga pagkakataon na binenta ko rin ang sarili kong puri at hindi ko pinagsisihan. Dahil masaya ako sa bawat pagkakataon na meron akong naikama at naiparamdam sa akin na kailangan nila ako.
Did you love, kadalasan ang sa mga customer ko sa club ay police, sundalo, negosyante, minsan may politiko. Yes, did you love? Pero tinigil ko ito at bumalik ako sa dating pagsasayaw lang nang makilala ko si Cyrus. Naging customer ko siya, Deji Love, isang Amboy na tattoo artist. Tatlong beses ko siyang naikama bilang customer ko. Pero unang beses pa lang na nakasiping ko siya ay nagkaroon na ako ng pagkakataon para makapasok sa mundo niya. Pagkatapos ng pagsisiping namin noon, Deji Love, sinama niya ako sa shop niya. May tatlo siyang barkada na nandun, tapos kwentuhan lang at inuman. At sa bawat pagkakataong napapabaling ang tingin ko kay Cyrus, parang nahuhulog ako sa kanya. Unang beses kasi na nagkaroon ako ng customer na hindi lang sa kwarto nakasama. Dinala niya ako sa mundo niya, Deji Love, at hindi niya pinaramdam sa akin na hanggang kama lang ako. Sabi ko noon sa kanya, Cyrus, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Yung papasukin mo ako sa mundo mo, baka nakalimutan mo, binabayaran mo ako para mapaligaya ka sa kama. Hindi ako yung tipo na babaeng dinadala sa ganito para makilala ng kaibigan at pamilya mo at para makasama ng matagal. Parang nagtaka si Cyrus, Deji Love, at sabi niya, grabe ka naman, tingin mo sa sarili mo. Hazel, oo, binabayaran kita para doon, pero hindi doon natatapos ang buhay mo. Maganda at mabait ka, napagkaitan ka lang ng pagkakataon para mag-iba ng trabaho, pero tao ka na karapat dapat mahalin. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad nila, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Na hindi lang ako yung lalaking makakasama mo sa kama. Dahil mahal kita. I love you, Hazel. Hazel, wala akong pakialam sa nakaraan mo o ilang lalaki na ang nakatikim sa'yo. Ang mahalaga, mahal kita, mahal natin ang isa't isa. Deji Love, hindi ako makapaniwala na may ganoong klase na tao sa mundong ito. Kahit saan ko tingnan, parang ayaw kong maniwala na naiintindihan niya yung trabaho ko. Makalipas ang ilang gabi, nagpunta uli siya sa club. Customer ko ulit siya hanggang sa nandun pa, tapos naisip ko, bakit hindi ko siya gawing exclusive na customer? Yung sarili ko para sa kanya. Total, nahulog na ako sa kanya at mahal na mahal ko na rin siya. Nagkusa ako na ipaalam kay Mama Kefi, Deji Love, na ayoko nang magbinta ng katawan at sayaw na lang ulit ako. Pinagtapat ko na na-inlove ako sa isang customer. At pakiramdam ko na ganun din siya sa akin. Sinuportahan ako ni Mama Kefi, Deji Love, kahit na medyo naging issue yon sa ilan kong kasamahan. Sinabi ko yon kay Cyrus, tapos nung malaman niya, niyakap niya ako. Nagpasalamat siya kasi kaya ko raw baguhin ang buhay ko. Naging opisyal ang aming relasyon, maganda rin ang pakikitungo sa akin ng mga kaibigan niya bilang hindi naman alam na galing ako sa club. 7 buwan kaming magkarelasyon ni Cyrus nang makilala ko ang isa niyang kaibigan na si Dominic na sa kasamaang palad ay naging customer ko rin dati, Deji Love. Nung
una, Deji Love, hindi ko napansin na nakasama ko na siya. Kaya kinakabahan ako nung naaalala ko kung sino siya. Ilang beses ko rin pala siyang nakasiping. Nag-iinuman sila noon, tapos ako nasa tabi lang ni Cyrus. Nalasing si Dominic at dahil nga siguro marami na itong nainom, kung ano-ano na ang sinabi niya. Hanggang sa maalala niya kung sino ako, did you love, sabi niya, Teka, paring Cyrus. Alam mo, kilalang kilala ko tong chicks mo. Gastos mo naman, Brad. Bubili ka pa talaga ng babae para syutain? Eh, dami-dami naman na nagkakagusto sa'yo. Naging chukaks ko rin yan eh. Oy, babae. Diba, naging customer mo ako sa club? Ikaw yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw. Ang galing-galing mong gumiling eh. Ang galing-galing mong humalinghing. Naiyak na ako noon, did you love? Kasi hiyang-hiya ako sa mga taong kasama nila. Nagsusuntukan noon sila Cyrus at Dominic. Buti na lang may mga umawat sa kanila. Sobrang hiyang-hiya ako kasi nga, kasi did you love, nalaman na ng mga kaibigan ni Cyrus kung sino ako, saan ako galing. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili at nanliit ng sobra. At dahil dito, naging malabo na rin kami ni Cyrus kasi ayokong ituloy ang relasyon namin dahil ayokong laging siyang napapahiya sa mga kaibigan niya. Kaya, nakipaghiwalay ako, did you love? Sabi ko, honey, sorry ha. Sorry kasi sobrang napahiya ka sa mga kaibigan mo dahil nakipagrelasyon ka sa akin. Sorry kasi nang dahil sa akin nasira ang pagkakaibigan nyo ni Dominic. Sorry kasi nahihirapan ka. Kaya kasama ng sorry, iyong sorry na kailangan ko nang lumayo. Honey, babalik na ako kay Mama Kefi. Ayoko nang manatili dito kasama ka. Ayokong nakikita nasasaktan ka kasi mamamatay ako pag laging ganito. Sorry, honey, pero ayoko na. Nagalit sa akin si Cyrus, did you love, dahil sa desisyon ko. Sabi niya, ganun lang yun, Hazel. Bakit pinaglaban naman kita? Kaya kong mawala si Dominic dahil kung tunay ko siyang kaibigan, hindi kanya babastusin ng ganun. Yun ang mga klaseng taong kaya kong mawala sa buhay ko, tapos ikaw, matapos ang lahat ng nagawa ko. Minahal kita, tinanggap kita, pinatuloy kita sa mundo ko. Kasi finally, hindi na ako mag-iisa. Tapos iiwan mo lang din ako. O di sige, umalis ka. At kahit kailan, wag na wag ka nang babalik pa. Nagsisisi ako, Deji Love, na minahal ko siya sa isip-isip ko. Dahil sabi niya, nagsisisi ako na minahal kita. Nag-iiyakan kami, Deji Love, dahil sobra ko siyang mahal. Umalis ako at iniwan siya. Ngayon ay broken-hearted ako, Deji Love, at bumalik sa dati kong trabaho. Pero kahit na may nakasex ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Ako nga pala si Hazel at ito ang aking love life stories. Maraming salamat, Hazel, sa pagtitiwala mo kay Deji Love. Mamaya at 8 p.m. o 8:30 p.m. magbibigay si Deji Love ng advice sa'yo after the caller. Alright, I love you all. Sa lahat na mga in love, broken-hearted, feeling in love, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Ay,
1: para sa imong birthday cup.
0: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup?
0: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw go. Bungot sa ito'y
0: exciting.
2: Exciting!
3: Zato Plus Gold user, atong paminawon.
4: Edwin Marcina, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Muni ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Rigor, 57 anyo, taga-Matila, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ako ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong gaipog sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa gamitong layo sa sakit. Nindot siya kay mga palig.

0: Yun sa kabukugan, ganahan ko sa Premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
6: Exciting!
7: 37 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM and 99.1 FM Mati. And hi to Joshua Enzo, na sobrang nasasaktan ngayon. Sabi niya, ayaw na niyang magmahal, napapagod na siya. Sobrang sakit ng aking nararamdaman ngayon, Deji Love. Bakit ako sinaktan ng babaeng minahal ko naman ng sobra-sobra? Joshua, hindi siya kawalan. And I know, makakakita ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo ng totoo, tapat at papahahalagahan ka. We love you, Joshua. Jesus loves you so much.

Ngunit ang hirap naman kasi mag-move on. Talagang mahirap kapag sobra kang nagmahal tapos iiwan ka lang. Ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay pagpili sa sarili at simula ng tunay na kaligayahan. Mas mainam na magpaalam kaysa magtiis sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. Love is in the air. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. This song going out to Jonary na nakikinig right now na ngayon ay nakaka-move on na sa kanyang ex.

right, 45 minutes past the hour of 7 and this evening, and thank you so much for listening right now. Okay, this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Ayon, sa mga tuhod na di na makasugakod, pag-turbo na, ayon. Ayon, turbo lang ang kailangan para makasugakod o aron malipay si Mrs. Alright? Okay, pero kung mga binata pa lang, ayaw mo paggamitan na ha. Okay. So this time, maaga tayong magbigay ng advice sa ating sender. Okay? So bibigyan natin ng maagang advice ang ating sender na si Hazel. Talagang sobra akong naantig, sobra akong nasaktan, sobra akong talagang very emotional, no, sa kanyang kwento. Talagang sobrang nakaka-proud si Hazel, 'di ba? Akalain mo, 'di ba? Nakaya niya sa buhay. Ayun, palaban siya. Hazel, unang advice ko sa'yo, hindi ikaw yung nagkamali. Hindi ikaw yung problema. Okay? Now, paano ba maging tamang tao para sa mahal mo? Sabi mo, Hazel, ikaw na yung pinakatamang tao. Yes, Hazel, totoo yan. Lumaban ka, naghanap ka ng pamilya kay Mama Kefi. Nagpaka-mature ka, tumigil ka sa pagbibinta ng katawan mo para sa lalaking minahal mo ng sobra. Nagbago ka, hindi dahil sinabi niya. Nagbago ka kasi gusto mo. Dahil yun, yung gusto mo. Wala naman talagang babaeng gusto yung ganyang klaseng trabaho, di ba? O minsan, alam ko, napipilitan lang kayo kasi syempre, para mabuhay. Hazel, yung nakaraan mo, hindi yun kasalanan. Yun yung kinain mo para mabuhay ka. Yun yung ginawa mo para hindi ka mamatay sa gutom. Si Cyrus mismo nagsabi, "Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Tao ka pa, nakarapat dapat mahalin." Yun yung sinabi ni Cyrus sa'yo. At talagang na-appreciate ko siya. Tapos ngayon, dahil lang sa isang lasing na si Dominic, na kaibigan niya, naniniwala ka na hindi ka sapat? Pangalawa, yung nangyari sa inuman, hindi ikaw ang nakakahiya, si Dominic. Alam mo kung bakit? Kasi ang tunay na kaibigan, hindi ka binabastos. Yung mahal na kaibigan niya, ang ginawa ni Dominic, pambabastos, panlalait, panirang puri. Ang ginawa ni Cyrus, pinaglaban ka. Sinuntok pa nga niya, diba, si Dominic? Tapos ikaw yung nag-guilty at ikaw yung umalis? Hazel, hindi ka dapat mahiya. Yung mga kaibigan ni Cyrus na humusga sa'yo, sila yung dapat na mahiya. Dahil judgmental sila. Pangatlo, bumalik ka sa dating buhay dahil sa sakit. Hindi dahil gusto mo. Sabi mo, kahit may nakasex ako, siya pa rin nasa isip ko. Kasi Hazel, hindi mo talaga gustong bumalik doon, tama? Ginawa mo lang yon para mamanhid ka. Para hindi na sumakit pa. Pero mas sumasakit.

Please, wag mo nang tumawag, mamaya na. Nag-a-advise ako sa ating sender, okay? Alright. Okay, Hazel, ano ngayon? I love you, Hazel. Alright, wag mong burahin ang nakaraan mo, Hazel. Okay? Kahit pwede, wag. Wag mong burahin. Kasi yung nakaraan mo yun, yung gumawa sa'yo ngayon kung sino ka. Yung matapang, yung lumalaban, yung marunong magmahal. I'm so proud of you, Hazel, you know. Kung wala yung hirap mo kay Mama Kefi, baka hindi ka naging ganyan katatag. Hindi mo kailangan ikahiya kung saan ka galing. Ipagmamalaki mo kung paano ka lumaban. Si Cyrus, mahal ka pa. Narinig mo yung sinabi niya, di ba? Finally, hindi na ako mag-iisa. Nagalit siya kasi nasaktan siya, nabinitawan mo siya. Pero Hazel, binato ka niya ng huwag ka nang babalik kasi nasaktan siya. Siyempre, alam mo ang mga lalaki, pag nasaktan yan, naninindak. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na. Kung babalik ka, Hazel, dapat matapang ka. Hindi para magmakaawa, kundi para manindigan at sabihin mo sa kanya, sabihin mo kay Cyrus na anong tawagan niyo, babe ba, honey, sweetheart, babe, honey, sorry kung iniwan kita noon, sorry kung nagalit ako, sorry kung nagtampo ako, natatakot ako at nahihiya, pero mahal kita. O ganun, sabihin mo sa kanya at sabihin mong pagod ka ng magtago. Kung tatanggapin mo ko, dapat buo kasama ang nakaraan ko. Kung hindi, maiintindihan ko. Pero hindi na ako babalik sa club para lang makalimutan ka. Yes, ganon, dapat. Iparamdam mo kay Cyrus na parang nagsisisi ka. Na siya lang ang pinipili mo, na mahal mo siya. Okay? Ito yung totoo, Hazel. Hindi mo kailangang maging tamang tao para mahalin. Kailangan mo lang maging totoo. At totoo ka. Mahal mo siya, nagbago ka para sa kanya. Yung mga taong hindi kaya tanggapin yung buong kwento mo, sila yung hindi tamang tao para sa'yo. Si Cyrus, pinili ka niya. Nung una, kahit alam niya, marami ng lalaking dumaan dyan sa kuweba mo. Bakit ngayon biglang hindi? Kasi nasaktan ng pride niya. Tanong ko sa'yo, gusto mo pa ba siya? Kung oo, laban. Kaibiganin mo ulit si Cyrus, mag-usap kayo ng mahinahon. Kung hindi na at pagod ka na, pagaling ka muna. Pero huwag ka nang babalik sa club dahil akala mo doon ka lang nababagay, no? Hindi ka nababagay sa ganoong buhay. Nababagay ka sa pag-ibig. Nababagay ka sa pamilyang pipili sa'yo. Alam kong ang sakit ngayon, para kang napagitnaan ang dalawang mundo, yung mundo ni Mama Kefi na tanggap ka at yung mundo ni Cyrus na gusto mong mapasukan, na gusto mong makasama sa habang buhay. Pero Hazel, ikaw mismo, yung pamilya mo, kahit sino pa wala sa'yo, ikaw andito para sa sarili mo. Okay, I love you, Hazel. Nandito lang si DJ Love. Hindi kita i-judge. Bakit? Bakit hindi kita pwedeng i-judge? Kasi nung nagmahal ka, nung iniwan ka ng pamilya mo, nung nasaktan ka, durog ka, iniwan ka ng lahat, nung wala kang makain, nung mga panahon na sobrang nasasaktan ka. Hazel, wala ako noon. Wala ako nung mga panahong sobra kang nasasaktan at nadudurog. Kaya hindi kita pwedeng i-judge. Ang gusto kong gawin sa'yo, ipagdasal kita. Yes, mamahalin lang kita ng sobra. Okay, update mo ako ha kung kinakausap mo na si Cyrus at kumusta ka sa club. Mahigpit na yakap sa'yo. Hindi ka marumi, hindi ka sira, hindi ka basura. Hindi ka walang kwenta. Tao ka na nagmamahal at nasasaktan at lumalaban sa buhay. Tandaan mo, mahal na mahal kita. But Jesus loves you so much, Hazel.
maraming nagmamahal sa'yo. You deserve to be loved. I love you. Alright, this is your Deji Love. Mamahalin at iingatan ka forever. Love is in the air.

0: sex.
1: Sa una, pobre kemi. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: 968. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Japan?
3: Oo. Tugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugusaw ng panahon.
2: Sige. Ano sa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
2: Kanang lubi.
3: Kagura.
2: Kanang cute.
3: Akura.

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!
3: Alright, 3 minutes past the hour of 8 and this evening and meron po tayong caller online. Hello? Ayun. Hello?
4: Hello, gabi. Mayong gabi eh.
3: Maayong gabi eh. Asa ni Dapit? Gani?
4: Taga La Filipina.
3: Okay, La Filipina. Hello, sir. Kumusta po? Kumusta ang taga La Filipina?
4: Oh, okay lang. Okay kayo, taga La Filipina.
3: Okay. So, are you... Okay. Kinsa gani pangalan nato, sir?
4: Tawagan na lang ko sa pangalan Jojo.
3: Jojo. Jo, in love, feeling in love, broken hearted.
4: Broken.
3: Broken. Bakit Jo? Sinaktan, iniwan, niloko?
4: Iniwan. Iniwan ng asawa.
3: Iniwan ng asawa? Bakit?
4: Misunderstanding.
3: Pila mo katuig sa imo ang asawa, Jo? Nag-uban?
4: 4 years na katin.
3: 4 years? Kasal mo or live-in lang?
4: Kasal.
3: Oh, kasal. 4 years. Naamoy anak, Sir Jo?
4: Kaya lang. Complicated. Kay bisod job dun.
3: I mean, naaba mo'y anak?
4: Wala.
3: Wala mo'y anak. 4 years mo... And kasal, nganong gibiyaan man kaniya, sir, kay?
4: Ano lagi daw?
3: Kulang sa performance? Joke lang.
4: Wala. Kung performance lang, isurihan. Okay, ang class ay...
3: Sige, go ahead.
4: Kwan. Family problem lang.
3: Family problem. Unsa may problema, Sergio? Nganong gibiyaan ka sa imong asawa?
4: Wala, about siya kung bisyo o mga barkada.
3: Bisyo o barkada. Okay. Maugid siguro, no? Bisyo o barkada. Siguro wala na kay time sa iya, ha? Niya. Ayun, imong time na ana sa imuhang bisyo o barkada. So, di po na maayo, sir, no? Nga, kanang sa balay, si misis, si gigulat niya. Kanos animo... saon ba? I love niya. Wala ka. Kahit tuwa kasi mong barkada. So, syempre, mag-overthink siya. Okay. So, yun lang, sir. Tumawag ka dahil lang broken-hearted ka. Iniwan ka ng asawa. So, wala pa ka ka-move on ka ron, sir?
4: Di, tuloy, dili. Mangyayang ito ng rason. Mamay, ito yung rason ng barkada, rag-bisyo.
3: Sir, ani man good. Ayaw pag ingon nga gamay ra siya nga rason nga tungod lang kay barkada. Ani man good, sir. Ang barkada man good is perminti man na okay man ang barkada. Pero kung perminti naman lang good nga dito na kasi imong barkada, unya imong asawa sige gihulat, wala nimo gihilabtan, so masuko gyud siya.
4: Wala buray. Halos tigi nga nakita sa barkada mga once a month isa lang po.
3: Okay. So, gusto niya nga, dapat wala kay friend.
4: Dapat gusto niya, so, ano lang yung nga, wala yung mga barkada, wala yung family, wala yung bisyo.
3: Kuyawan niya, no? Which is, so, mauto nga, gibiyaan ka niya, nangita siya, lalaki nga, kanang makafocus sa iya, ha? Okay. So, broken-hearted ka karon tungod ana. Sorry sir, nga broken hearted ka karon. Okay, so wala na kay i-share, na kay request na songs. Gusto lang ka magpagawas imong gibati.
4: Gusto lang ka mag-share, sir. Ay, gusto lang ka mag-share.
3: Sir?
4: Gusto lang, gusto mo rin yung song.
3: Okay, unsa ka kanta, sir?
4: Kahit kunting pagtingin.
3: Kahit kunting pagtingin. Kahit kunting pagtingin. Ganun. Kasi ano nagkanta. Kasi nagkanta si Renz Vera, no? Or
4: Merag.
3: Okay, or okay. So yun. So grabe sir no, kanang broken hearted ka karon kay gibiyaan kag asawa. So dili na ka mangitaglain or naghulat ka pa kaniya?
4: Mangitaglain.
3: Na naman siya ilain no.
4: Wala man siya ilain, di mo ta paglaw.
3: Anang wa man gud siguro nimo gitarong ba, mao na gibiyaan ka.
5: Ay, sana all.
3: Sorry sir.
5: Sana all.
3: Sorry sir. Secret. Sir, sorry sir ha. Basin og kanang wala na imong gitarong, sir.
4: Gitarong na paghugnoy.
3: Okay ra okay man ang paghigugma, pero kanang pag basin pag-abot sa kama sir, wala nimo natarong. Ha? Oo, na may mga inguna na nga dapat tarungon yun mo para dili ka biyaan.
2: Lame kayo!
4: Hey, tanan performance, ibuhat mo na ito.
3: Tanan performance, ibuhat ni mo. As in, ibuhat ni mo.
4: Siyempre, di ka ito sa...
3: Basin, huwag na-adjudge ka ng kuan ba nga?
4: Tanan ito sa kwarto, ibuhat.
3: Sir, mamunta na ko, sir, ha? Sorry sa word niya kong gamitin. Sorry kayo. Okay. Okay, sorry, sir. About imong girl, imong asawa, ikaw ba ang naka-virgin? Sorry sa word, ha? Hanggang gamitin ka rin.
4: Ay, kano, alam.
3: Nga naman?
4: Dili.
3: Okay. So, dili niya. Basin tong una nakakuan sa iya, ha, is ka ng how'd kay mo dala, sir, niya? Pag-abot sa imong hawa, kay... Sige sir. Ayaw pala, mao nang gibiyaan kag asawa kay pala hubog kay mo.
2: Secret. Lame.
3: Okay, sige sir, pakipatay.
4: Sige, malang
3: sir. Sir, by the way sir, wait lang ha. Kunting advice, last advice. If ever makita kag babae sunod sir, dapat tarungon na ni mong dala ha. Pinahawd yun para di na ka mabiyaan ha. I love you sir, gwapo kay ka ha, kita ko ni Mon. Okay, so thank you sir sa pagtawag. Anyway, mangita ba kag textmate or di na?
4: Ay, di ni. Nanid na.
3: Mangita ang textmate?
4: Dili na.
3: Sige sir, pakipatay ng phone.
4: Okay,
3: akong i-play imong kanta. Kahit kunting pagtingin. Alright. Para sa you, sir. Ay, by the way, sir, pila ka na imong edad?
4: 30
3: years old. Alright, sir. We love you. Jesus loves you. Kahit kunting pagtingin.

nga pala kay Mai na sobrang in love. At sabi niya, kahit sino pa daw, kahit ano pa ang nakaraan ng kanyang boyfriend ngayon, wala siyang pakialam. Mahal na mahal niya ito. And congrats, Mai, dahil sobrang in love ka sa boyfriend mong... Yes, wow. Beudo. Love you both, guys. Love is in the air.

0: Alright, 19 minutes past the hour of 8 and this evening. And meron po tayong caller online. Hello?
1: Hello?
0: Hello. Hello, ma'am.
1: Kinsa ni... Hello, man, gabi.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Hello, ma'am.
0: Hello po. Siya, medyo... Dili kayo makuha ni mong klaro, imong tingog. Hello, ma'am. Palayo, palayo sa monitor, ma'am. Palayo. Sige po.
1: Hello.
0: Hello po. Asa kadapit nanawag? Aha, kadapit nanawag karon, ma'am.
1: Pagundian.
0: Pagadian?
1: Pagundian.
0: Pagundian. Asa na dapit?
1: Sa there is nothing na pagundian to malingawon.
0: Mati? Ah, okay, sa Mati. Hello, taga Mati. Nga mga gwapa kaayo, gwapo. Hello, ma'am. In love? Yes po. In love ka or broken hearted?
1: Oh, in love, ma'am.
0: Ay, in love. Ayun, in love. Okay, dahil in love ka, mo share ka love story. Yes, ma'am. Palayo sa monitor, ma'am. Okay, go ahead, ma'am. Ma'am?
1: Asa ni Dapit?
0: Asa ni Dapit? Sa 107.1 ma'am, XFM Tagum, and 99.1 FM Mati.
1: Okay.
0: Ah, tagamat. Sa 99.1 FM ka naminaw.
1: Oh, dere sa... Maninaw po sa yun, karun sa mag-upin
0: doon, ah, okay. So, okay. Okay. So, maminyo, minyo na ka, ma'am? Or dalaga pa?
1: Minyo na ko, ma'am.
0: Pila yung minyo na?
1: Oh, minyo.
0: Ah, minyo na. In love kay si ma'am, kay minyo na. Pila edad ni mo, ma'am?
1: 57.
0: Ay, 57!
1: 57.
0: Pila na imong anak, ma'am?
1: Upat.
0: Ah, mga ulitaw, dalaga na.
1: Oo. Oh, nag-eskwela na ako.
0: Ah, nag-eskwela pa.
1: Kahuman to.
0: Api?
1: Laplak. Kung ba na mamoy, nagkarabot, ma'am.
0: Ma'am?
1: Pinakyaan.
0: Chopik.
1: Naminaw na
0: yung bana. Ma'am, naminaw yung bana?
1: Naminaw yung bana, karon.
0: Ah, naminaw yung bana.
1: Isagusan niya ito palang huwag. Pero, kay, saan po nato huwag kumano eh. Kay, maagat na yung bana na niya. Gayon lang po nato kainom na huwag siya ko.
0: Ah, wala kang ipasagdan sa iyong bana? Chappie lagi mo. Di ko kayo maklaro.
1: Wala kang sa paninang mo
0: eh. Hey, ma'am. Chappie, kayo mong tingog? Chappie, kayo mong tingog? Ah, ma'am. I-text na lang imuhang kuan, ma'am, no? I-text na lang imuhang kuan.
1: Sige, ma'am.
0: Pwede mo tawag next week. Kay wala ko'y program, ugma, ma'am. Pero, hay, sobrang na-appreciate ta mo din na sa Mati, no? Ay, ito, hatapit sa Mati, sa?
1: Kalagundian.
0: Kalagundian.
1: Ano?
0: Okay. Paminaw pirmi, ma'am, ha? Sa among station. Okay. Thank you. Yeah. Wow. Opo. Thank you. Love you. Paki-off na, ma'am.
1: Okay, ma'am.
0: Okay. Sige, sige po. Alright. Hi to Rodel Opinaldo and ng Visayan Village, Max Samson Masaring and Maricel Diano. Okay, from Davao Oriental and Maricel okay. Minyo ayaw, sige, pamarkada. Palusot pa ka color. Asoko na si Ma'am Maricel. And Max Samson, pwede pang umusta din hi sa among tulumanon o ba ng awit sa nag-ingon, Early Victor Wood. Ay, napalik ka din, ha, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am? Okay. Ah, sige ma'am, salamat sa pagtawag. I love you. Okay, 24 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat po. This is Deji Love, mamahalin ka forever. Okay, sa pagbalik nato akong basahon ninyo ang mga texts ha, nga nagsutoy-sutoy na unsaon ni karon ni Deji Love. Ayun. Okay, ipiplay ko itong kantang One Last Song. Oh, I love you lang go. Naiintindihan kita sa feelings na yan. Na talagang ayoko nang magmahal, Deji Love. Oy, siya na lang. Pero bakit niya ako sinaktan? Bakit ganun sila, DJ Love? Sige, mag-pray ka muna para ma-realize mo na yung mga taong nanakit sa atin, sila yung taong hindi para sa atin. Ibig sabihin, may taong darating na mamahalin ka at hindi ka nasasaktan. Alright, love is in the air right here, right now. This is you, DJ Love. Mamahalin at iingatan ka forever. To Rizalyn and Rooney na sobrang in love sa isa't isa. And to Ma'am Maria Inso, happy happy listening dahil mahal na mahal mo ang mister mo. Ito ang kantang para sa inyo.

0: sa tulumanon, nagkiuban ang sweet nga ingon eternally. Vector Wood, ayon, and Jing Pigarido. Hello katropa, maayong pagpaminaw ang Rudel ng Visayan. Maayong pagpaminaw. Did you love ug muanhi kag mati, mag-ihaw mi ug manok or magluto mi og isda, daghang isda dinhi. Oh, thank you mom. Ay, love day ko sa imong bana. Oh, anong imong bana man? Ikaw di ay.
1: Lame kayo.
0: Okay. And did you na ako'y crush ba? Pero wala siya kabalo. Nga crush na ko siya. Ano ba to? Crush, wala siya kabalo. Nga crush na ko siya. Okay, mahadlo ko manguyab DJ, basin mabasted ra ko. Pa-play og ever since the world begun.
1: Ayaw! Lame kayo!
0: Ano man, yan ang mahadlo ko man kang mabasted. Oh, huwag kang matakot mabasted, try mo lang. And texter 467, ma'am pag-greet sa mga silingan sa Purok Malinawon, kala Gundian. Naminaw karon, pakusgan na ako ang radyo, mga silingan nako, maayong gabi sa tanan. Labi na sa akong bana, naglikit og maskada, kay wala nay kapalit og sigarilyo. Kay Landi, Lanterna, request og song I Love You by Celine Dion. And ma'am, ako ang bana karon si Landi nga naminaw. Og si OG Lanterna, Kim, Mama at ating Jess Marie ng Mati. Maayong pagpaminaw sa mga taga Mati karon. Thank you and I love you.
2: Secret.
0: And did you na ko'y duha ka uyab ron? Naglibog ko kinsa akong pilion, pa'y talagi boyat ng panibason. Ay, boyat.
1: Ay, yeah.
0: Sana all. Sana all. Nga tagduhag uyab, naglibog na karon unsaon nimo na ron? Makikitang isa agkoy.
2: Secret.
1: Lami kayo
0: tagduha. Okay. Unsaon nimo na ron boyat? Maglibog na karon kinsa imong unahon. Oh, mo na usahay nang tagduhag uyab, tagtulog uyab, di na ka reply sa isa. Di na lang mo chat. Good evening, DJ Ngita. Kong textmate ka ng single mom. Okay, ang number ni Sir Dan, nangita siyang textmate nga babae, 0985-4677-990. Okay, again, 0985-4677-990. Hi DJ, I'm crying while sleeping. Pa-play naman, be. Kung magkikita tayo muli. Ay, DJ love, oy, sakit na kayo kung dughan. Kalagot na lang yun sa mga lalaki nga mga feelingon. Ayun.
2: You're old.
0: Feelingon, daghan yung feelingon. No, daghagay feelingon mga lalaki ron. Walang mga, Ay. Okay, hi sa mga kapulisan nga gwapo daw and CSU ng Tagum, labi na kay Gerald nga walay uyab.
2: Gerald. Secret.
0: Okay, and sa mga triskilyon nga mga in love, ayun, ganahin ko ng mga in love ba? Okay. And unsaon na ko pagpanguyab, DJ? Tuloy daw ko. Nakoron.
2: Gerald.
1: Ayaw!
0: Ako na. Tuloy ko na ako'y crush ba? Gusto na ko panguyaban. I'm 19 years old.
1: Ayaw!
0: Aray, ako na, paano ba? Paano ba manligaw? Ako niligawan ako. Paano ba ako niligawan?
1: Ayaw! Sinong sawa?
3: Sinong galit? Ganong ikaw, bisag sakit?
0: Okay. Sir, grabe po ka, sir. Hindi ka wala manguyab. Ganun lang, simple lang naman. Kasagaran sa mga lalaki nga hawad manguyab ka ng muhatag silag flowers, sir. Pwede ka nga ka ng i-text ni mo siya. Kunwari, sa text na lang. Hello. Kunwari, si DJ Love, imo pong yaman. Hello, DJ. Hello, sir. Kinsa ni? Kanang DJ. Pwede ko manguyab.

0: Ano? Ano man siguro? Nga naman uyab ka, sir. Wala mong kuy uyab.
1: You're wrong.
2: Sana all.
0: Ano ba? Wala mong kuy uyab, DJ Good. Unyo, wala kay uyab. Mang uyab di ka sa ako.
3: Uyab!
0: Lame kayo. Oo. And ayun, dira na magsugod-sugod good. At ikatik ka good.
1: You're wrong.
2: Sana all.
0: Bad logic ko gituloan ta mag atikatik.
2: Sana all.
0: Ayun. Ako rin nakatawa ni mo lang. Kasi hindi ako marunong manligaw.
3: Ayaw!
0: Bakit mo itatext kay DJ Love paano manligaw? Yun lang. Pakiligon na raman yung mga babae. Kiligon na po mo. Ay, ganahan na po mo yan ng DJ, nagkaon na ka.
1: Secret.
0: Ayaw pa sa... Oh, di ba? Ayaw pa sa di mong kaugalingon. Kahit gugmaon pa taka ka nang... Ati-ati ko na ni mo. Magic-magic ko ni mo. Okay. And hi kay Rocky Lanterna. Bayaw, ma'am, akong anak, Ara, og Lara. Celine Dion, ma'am, request, please. Ayun. And hi, DJ. I'm lonely girl ng Tagum. Please advise me unsa akong buhaton. Bulagan ba na ako akong boyfriend or dili? Minyo manggod siya, DJ Love. Pero wala na daw sila nag-sex sa iyang wife. Ako daw iyang love. Keep, please hide my identity, DJ Love. Gusto lang ko makadungog sa advice. Paano ba yan? Yung may boyfriend ka pero may asawa. May boyfriend ka, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Pero kasal siya. Okay, wala na sila nag-sex. So since wala na sila nag-sex, naabot kasi ang kinabuhi, ikaw na iyang ka-sex. Now karon ikaw na iyang ka-sex, naglibog na ka, kay na-consensya ka. Tama? Kasi girls, pwede man sa kanang binata, walay asawa. Sa tinuod lang, no, kung ako mag binuang, no, nganong kana mang yung nai-asawa? Dapat single, ma'am. Kanagning huna-huna unin mo sa makadaghan bababae ka. What if ikaw pasakitan? Diba? Na may mga binata. Pwede ka mag-enjoy sa mga binata nga walay mga asawa. Okay? Ayaw ng mga na ay partner, ma'am, kanang kasado, ayaw good. Oo, bahalag ano magkaunsa ang kalibutan. Bahalag magkinaunsa, ayaw yun ng minyo.
3: Ayaw!
1: Lame kayo.
0: Okay lang kung minyo nga ka na ganing, wala na sila. Kanang wala na good sila ba? Pero kanang nag-ipon pa sila, o niya okay pa sila, o niya secret-secret lang ka, tagu-taguan lang ka, o gawas na wala na sila ha? Oo, okay raman na. Bahalag secret-secret lang mo.
2: Sana all!
0: Diba? Bahalag secret-secret lang mo. Ito ay bad lagi na. Pero kung mahimo lang ha? Oo, I love you all. Bihalag love ka, ayun ni mo siya. As long as naakay naapakan sila pa, i-give up na lang. Kung para na, kung ako lang ha, gawas mang, okay pa manggod sila sa iyang wife. Wala lang sila nag-sex tungod kay naay sakit iyang wife. Ayaw. Looy po. Okay pa manggod sila, napod sila anak. Okay, DJ Love, I'm Randy ng Panabo again. Listening right now sa akong sakyanan, request ng kantang I've Been Waiting. Oh, hi Sir Randy. Thank you for listening right now, for making us number one background your radio. I love you all sa mga kasamahan mo dyan. Ay, ikaw rin mo na isa, no? Kaya na kasi mong sakyanan. Okay. And, ayun, pakiplay ng Babe, I Love You. DJ, pakibasa to my babe Daniela. I love you so much, babe, forever. Then, paplay DJ Love ng Everyday I Love You. Oh, Everyday I Love You. Mahal na mahal mo siya, no? Dahil, grabe, no? On air good to Daniela. Daniela, I love you daw. Sobra. Okay, and Flores family, happy listening, and Pudang family, And hi to Edith Roddy na sobrang in love sa isa't isa. Nag-request ng kantang Born For You dahil mansari nila ngayon. Oy, mansari lang, Born For You. Okay, dahil in love kayo pareho at dahil may ginagawa kayo at ginagawa niyong background si Deji Love. Sige, pagbigyan para mag-enjoy, para mas lalong mag... Ayun, di ba? Mas lalong... lami kayo!
2: Lami kayo!
0: Okay, and hi to Vanessa and Maki, na sobrang in love din at may ginagawa. Ay, grabe naman yun, uy. Makakaingit naman yun, uy.
2: Sana all!
1: You're old!
2: Lami kayo!
0: Alam, saan mo na yung ginabuhat? And DJ, pakip... Basta please. Okay, muna. And taga New Bohol, Naminaw karon Jamie D.I. Pa-play ng This I Promise You. Ayun, hahanapin ni Deji Love yan. Deji Love, gimingaw na ko...
1: Secret!
2: Ayaw!
0: Daghan di agi pang mingaw, ano? Wala lagi ko gimingaw, ano? Ah, sige, oy, pag-ana-ana na lang sa amo, ha? Ako saan i-play ang kanta para malipay mo. I love you all. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

roommate Vanessa and Maki na sobrang in love. Edith and Rodi na nag-celebrate ng kanilang mansary today. And sa lahat ng mga avid listeners, Tulio Arizabal family, and Rosina na sobrang in love sa kanyang asawa. At sa lahat ng mga nag-anak-anak karon, kay Josephine, I love you po. And thank you for making us number one background your radio. Ginawa niyong background sa Daily Love habang nag-anak-anak kayo. Only me and you.

Okay, dili na ako mabasa tanang text ha. Salamat ka, ayon na nambok akong kasing-kasing. Alright, and hi to Corporal Kim Joe Clarion na sobrang in love. I mean, naghahanap siya ng girlfriend. Okay, Corporal Kim Joe Clarion ng Magic 5 Fraternity nga walay uyab, nangitag uyab nga iyahang asawahon. And sa lahat ng mga in love na police ng Nabontoran, labi na kay Police Sergeant Tori Franca, Police Staff Sergeant Chopea, Corporal Tirol, and Corporal Suarez, long live M5. And yes, minsan hindi madaling kalimutan ang taong hindi ka na mahal. Masakit at mahirap ito dahil sanay ang iyong puso at isip sa pagmamahal na ibinigay niya noon. At normal lang na masaktan, umiyak at mangulila habang unti-unting tinatanggap ang katotohanan na tapos na ang inyong relasyon. Do mahirap pag-move on dahil nasanay ka, nakasama mo siya sa iyong araw-araw na buhay at mga plano. May bahagi pa rin sa isip mo na nagbabaka sakaling magbago siya at bumalik. Now, tanggapin ang totoo, tanggapin na hindi na niya kayang ibigay ang pagmamahal na kailangan mo. Okay, once again to Corporal Kim Joe Clarion na naghahanap ng girlfriend, wala siya'y uyab, nangita siyag asawa hunon, no? Ang gwapong sundalo na si Corporal Kim Joe Clarion and mga gwapong pulis ng Nabontoran, ng Investigation, Police Sergeant Tore Franca, Police Staff Sergeant Jopea, Corporal Tirol, and Corporal Suarez. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Mati. And to Texter 467, nga karun pag yun daw, nakapaminaw og XFM. Wow, salamat Veron Lanterna, daghang salamat. And thank you for making us. Next week na tabalik ha. Okay, Monday to Thursday lang ang program ni DJ Love. Okay, 7 PM to 9 PM. Maraming salamat dahil kayo ay in love. Kayo ay sobrang nasaktan, sobrang na-excite. And it's okay, that's part of being a human. Na iba't iba yung emosyon, iba't iba yung nararamdaman. Ang importante, kahit iba't iba man ang nararamdaman natin sa araw-araw, huwag nating kakalimutan magdasal at sabihin kay Lord na, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Dahil sa lahat ng ating gagawin, si Lord lang ang makakatulong sa atin. Alright, I love you all. This is your day, G Love. Iingatan at mamahalin ka forever. My love will come back someday. And yes, hi nga pala kay Magic Filipinas, Pilipinas ng Magic 5 Fraternity. And Lucky 1017. And of course, Jing Pigarido, happy listening. To Magic Filipinas, ang gwapong pulis ng Asuncion. I love you all. Good night.

0: Cool Mamino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, patinase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man tayo siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hello, baby. Putahe sa gabi-i na.

Good morning and welcome again. Ano itong programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, nga din na nakamukaroon sa kayong sugkapis, guys. So, pang namas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na usab atong pagkasubangon. Inaot kini, mahimo nga giya. Mahimo oportunidad, ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinagin

0: na itong programa nga din pwede gayon na matuldukan ang ato agayong mga balatian. Kilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon na silang lawas. Sa gihapon, nga kining programahan na ito, no, maghahatad sa gihapon kita o ga-informasyon nga din unsaw na ito nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon anaagad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga din, so malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili o dili jud mo magkabalatian. No, kaya di man jud na ito ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman na ito nagbalatian tungod kaya it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa, kung unsa gayon ang pwede or possible na itong mahimo, aron gayon ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa, The Secret of Health, Hilabinas sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas, Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga ipadalang mga pangutana. Human gayod sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayod kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayod kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din yung atong programa tungkol kaya ito ng isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Pag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kaya ito usang pag-aisigutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambagitan, no? Nga mga health problems, mga sakit, no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nga ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon ay The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sutton Plus Gold Herbal Capsule. Lao, may problema ka ba? Hinglabi na kung dugay na ka, sige inom sa imong mga pagpanambal. Lao, sa man ang mga pagpanambal, apanwa, gihapoy, alibyo. Sa way gayod, ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kini og gitawag nato quercetin. No, hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. No, aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayo mga components, mga compounds. No, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang nimo noon, doon na siya ay mangustin. Malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede og pwede gayud kini matudukan hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha, sa paggamit ng ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kinigayon ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, baga sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Baga, syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Ha, kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Baba, mo-avail na ka sa ato ang mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang ato ang mga free services. Free check-up, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris at tumatang, ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to, pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. No? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata, that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. Not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system, no? Sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya a weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye, kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyo ha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Muna matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika. Pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato muingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira baka ubuhon, dalira baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita nato ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita nato mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Tubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta, mga katropa. At bang mismo sa Jolly Pharmacy. nasa highway rata ha ay namugsulod. Nasa highway rata mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Johnny Pharmacy at bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapon ninyo atong signage, no? Para mas tawag dini, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita matag Domingo Hunter Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ayaw kalimti ang schedule nato for checkup and consultation dini sa Tago matag Merkules Hunter Bernas ug adlong Domingo. And then sa Dabaw usab matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, masure ninyo nga diin anaadjud ko and then makipaghimamat nga na kaninyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lessen, sabi ko nga pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Hey, yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Opo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan, nagtapadang dalamin, kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Balik kita na yan itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan nga mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our glymphatic system. Ato man naton ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayud sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo. Ha? So maalang sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa dili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ng nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag na to height and age gayod sa usa ka tao. Kung sumala sa pagtuon para ma-maintain gayod ang mahimsog nga timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang pa bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong chan. Pang-apat mga katropa, na? Sumano sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindot kayo masabtan na to mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na to. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Panasayod ba kamo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. O maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no? Atong ulo mismo na din ang atong utak. Samala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. No? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. No, kapaloban mo ni Ana, o kinigitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. No, mo ni ang gitawag na to nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. No, pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag na to from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No, o diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas ni ini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ni serotonin dok, ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially no sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kinigitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kinipagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan ni, di ba, maglisod, nag-ngisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sagay ka importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wala giigong oras mga katropa, apan nato sa hatagan nagpipilak gayod, no? Kakatubagan, dali raman ni kini atong mga textar. Aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, Dok, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna o bisaya nga manok, Dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Dok, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga doon sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok, native, why problema sa native? As long as nga ma-sure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon o feeds, no? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then, sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na o purine. Although, tanang isda, o tanang buhi, nga doon na ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid, 501 na, Dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So anyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod o uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod o uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programan The Secret of Health. Karunay mag-aingon, huwag magapahinom doon. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Baimbutag sa dan, and God bless us all.

0: Ora, sebagai tropa XFM Davao Region a las 4:33 tapa ka tropa. Standby mga eksunan, gumika kay musulod na mga kaeksunan aga tuga program pag inyong talmanon ang Express oh, Exciting Pilipinas din. Unsa ba na Express naman karoon ng Birnes naman ta mga katropa. Standby! Exciting Pilipinas!
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Ta-da! Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Alright. Morning naman eh, Master.
1: Good morning. Good morning. Kape. Kape, mga people, mga my friend, madalbani. Katulad pag-alala na bayis, mayong pag-pangapi na tutanan.
0: Nangapi na babo, ako pa magkakatrop ha. Pero sige lang, kahit taon-taon, mga kaigsunan, mutimpla na ko, mutimpla kong initubig mga katrop ha. Kahit lami mang initubig, halagway kape mga kaigsunan.
1: Ha? Wala kay kape di ay. Nakusal mo tayo, sige kang ingon nga na kay Santon Kopi di ay. Wala kay kape di ay.
0: Ako pang itanaw dito, asa na puto na ako, nasupit. Nawagting man dito. Balikin ako, asa man ito napita to?
1: Basigi kuha na ko to, basigi ako yung nakuha to.
0: Basin, no?
1: Basin, kaya kung may misigsunan na yung kwarto ni mo.
0: Wa man to dia. Mga kuwa na kigbutan sa kwarto.
1: Okay, kabalo ka kagkuwa na ko.
0: Di mo gid kay mawala dia, wa mo gid pasingin lang.
1: Oh, gane.
0: Ato sa uban, ilaga man ko.
1: Delay na sa o say mga nay jatot bong.
0: Nay jatot.
1: Hoy, maayong pagbalik kay Sikay bong sa mga katropa na toro ko orasan. Labi na gid mga uncle, mga ante, mga enhance karon ay panabal, labi na to mga uyuan na toro mga orasan.
0: Buntag na master.
1: Oh, pamukal lang ko big. Ah, yes, mo. Sama mo dungan tang uli ani. Ako ani nya after sa kong programa ani, iskirdan ako ani kay.
0: Ako, humas program ako, iskirdan ako.
1: Oh, ana, taan sa tani bong.
0: Oh, taan na po, may lang name ko bit.
1: Ah, palang rim ni 300 kumog taga ani, sar ko isa.
0: Nya usahay, ilara ta, butiti mo.
1: Ilara ko din, butiti kang dako, kahilo ka.
0: Sing palangre, wag ka na may ikon niya eh.
1: Wag mga kay paon, wag mga kay paon ka na eh. Palangre na noon.
0: Mawagin lang.
1: Ay, nako.
0: Sige lang, ano pa ng life master? Basta ano na pa'y kinabuhi, ano na yung life master?
1: Yes, thank you Lord, na kamatatag sa'yo ro, nakamatatabog, nakatamak atong til sa simindo ro, nakatamak, nakagunitan niya itong microphone, no? So, ato pa salamat, ano, mag-ampo sa siguro tabong.
0: Kadiyot na, kay katong mga nagpaminaw karon master sa XFM 107.1 Tagum City, basig matingala mo, basig inyong gilambos inyong radyo diyan. Nagkanoos, huwag mi makita, huwag mi madungog, pero makita mi sa... Makita mi sa YouTube, makita mi sa...
1: Sa akin na live.
0: Facebook page na mo live. Ang...
1: Transmitter na mo.
0: Transmitter sa Mawab mo eh.
1: Nag-istorya na iba sa Dabao Light.
0: Nag-sittle pa.
1: Nag-sittle pa sa Dabao Light.
0: Di ba may labot ang Dabao Light nining Mawab?
1: Wala.
0: Kay Norte man ang Dabao Light. So, ang Dabao de Oro is...
1: Mawab na.
0: Pa, kanang Nordico.
1: Nordico, nagsabot pa sa Nordico dahi.
0: Nordico, pag-sittle ito nagsabot ang transmitter na to.
1: Wala, sige.
0: Wala tayo kuhan sa 107 ha. Wa ta mag-live karon sa 107 wa ta on air, pero nag-live ta sa to ga Facebook page sa YouTube mga katropa. Kung siyempre dire sa mate.
1: Yes.
0: Live ta sa atong FM dire.
1: Natural.
0: Sa XFM 99.1. 99.1.
1: Og sa Bukidnon.
0: Bukidnon.
1: Live ta bai. Live sa Bukidnon.
0: Live lagi po ta.
1: Live sa Bukidnon. Live ta sa Jinsan.
0: Live ta sa Jinsan.
1: Live ta sa Dabao.
0: Live ta sa Dabao.
1: Live ta pero dili dia silahan dito ta sa Lain. Sa mga cellphone.
0: Sa cellphone yan.
1: Sa cellphone.
0: Live ta sa Pagadian. Yeah.
1: Yeah.
0: Live tas pagadian.
1: Pagadian na. Ah, wala lagi mingaw na mga Stanley oi.
0: Stanley, laglag pag Dabao na lugar ka.
1: Gani.
0: Ano man ang live Stanley? Laga din eh kay librehon ka ni Master Tanan.

0: Librehan kaniya Soro in Ritanan mga katropa, siya ay mahimong tourist guide ninyo.
1: Oh, ah, wala problema na tourist guide naman. Wala man dang ingon nga kita may mong gastog pagkaon. Sila na bahala diha.
0: Wala na labot ka na pila apil pagkaon.
1: Without meal man, without meal.
0: Ah, without meal.
1: Oh, wala meal.
0: Pero na makay babae.
1: Without meal. Wait, female. Wait, female.
0: Walagway mail.
1: Walagway mail. Basta kain na ay, female. Oo na.
0: Okay, kaya.
1: Kasi okay. Hasga okay, ha?
0: Parte okay, ha? Maras kidong na. Basta why mail na gini, female. Na
1: natural gabi. Ano ba siya kabis ko? Ano siya, bro? Sa man, muna mali ka diyas kapalong na, eh.
0: Anad?
1: Ano ang mga ni mo gitawag di, ha?
0: Nanawag na, ka?
1: Oh, nanawag ko kay spray, ha?
0: Basta, no?
1: Ano na siya nga, di ba ka pwede? Ano kay mga kwan man, eh. Mga very nice thing to eat man, eh. Muli magdaba ugma.
0: Mupalangri.
1: Mabalangri ko na ikaw, ha?
0: Manda,
1: ba? Maparansyar ka. Ah, baba, kasi nga, ikaw malang ka, kaya ako yung mahala sa imo tubilog, ba?
0: Ha? Ano basta nun? Ano ba na ikaw?
1: Bara
0: mag na yung gasoline station? Bara
1: tayong gasoline station, naturalmente.
0: Tane, magpuan kita na, eh. Magpuan na, maghulat kita na ni ka na.
1: Maghigwaos, ha?
0: Oh, higwaos.
1: Ay, ikaw malang ka, kaya to, tawagan to. Ikaw ko, kunan mo si, kuhan ko si, ato amigo si Kidong. Okay?
0: Sige lang, kadumdum pa ko na yung gas station, wadto ko sa gasoline station
1: na. Wala na, nana na siya. Kitaguan na niya yung gasoline station.
0: Masay pangalan kasi yung gas station niya. Di ba ka Kidong?
1: Kidong.
0: Repelling station.
1: Oh, kala.
0: Repelling station. Yung mga ilang tanya ka ng PO siguro. Basta
1: kala.
0: Kidong repelling station.
1: Purchase order.
0: Purchase order. Okay, kadiyot lang, master. Kaya mag-ampos sa ta, master. Kaya yawat na lang. Bisan pa sa atong pagkapahong-pahongon.
1: Siyempre. Mag-consulta tas to ang leader. Mag-consulta sa itong leader.
0: I-surrender to sa labang magagawa mga ato mga kasaypanan. Napakisala, master.
1: Ay, sir, na.
0: Kagahapon na, kasala ka
1: wala. Kasala, eh.
0: Kasala, dahil nga po.
1: Kasala tayo ka, kasala ka.
0: Wala ko yung kasala kagahapon. Wala
1: na kasala, gudai.
0: Wala akong kasala kagahapon. Wala, pero na past year, nakakatagsala.
1: Okay, okay.
0: Di man ta perfect.
1: So, wala kayo sala kagahapon.
0: Gahapon, wala ko yung sala, master.
1: Congratulations!
0: Oh, ato nakalabay ang adlaw. Wala yung po kasala, master.
1: Ah, congrats po. Mayo.
0: Ito ang nakalabay ang pipila ni Katuig, master. Wala yung po kasala, master.
1: Ah, mayo.
0: Pero nilabay mga 10 years, 15 years. Dakay kong sala, master.
1: Ah, kala. Sa ato pa na iba. Sila. Ate, ampo na tiga pala tumong.
0: Pero ningo maginawa, pag ampo din na, aron, kaluyan ka na ko. Okay, ampo ta, master. Ampo ta kay, yawat na lang.

0: Alright, para entrar en la tropa, salto un poco para Goban, Gomican, que a las 5, a las 5, a las 4, 48, no me
1: ahí. Ah, grabe, pas kayong mga oras mong, okay, unya ng tatawad mong kay natay mga pasundaya, kunya na mga balita nga, gikan nga, Prisco, pakayo niyo, Pris from the farm, pakayo niya ito ang balita mong, no?
0: Prisco, glove ass, gina siya, master.
1: Yes.
0: Nagkisi-kisi pag gina, master.
1: Okay, gikan na ni Lars Anyor, kay unya ato ni nga sayron, kay ang kapulisan sa tagom na nanawagan sa mga publiko nga siyempre secure ang mga ni kinalot nga mga bangag sa mga septic tank ba mga anak
0: septic tank okay na namugna kini maong panawagan o mga pahimang no gumika lagi sa usa ka 5 anyos nga bata ang
1: So unya ato na siren unya
0: po siren tanaw niya master kay loy buto nung 5 anyos nga nahulog bisag nakalabay na nga semana. Pero
1: awareness ba? Awareness na siya. So, unya mo, usaman ni balitaan, proyekto man ko na sa First District sa Barangay San Jose, sa New Corellia, mong labaw ni Lord, usaman niya.
0: Gisugda na. Mga proyekto sa First District sa New Corellia, gisugda na.
1: Aba.
0: Sukad pa man na pagkuan na monitor, magunan ko katropang master. Sukad nga paghimong congressman ni Carlo Oy, kuan ba kanay bang, bisag ba, bago pa ganing pagsugod, the first term pa lang, nagsunod-sunod ang mga project master. Ang uban kay ato naman sa katapusang termino makita ang proyekto.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang kuno-kuno, matod pa, ang unang termino is nag-practice.
1: Aba. Dagang kay mga espekulasyon.
0: Ikaduhang termino, giproseso na ang kuan, ang kanong mga ano mga plano sa project.
1: Mm.
0: Unya ikatulo, dito na nagkuhag mga budgeting. Pagkatapos ang quarter, dito na magsugod ang proyekto. Aron aduna po, nasugdan na to ang atong first time project. Mauna ni siya. Unya, magpa-reele ko, aron matiwas ni. Aron matiwas. Pero lahi ni si Di Carlo Oy, mga katropa, kay pagsugod pa lang. Nanay mga project.
1: Di basta-basta. So ato na sa iron niya, Bong. O sa maning istorya ha, Bong. Pamatunin ko na ni Bong. Muha mo ganyan, probinsya nga misikop sa kuan, Bong.
0: O kani?
1: Ginadiling illegal quarrying sa Talaingol, sa Labdor. Unsa man siya, Bong?
0: Unya,
1: masaira na ito niya.
0: Yes, unya. Ato ni Bono kay nadungog raba na ito, master, nga usas tag-iya man kuno ni ining nahisgutang quarrying o mga equipment nga dakop sa probinsya. Kuan kuno ni? Official. Official
1: aba.
0: Ha. Basta ka nagpadakop ako po na apoy kuare.
1: Ato na sa error niya. Kaling nga sana niya DNPP og tago ma PNP na sana niya nga nagpalig-on sa usab ni kapatid no nang maging partner sa probinsya usab man sa tinuod usab man. Be.
0: Mahimong luwas ka sa imong paglahoy-lahoy pag sa adlaw gabi eh. Kinalan ang kaatong kapulisan nga mao man sila nagbantay sa kahusay kalinaw kinahanglan maangkon ginato ang kalinaw og kahusay. Dili lang kay peace and order na ang mga order, wa tayo mga pace. Wow. Isip tayo, di ba?
1: So, depende sa order na.
0: Depende sa order na, master. Kung sige na tag-order, na may pace, dihar.
1: Depende mo, pace 1 bang, pace 2, pace 3, pace 4, pace 5. Ano, so, ato na sa hero niya, Bong. Kaya, sumaling, DOPPO, Bong. Nagpulong-pulong ko ni sa mga staff conference alang sa, sumaling siya.
0: Adili po ni si Congressman Pulong, ha?
1: Adili.
0: Kwa ni, Dabao, Di Oro, Dabao, Di Oro, Dabao Oriental Police Provincial Office.
1: O, sumaling siya, kakuan mo. Adili
0: na sila yung mga staff siya. Mogya po nagisigutan niya, master.
1: Mogya po?
0: Ano, kanina po ka ito baga PNP, nagisigutan unsay mga para sa mga insurgency pre, unsay angayan nga buhaton, arong kinisya nga mahimong luwas gihapon ang katauhan sa Davao Oriental.
1: Mo ba? Kakuya ko na ang istorya nga ako.
0: Unya, kinahanglan na mo ato dito. Ikaw, master. Iyaw pagsalig nga naakay amigo mga general, naakay amigo mga kernel.
1: Amigo naman ito na, di mo na magyapon na mukas ito pag magkasalata.
0: Kinahanglan, master, nga ang imong isuot nga magbutor ka kinahanglan nakahaom gina sa rules and regulations sa kuan kaning LTO
1: haom kay sa chura pod haom sa chura
0: kay og kanang kuan master kay kung madakpan ka master dili makadupan ni ma'am
1: wala ta dili ta magpadupan na kay basa kabata kanang di mata violator di mata kabata kanang law abiding citizen man ta mo
0: dili pug ka up an sir
1: mo tetay usa bebe kadi usa man imong be kapin ka sa sintang mga aplikante interview sa HRM PSB nasa Santo Tomas. Usa man ni style ni Bong.
0: Kana master, kani Bong mga
1: pamatod na.
0: Kani mga aplikante master, importante magina kay makamakag trabaho, expected ang ginikanan makatrabaho o makamakag eskwela ang expected ginikanan makatrabaho imong mga anak. Kay adunay na trabaho. Pero ang problema karon master, kini mangong kani hinon sa sinta naman ni ang gipang interview, I do hope nga kining sa sinta makasulod ni siya kay mao ni ang gi lauman sa bagini kanan nga makatabang sa ilahang kapobrehon. Pero kung ingon-ani gani niya, kanang plantalya lang nga nag-hire, pagkatapos na rin nakasunod, ganyan dugan.
1: Duwala, duwala. Gitulin na.
0: Dakong bungo sa ito.
1: Aba, tinood yun ha, pantarongan na kayo. Saan yung DOT district? Saan siya? DOT?
0: Department of Tourism.
1: Diyan sa Davao, distrito uno diyan sa Davao del Norte, nagpalingon man ko na siya sa pagtinabangay alang sa turismo sa Davao.
0: Unya,
1: baka luminis po ni Bong sa standing cooperative sa Palabo. Gi-evaluate alang sa Dabnor. Aba, gawad parangan.
0: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanpon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Sanpon Plus Coffee Mix kamo.
8: Sanpon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanpon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanpon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sanpon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sanpon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sanpon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sanpon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: butika nationwide.
1: Mayong adlaw tagum city. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
4: Alright, balita rin mga katropa sa atong pagkaguban. Samtang ano na kita ay 2 minuto. Sigurd Master, ang milabay sa alas 5 sa buntag. Ako po.
5: Paka na.
4: Alas 5 na. Hayagan ning sa atubang na kuy, di mo kuklaro ani.
5: Ayaw klaruhan ay mga klaruhan. Di na gyud nakaklaro
4: ba. Ulaw, maulaw mo ta ni Uncle Dar ani, Uncle Dar ani. Mato pa ni Uncle Dar, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
5: Uy!
4: Napod ni si Elmer Curioso Cabillo. Mato pa niya, maayo ga buntag, Sirbong o ga Master Inday tanini.
5: Aha, good morning.
4: Sa tanang katropang nagpaminaw. Yan, nagasalamat mo Elmer Curioso Cabillo. Yan.
5: Alright, so direta po nga toning kuwala na itong silar, karoon mong kayo, palikad na ni silar po kayo, nahurot na ninyo ng 2 tasang kape ko, no?
4: Yan, hurot na 2 tasang kape. Ato, Sairon, kayo naaraba rin si Sumbilon nga Candido, nagtanaw raba rin sa katropang Arnel Cortez.
5: Aba, be.
4: Salamat ko, no? Salamat nga, salamat nga miagi ka sa akong wall na ako'y daghang nakita nga interesting nga mga post shout out sa shout about sa health wellness keep siyempre ang ato ang kuanre ato adre na matay mga health yet
5: yes na kitay mga
4: health kaya na matay yes to health
5: yes basta na ka yes nakakuha ka Santon plus gold ka
4: yan ang among health din na
5: okay kayo so
4: bastado gina siya bay
5: okay sige ani ano ingon pa ni katropang Larno kapulisan sa Tagum City ananawagan sa publikong i-secure ang mga kinalot ng mga bangag humana anunay bata nga aksidenteng nahulog Lar Sanyol, Lar Bunal.
6: Live report. Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank aron malikayan ang aksidente.
7: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tata kanang alerto na paraanin na kuan. So dili lang ato gisipon nga na basi na mga bata silingan so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So, na yung insidente no naitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning mga insidente.
6: Nagugat ang panawagan, human sa silente ang pagkahulog sa 5 anyos nga batang babae sa septic tank, gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City, niato Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, alas 4:30 takna sa hapon, sa maong petsa, napalagan ang pating lawa sa biktima, nga naglutaw sa septic tank, gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center, apan, gideklara kini dead on arrival, sa mihiling, nga doktor, alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang, sa interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Jel, 13 anyos, sa biktima. Kalit matod pa siya ng kurat sa diyang adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iyakining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
8: Pagkauna na kong kita niya, wala pa ako kailas akong uniform kay bago man kong eskwela to niya.
5: Mm-hmm.
8: At kita na kay akong giambak da yun.
9: Alam din na to biga di. Alam na din.
8: Taga.
6: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inahan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura. Nagluto ko niya og saging, kauban ang iyang anak. Apan nalingat siya o nakagawa sa balay. Ang iyang anak o iyang gituang ni Adto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan nga nalumos ang iyang anak. Nga to sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuyan.
7: ito na nag-abot ng mga kapalitihan, nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nakasurvive ang maong bata.
6: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang paghitabo, gitubag sa tag-iya sa balay, ang tanang glastuhon, sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual na pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na Itabuan, gitabunan na ang septic tank, di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay, nga nalimtan nila og tabon ang bagag, una sila mipauli. Dugang pag-amwag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site, nga dublion ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
4: Yun, manay leksyong moral, master. Sa mga trabahante, usahay, magtrabaho ta, di ta magdinanghag.
5: Ah,
4: ano naong ginato nga, basi mula kao ta, basi pag-uli nato, niya wala na ito maharangin na niya. Bisa buta nag-barrier, bita, naagin na i-ali din ha, napita nga, kung wapan ang human o bangag,
5: Nanay sa mga ako lang kaagitang nakatrabaho mo kung inalugay-lugay pero kada kalat yun ang septic tank na tabunan yun naman ang sin
4: sin
5: yun na eh una na alam na mag-renovate kag balay una ni mo kung ano niya ang dapit sa may CR
4: correct
5: naman ay mga tanggalon ni mo mga atop niya so yung mga tinanggal ni mo niya mga usap pa na mga plywood imtabon yun na ni mo labi na labi na ganang mingaw kay ngalo labi na sa mga squatter area ay nala ba
4: susama rito yung tabo kay di maguda kay kanaray nga nakagahitabo master daghan ang tabo kanya to.
5: Daghan.
4: Adunay mga gipabayaan ng mga septic tank nga din pag balik sa tag-iya, tingala na anay galutaw nga bata.
5: Mm-hmm.
4: So, kani, kung ano na, parcel sa mga nagkakitabo, usap kani ato. So, mana nga, kinahang na na to, mag-amping kita. Kita po mga ginikanan,
5: ayaw pasagdi.
4: Di po ta, kumpiyansa. Kayo nga, naarata sulus tong balay, unya ang atong anak gagmay pa, tuwada ay dito, galuling hayaw, ano to makita sa tumata, mo-aksin na mong kabalaka din ha. Sama ko sa kuwa nga din ha, sa mong gipuyan, kana, delikado mong ganyan mong lugar.
5: Okay, siyempre.
4: Dagat mo na.
5: Dagat o.
4: Ug dakong taob, unya na may gag, nakaday mga balakay, kung nagagmay kay mga bata diyan, magdudula, nga pasaglalas ginikanan, dagyo kay mga ilang balay, paabot ito. Kay daghan may mabata din nga hulog no. Usa ko diyan nakaambak na po ko diha kay tabang kog bata.
5: Di ka basta-basta mo ma rescuer ya.
4: Abi na mo kana kung anak ka to akong anak ka kamagwangan ako ikaduha kay mga babae. Nangakuan gyud na nangahulog gyud nagdagat gagmay para sila.
5: Pero
4: tao pag yon.
5: Taob.
4: Atol pag gabi eh pero kato sila wala lang dola kundi naglingkod atong bangko
5: nga dagak.
4: Ang bangko na
5: nahayang.
4: Naisdog na hayang. May gani kay ni ako magulang may nakaambak. Bawg pangitay kay gabi ya.
5: Magyud.
4: Kapos nga ang tawang bata.
5: So mana.
4: Moral na, mo na nga, di po ko mabasol sa akong mga anak nga, kuan gyud ko kanang careful ko nila, nga di ko gusto maglaglaag sila kay simbako mga hulog mo diha.
5: Correct. So, okay. Mana mga katropa, amping na tanan.
4: Yes.
5: Okay, bong.
4: Mas maayo pa, master, mag Santon Gold Coffee Mix na aron nga hapsa itong pagpinabuhi, hapsa itong pagpanarbaho din yung adlaw ang Santon Gold Coffee Mix. Samtang sa pikas bahin sa itong mga balita, mga katropa, kuman sa dugay na matupag gihulat sa mga residente, official na usab nga misugod ang pagpatuman sa usa ka proyekto sa may barangay San Jose nga pangunahan kini o gipasugdahan kini sa District 1 Congressman Di Carlo Uyo o Uyo-Oy. Kani base na sa kini sa hulagway nga gipaabot usab dinhi sa tuag mga impormasyon. Gipagawas nga aktibo na karon ang trabaho sa maoga proyekto nga din lakip usab nini aga pundo sa General Appropriation Act o kitawag to GAA 2026 pinaagi sa pagpaningkamot usab sa nisgutan nga opisyal aron labag nga madala kini ang pundo ngadto sa barangay. Dako usab atud pa ang pagpasalamat sa lokal nga panggamhanan sa barangay San Jose ubos kini sa liderato ni Barangay Kapitan Leo Namok Mansik Mantika nga mingon kini nga usa kini ka mahinungdanon nga kalambuan alang kini sa komunidad human lagi sa taas usab nga panahon nga wala makadawat o gasusamang mga proyekto ang iyang barangay. So padayon karon ang construction aron labang nga labing nga dali nga panahon magamit na kini sa katawhan o makatabang usab sa adlaw-adlaw nga panginabuhi o panginabuhi og serbisyo sa barangay. Ang maong nga kalihukan gilaw sab kini nga kabahin sa padayon nga pagduso sa mga proyekto sa infrastruktura o pagpalambo matod pa sa komunidad sa unang distrito sa Davao del Norte, mga katropa. Alas 5 days na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanaguban din mga katropa sa Talaingo, Davao del Norte. Nagpakita matod pa o kaligon Oga nga baruganan, batok gato sa illegal quarrying aga provincial government sa Davao del Norte. Human nga masikop usab sa usa ka operasyon ang duha ka dump truck oga usa ka piloder nga gidudahan kining gigamit sa walay permit usab nga pagkuha og quarry materials sa sitio Nasiko, Barangay Santo Niño, Talaingod, niadto ga Agosto 12, tuig 2026. Gani ang operasyon gipahingunahan kini sa Mines Division sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Pedro, isip kabahin matud pa sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisiya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa maoga report nga ang mga ekwipo matud pa adunay kalambigitan kini sa usa ka opisyal, wala usab kini gipadayag sa gobernador. Ang lamang kuno nga magpanalip na usab ang ginatawag natog mapadayon ang mga investigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib niingon nga walay bisan kinsa nga mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab niya nga ang mga kita gikan usab sa quarry o quarry permits extraction, mga taxes o uban pa mga bayranan importante matud pa alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama na lamang sa Uplan KKK Health Services Zero Billing Program, pag-abli usab sa kalsada o uban pa mga serbisyo ga publiko. Samtang nagapadayon usab ang investigasyon, gipahinumduman usab sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan nga adunay saktong extraction permit o delivery receipt aron lamang nga malikayan ang dagko nga multa o ga posible matud pang pag-impound usab sa mga ekwipo. Ubo sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan o 1,000 ang puti gamaya. 1,000 kada 1,000 kada cubic meter man ini. Dako ni 10 wheelers na. Napulo po na kakubiko, so 10,000 po. Meters sa unang paglapas, ikaduhang paglapas, 2,000 sa ikaduhang paglapas nini. O sa ikatulong paglapas, 3,000. Plus dugang pangposibilidad nga ma-impound ang quarry materials o mga equipment o sakyanan. Gani ang maong aksyon, nagpadala kini sa klaro matupang mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte, dili mo pili og ordinaryo gataw o opisyal, kundili magpasiugda sa patas matud pa nga pagpatuman sa balaod alang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan og sa pundo matud pa sa katawhan. Murag na naay naghonghong ra ba sa kuan ini kagabi nga tag-iya daw mayor. Tag-iya mayor. Unya na dapat ko na himbaw ang biyadrin na pita mga tropa sa Davao del Norte nga halos mga quarry din he, mga official may tag-iya.
5: Aba.
4: Oh, halos.
5: Di basta-basta na dai, na din basta-basta na may ana lemong.
4: Oh, na ay mga unana, kanay mga dump truck ato makita din mga official tag-iya na, pero napoy uban nga mga nahimong official buster nga daan ang ing ana nilang trabaho daan.
5: Di basta-basta.
4: Mga contractor na sila daan, mga naas lemong equipment, mga heavy equipment para sa construction na heavy equipment na siya. Nanay una nga mga ing ana, pero ang kanang uban nga ugwa mahimong politiko nakapangontrata na. Aduna na dako ng construction firm.
5: Oh.
4: So kana usap po na ka matawag na to master ang investigahan.
5: Mm-hmm.
4: Kaya sa una, wapa ka bahay mong official, wapa mo mahimong official, unsar man mo. Nabalo man ang silinga kung sa'yo matrabaho ni matuhan na. Pero pagka official na, nahimo na mo official, nga nung dagko naman mo contractor hinoon sa atong nasod. Tibok na sundi, pati daghan ng unang hitabo.
5: Na yung mga inana, no?
4: Na yung unana. Naga ni announcer master, nga nahi mo ng kontraktor. Uy, problema na.
5: Di ba sa basta, di ba sa basta, di ba na politiko.
4: Di ba na politiko. Oh, na yung mga announcer, nga nahi mo mag-kontraktor.
5: Correct, correct.
4: Napoy mga magsisibya, nga nahi mong kontaktor.
5: Aba, kontaktor lang. Masira mag-kontak.
4: Sige lang, kontak.
5: Masira kontak pa.
4: Yan, alas 5:15 na mga katropa samtang sa lain pang bahay na sa ato mga balita. Nagpadayon sa karon ang pagpaligon sa ilang koordinasyon ang kapulisan o provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte aron lamang nga masiguro ang kalinaw o siguridad sa komunidad. Gani sa detalye nga ato usab nga dadawat sa baga alas 9 antak na sa buntag kagahapon gadlaw Agosto 13 tuig 2026, nagpahigayon og security courtesy call si Police Colonel Glenn J. Cristenis, ang provincial director kini sa Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Sa Davao Norte Police Provincial Office o gitawag DNPPO. Kauban usab si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, ang acting chief of police sa Tagum City Police Station, ngadto usab kang Governor Edwin I. Hubahib. sa may opisina sa gobernador. Gani sumala usab sa Davao Norte Police Provincial Office kabahin kini sa padayon ag nga koordinasyon og pagpaligon sa partnership tali usab sa Philippine National Police og sa provincial nga pagabahanan sa Davao del Norte. Gisgutan sa maong panagtapok. Panagtagbo, mao ang mga lakang matutpa aron nga mas mapalig-on ang peace and order, public safety og gitawtog epektibo matutpag pagpatuman sa balaod sulod mismo sa tibuok probinsya. Naghatag usab kini og higayon sa duha ka mga panig nga hisgutan usab ang mga isyo ka adunay kalambigitan o kabahin kini sa seguridad o kaayuhan sa publiko. Lakip na usab nini ang mga pamaagi aron lamang mapadayon ang malinawon og luwas usab nga palibot alang kini sa mga residente sa Davao del Norte. Gani gi padayag usab sa mga opisyal nga ang ila matupang lig-on nga pagpaningkamot nga pag, sa pagtinabangay aron lamang kuno nga masiguro ang proteksyon sa katawhan og mapadayon usab ang pagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan sa lokal nga panggamhanan og matuman ang mandato sa ilang trabaho mga katropa. Kay nga naman po nagdi mo mutuman sa inyong mandato, nasayod ba mo mga katropa nga di mo sugot si Mamili Rilampagos Kapalan?
5: Ay, sa so, sige na siya ka nanana, ay.
4: Sugot ka na, di masugot
5: ka na si Mamili. Si Mamili, ano, di ka nanana.
4: Di ka nanana. Man na makita ni Mamili nga kay daghan ba kayo na si Mamili Rilampagos Kapala o mga ano, mga
5: constituents.
4: Constituents ng mga official,
5: yes.
4: Di ba? O na nga siya, wak po na lipod-lipod na.
5: Lipod na.
4: Bisag unsa ka, kanang, unsag-unsa ka dako sa official, basta kailan niya, suod niya, simple-simple lang niya, tara nga na, pagtrabaho.
5: Diyan mo, diyan mo makita ang Christmas tabong.
4: Kay maulaw tag-apil, maulaw tag-apil.
5: Diyan mo.
4: Amigo, tapos yung anay mo ipakita, maulaw ta.
5: Basta-basta na yung nana. Mama, Ate Mili, good morning mo niya.
4: Kanang, basta.
5: Lasige.
4: Magbuntag. Samtang sa laing bahin, dinis Davao Oriental usab, nagpahigayon o staff conference ang Davao Oriental Police Provincial Office o gitawag niya Gedopo aron lamang ripasuhon usab ang nagapadayon ng mga operasyon o mga prioridad ng mga programa sa kapulisan sa probinsya. Gani ang maoga panagtigom ipangunahan kini ni Police, Police Lieutenant Colonel Conrado B. Canalilla o Canaliha Junior, usa kini Deputy Provincial Director for Operations, uban usab sa partisipasyon sa mga provincial staff officers sa Davao Oriental Police Provincial Office. Sumala usab sa dopo ang staff conference, nagsilbi kini nga higayon aron labang hisgutan og gitawtong ribisahon ang mga kasamtangang mga programa, paglata o paghatag usab kini og update sa mga operasyon og pagtuki sa mga kabalaka sa province sa mga prioridad sa mataga opisina o unit sa kapulisan. Atol sa mga tigom ang mga provincial staff o officers nag-presenter kini o sa ilahang tasatag sa usab ka mga report kalabot at kini sa mga nahimo nga kalampusan kasamtangang mga isyo o sa mga prioridad ng mga kalihukan nga pagatutukan usab sa umaabot ng mga adlaw tumong usab sa baong nga kalihukan ang pagpalig-on sa koordinasyon sulod mismo sa organisasyon o pagsiguro ng mga epektibo ang pagpatuman sa mga programa sa Philippine National Police alang kini sa Kalinaw, Kapsay ug Seguridad sa Davao Oriental. Kay ubadayon ang eleksyon sa barangay, kinahanglan mo gina ang ilang presensya nga naosab sila din ha mga katropa aron sa ingon ni Ana malinaw ug hapsay ang barangay o sangguni ang kabataan eleksyon 2026 mga katropa ug mahinayon karong November 2 mga kaigsuon. Samtang sa atong pagpadayon na master, alas 5.20 na gyud. Sa laing pangbahin sa atong mga balita, dirita sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nagapadayon na sab karon ang lokal nga panggamahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte sa pagpalig-on sa patas o transparent. Transparent mga katropa nga proseso sa pagkuha og mga empleyado sa gobyerno. Pinaagi usab sa gipahigayon nga Human Resource Merit Promotion and Selection Board o ginatawag ng HRMPSB Panel Interview. Niadto nga Agosto 12, 2026 sa opisina mismo sa HRMO sa ikaduhag andana sa munisipyo. Gani, gipangunahan kini ang maong panel interview ni Mayor Roland S. Dihisika nga maoy chairperson sa board uban usab sa ubang mga miyembro sa HRMP SB. Sa datos usab sa HRMO, upat ka mga aplikante ang gi-interview alang kini sa nabakante nga posisyon o bakanting posisyon nga internal auditor to sa internal audit section. Gani samtang 33 ka mga aplikante ang miatubang usab sa interview alang kini sa duha ka bakanting posisyon sa administrative aidel o ed, administrative aid 1 sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences and Technology kung gitawag ni ISTICAS. Dugang pasab nga adunay 13 ka mga aplikante ang gi-interview para kini sa posisyon nga administrative aid 2 sa Municipal Agriculture Office. Og sa katapusan, adunay 12 ka mga aplikante usab ang miatubang usab sa interview alang kini sa bakanting posisyon nga administrative aid 6 o clerk 3 sa mayor's office. Subhan usab sa HRMO ang maong kalihukan kabahin sa kini sa ilahang paningkamot nga masiguro ang patas able og merit based nga recruitment process aron labang nga matagaan og patas nga oportunidad ang tanang nga kwalipikadong aplikante og makapili matud pa ang LGU sa mga individual nga adunay kapasidad og integridad sa pag-alagad sa katawhan. Nagpabilin matud pa nga tumong sa LGU Santo Tomas ang pagpalambo sa kalidad sa serbisyo publiko pinaagi usab sa pagkuha matud pa kini sa mga empleyadong adunay husto nga kahibalo, kahanas og dedikasyon sa trabaho. I hope nga tinuod na ang makuha empleyado adunay hustong kahibalo. Pero ang makuha empleyado gumikan kay anak ni kumpare.
5: Ah, ganal. That's another story.
4: Tungod kay adunay nakabutang ditong pangalan nga referral.
5: Aba.
4: Referral ni kuan ni... money, referral ni financier panahon sa eleksyon.
5: Uy.
4: So mahimo gina siyang lalim ka usa lang ka bakanting posisyon, tag 30 ka buk, 33 ka
5: delikado, buk
4: ni-apply.
5: Lison.
4: Usa ra na ka bakanting posisyon ang giilogan.
5: So
4: bulahan kaayo ang adunay bugat. Masabi bugat.
5: Bugat o ka itlog sa klaruhan na niya mong.
4: Ganun niya, master. Itlog mo yung master nga. Pamingo ba ng uban niya o itlog, master?
5: Gani.
4: Bugat o bakir.
5: Naamang ko kayo kahilanan. Naamang ko yung nasundan ng kapitan, bong. Na niya to yung ilang ko si Moabang. Anihala ng kapitan nga. Sorry kayo niya, sir. Kaya bigin mo na ako priority. Kaya ako priority. Kaya ginitabang na ko itong mga ala ba?
4: Sorry po, master.
5: Sorry po. Problema na. Kasabot pa tala.
4: Sorry po, master. Kaya dito mo speak ito na kalabay election, sorry master.
5: Sige, sarun. Sarun na lami. Kapitan, masupport ane, Cap.
4: Okay, marag satuan ng kalihukan. Sometimes, sa Pikas Bahin, alas 5:23 na. Sa Pikas Bahin, nagapadayon usab ang mga paningkamot karon aron labang mapalambo ang turismo og makadugang matud pag oportunidad sa trabaho sa distrito 1 sa Davao del Norte. Pinaagi usab kini sa usa ka mabungahong courtesy visit tali usab sa mga lokal nga opisyal o sa Department of Tourism o DOT Region 11 niadtong Agosto 12. Gani kay panguluhan usab sa ang maong delegasyon sa Department of Tourism ni Regional Director Tanya Rabatan diin gitumong usab sa maong panagtigom ang pagpalig-on matud pa sa koordinasyon tali sa nasyonal nga ahensya ug sa mga komunidad sa distrito 1 Davao del Norte aron labang nga mas daghan pang suporta programa ug proyekto ang mahatag kini sa lokal nga panggamhanan sa turismo o tourism industry. Gani sumala usab sa partisipante nga ang mga pagligon matud pa nga pagtinabangay gilauman kini nga makatabang sa mga lokal usab nga mga negosyo, tourism workers og sa pagpalambo usab sa mga tourist destination sa maong distrito. Mitambong usab sa maong panagtigom sila si Chairperson Alma Limoy sa Tagum City Tourism Culture and Arts Council, Konsehal Arthur V. Ong na nagdumala kini sa Committee on Tourism, Sisterhood Ties and International Relations, Assistant Regional Director Jody L. Calaliu o uban pang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 11 o LGO Tagum. Kanigi pasiog daw sab sa mga opisyal nga ang pagpalambo matupas turismo dili lamang kini para sa pagdani o mga bisita kundili aron sab nga makahatag kini dugang pasab nga panginabuhian o kalambuan sa mga komunidad sa Davao del Norte. Mao kana mga katropa ang atong nakuha mga balita sa ako ng ingon kung wakay bakir mga katropa sa pag bisan pag ang imong anak cum laude magna cum laude kung wakay bugat gabakir looy kimong anak di makatrabaho mga katropa dayon.
5: Correct.
4: Aminado tanan master kay kana naka-experience sa tanan master.
5: Anton
4: nga ato mga anak ang atong anak di naganahan nerbaho nga mga apply pa pag mag kanang mga kurso nga ko amitaw sa agri kinahanglan kayo na kay one time ago nay usa ka city nag hire gyud ka nang haom kay sa iyang kurso
5: sa ka na sibo jud kayo
4: oh niya akong anak kay kuan man gito kay eligible man to siya kay naana man gito siya ay ang sitawag na master kanaga na yung civil
5: degree.
4: Service civil service
5: civil service ay
4: hindi man gito kay kuan agriculture man to siya kanang agribusiness man to niya kuan po to siya kaning cum laude so apply siya gi akuan ka kanang sunod sa profiling ba kung sa kinahang na requirements pasag na siya gastuhan na hulat ng tawag kay tawago na ko no ayabot lang duha katuig wagin matawag kano siya gino wagin manarbaho yung tawag
5: kay kulang bakir
4: kay walay bukat nga bakir
5: bakir
4: walay bukat nga bakir unya na po ko na hibaluan nga na yung nakasunod ng trabaho nga hangtod karon gikaltasan pagi pang sweldo kay gito nga na gito sa
5: bakir
4: sa bakir
5: bukot sa ito yan istoryana
4: palag na yung taong ginikanan kay pagpa-eskwila na ko ni Moday, wabiyay ko yung tao yung nagtunga o gasto sa pag-eskwila na to.
5: Kaya kaya naman itunga dito sa naman ni Bakker.
4: Pag ta, na, tunga naman sa ilo.
5: Bukat pag-ing Bakker, sa amin nalim mo. Mao na diya.
4: Samtang sa katapusang bahin sa itong mga balita, Rispanabo City, Malampuson, usab nga gipahigayon. Kaya ito nakalabay ng adlaw ang usa ka evaluation sa ginatawag-tog nominado alang kini sa DABNOR Gawad na Parangal 2026 Search for Outstanding Cooperative. Isip kabahin matuwi kini sa pagsaulog sa Cooperative Month Celebration sa Lalawigan sa Davao del Norte. Ang grupo sa mga evaluator gikan usab kini sa Cooperative Development Authority o CDE, Department of Trade and Industry o DTI, Provincial Cooperative Unit, ginatawag-tog PCU, o yung sa Provincial Agriculture Office, Community Development Division, o ba sa suporta sa City Cooperative Development Section, nga gipangunahan kini ni Ms. Brenda Sauping, OIC, mibisita kini og nag-assist sa mga nominado sa nagkalain-lain o sab nga kategorya. Gani si sa micro category, nominado ang Panabo National High School Teachers Multipurpose Teachers Multipurpose Cooperative sa small category. Giilaw sab ang mabunso o mabunaw, ha? Mabunaw Women's. Mabunso naman. Mabunaw Women's Multipurpose Cooperative. Samtang sa medium category, nominado usab ang Panabo City Employees Multipurpose Cooperative. Sumala usab sa mga evaluator, tumong sa maong search nga mailhan kini og mapasiugda mapasidunggan ang kooperatiba kooperativism pagtinabangay kooperatibang pagtinabangay nga adunay maayong pagdumala aktibo matud pang serbisyo sa mga miyembro og dako usab nga kontribusyon sa kalambuan sa komunidad. Gani gipadayag usab sa mga opisyal ang ilahang pagpasalamat sa tanang nominado tungod sa ilang matud pang dedikasyon og pagtinabangay aron labang mapalig-on ang kooperatiba og mapauswag-usab ang ekonomiya sa lokal nga komunidad. Padayon sa mananawagan karon sa mga ang mga sangat to sa mga kooperatiba sa Panabo nga ipadayon ang espiritu sa kooperativism o pagtinabangay pagpalambo usab sa panaghiusa alang kini sa mas ligon og mauswagon nga komunidad mga katropa.
5: Oras alas 5:30 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
10: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Thank you, my good sir. dog akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sa kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pag-sulizer, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
11: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
20: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly sa mga butika.
21: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
22: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
21: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Exciting Pilipinas.
3: Alright, balik tayo rin mga tropa. Samtang ano nagtay 36 minutos malamig aron sa alas 5, Master.
4: Hayag na kaya mong. Hayag na sa kawas mong. Kaya...
3: Bisag na idagom-dagom, Master. Pero ni subog yung adlaw.
4: Ayaw lang dagom. Kaya muli pataw niya. So, ato
3: na... Nama kay raincoat ka di
4: mo. Wala kay raincoat ron. Wala lang. Ligot ako lang. Lokol. Matamarapatang ka nag-asin.
3: Hindi magapag ka mabasa, Master.
4: Nasaan na istoryahan. Nasaan na istoryahan. Si 24 ka mga friends rescued mo. Sa bukid noon, natagaan og safe kandak. Pas baton pa ni Marie Codino at paminahon ba sa XFM Bukidnon?
1: XFM Mindanao Reports.
5: Si Tinday 4 ka mga rescued friends ang natigahan og safe conduct pass ni atong Agosto 11, 2026 sa H1SFBN, Barangay Mampayag, Manulo Fortich, Bukidnon. Kinigitambungan ni Colonel Warren C. Monda, Officer in Charge sa 403rd Infantry Peacemaker.

0: ang katinawan matag programa bahin sa dagkong pagkunod sa mga lokasyon alang sa panglawas ug agrikultura nga makita sa gisugit nga national budget alang sa 2017. Ang FY 2027 National Expenditure Program nagpakita nga ang health subsector nga 458.43 billion pesos sa 2026 nahimong 362.74 billion pesos na lang sa 2017. Niubos kini og 95.70 billion pesos o ana sa 20.87%. Ang agriculture and agrarian reform niubos usab gikan sa 313.16 billion pesos ngadto sa 276.57 billion pesos niubos og 36.59 billion pesos o 11.68%. Kini nga mga basic sectors pinakagikinahanglan sa matag pamilyang Pilipino ilabi na sa anaa sa probinsya. Ato sa budget deliberations tumong ni Flores nga pangutanon ang DBM, DOH og DA nga ibawon ang mga nagunang programa kansang mga lokasyon gipakunhod, giunong, kompletad o gibalhin ngadto sa laing bahin sa budget. O ipasabot ang epekto ni ini ngadto sa mga benepisyaryo o sa mga target alang sa tuig 2017. Aduna matutpay major programs ang Congress nga kinahanglan protektahan o pagatunan. Ang proposed budget naglakip sa 74.45 billion pesos alang sa National Health Insurance Program, 25.39 billion pesos sa National Health Workforce Support System o 14.54 billion pesos alang sa Health Facilities Enhancement Program alang sa agriculture. Adunay bahin nga 29.92 billion pesos para sa National Rice Program, 30 billion pesos sa Rice Competitiveness Enhancement Program o 16 billion pesos sa Farm to Market Road Projects. Suportahan matud pa sa Congressman ang hingpit nga pagpatuman sa mga lagda sa House bahin sa transparency sa budget. Lakit na ang detalyadong pagbutyag sa mga dagkong pag-usbaw, paggunod o pag-usab sa lokasyon gikan sa NEP aron tin-aw nga masubay sa mga magbabalaod o sa publiko kung giunsa pagbago ang isugit nga budget atol sa mga deliberasyon sa Kongreso. Dugang pa kung nga dunay dagkong mga kausaban sa mga budget alang sa panglawas o agrikultura. Kinahanglan klaro kung unsang mga programa ang maapektuhan, nganong nausab ang mga kantidad o unsang epekto ni ini sa mga serbisyo. Adunay higayon ang Kongreso atol sa proseso sa budget nga mailhan ang mga kahuyang o himuon ang gikinahanglang mga pag-adjust sa dili pa mahimong balaod ang budget alang sa 2017. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Alright, nakasalamat. Nilo Tabios, alas 5:45 na mga katropa. Matod pa din nino. Minoridad, samdan. Abas, may pasabta ko na may anibi. Kaya minoridad, samdan ko na bung. Samdan, huma na igo sa nabuak. Nabuak nga puste sa dihang nakapabuto o pusil ang silingan nga retiradong pulis. Pilipa Oligario, may basabta ko na maybe.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpabilin sa Balay Tambalanan ang 15 anyos nga lalaki alang sa dugang medikasyon human maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapong adlaw alas 8:40 sa buntag sa Purok Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Alice Brint samtang ang suspect gila nga si Ruel Eledo Miguel anasa hamtong nga pangidaron nga kanhing pulis ug pulos residente sa nasampit ka lugar. Nasuta sa investigasyon sa Coronadal City PNP nga samtang gapakaon og binuhing iro ang biktima kauban ang iyang amahan sa dihang nakurat sila sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto nakabati og sakit sa lawas ang biktima og nasayran sa amahan nga dunay daghang samad sa lawas ang biktima. Hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga Balay Tambalanan. Sa pagpaklaro sa kapulisan nga konkretong poste ang naigo sa bala sa pusil og ang mga pitik ang misumbalik sa bata. Atol sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan ang suspect na silingan ra sa biktima, kundi hindi kabutyag nga adunay kaning panagbangi ang retiradong pulis o gamahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine o 8 kabuhing bala. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Coronadal City Police Station ang dinakpang retiradong pulis samtang nagpadayo ng investigasyon kauban na South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente. Mga katropa, ayaw kabalaka sa init ka panahon. Mag-Clear Skin Herbal Soap na, aron kanunay glowing ang skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X FM News.
1: Alright, taga salamat Pilip Oligario, alas 5:48 na. Okay, kanhing OFW na sulod sa Rihas Humana, nasikop sa bypass operation sa Butuan. Junji Libriaz,
2: XFM Mindanao Reports.
4: Dili batukib aga kasakit aga nahiaguman sa usa ka amahan o ga kanhi overseas Filipino worker human kini nagsakripisyo sa laing nasod apan sa karsel ra di ay gihapon ang padulngan tungod sa pagkalambigit sa ginadiling droga. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si alias Arnel hamtong ang panuigon na minyo o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 17 Barangay Tungaw Butuan City. Si alias Arnel nalista sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality. Nagmalampuson ang gihimong bypass operation patok sa suspek nga gipangunahan sa Station Drug Enforcement Unit sa oga sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 5. Nakuha sa iyang posisyon ang 2 ka gramo sa gituhang shabu nga nagakantidad sa 13,600 ka pisos. Lakip na ang 500 ka bypass money. Matud pa ni Police Captain John Aurelian, ang hipi sa PCPS 5 dugay na nilang gimonitor ang maong suspek sa pagpamaligya og illegal nga droga sa Purok 16 sa maong barangay. Mitambag usab ang opisyal sa publiko nga iampo sa Ginoo ang mga problema og palasunon sa kinabuhi kay dili droga ang kasulparan niini. Mibahad usab si Police Captain Aurelian nga dili muundang ang kapulisan sa pagsugpo sa mga nalambigit sa illegal nga negosyo aron maprotektahan ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Sa pagkakaron, tanggong na si alias Arnel sa silda sa Station 5 o magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pinganta ang atong panglawas aron dili mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Alright, takasalamat kayo, Junje Lebrias. Bong, wala kita yung oras mo, 5:50 na yun, bong.
5: Okay,
1: na po.
2: Weather update. Weather update.
5: Dari tas ng weather update, mga katropa, gumi ka alas 5:50 na yun, mga kaigsonan. Dari sa itong weather update sa isla sa Mindanao. Ang Davao Region o Caraga, Lakip na sabi ng Butuan o Gambago, magpadayon kining mapanganuron o mapiktuhan. Napiktuhan kini sa habagat o gitong southwest monsoon. Maong ginauman ang partly cloudy ngadto sa cloudy skies. Panagsang pag-ulan o thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Huyang ngadto sa kasarangan ng hangin, mga katropa. Agikan kini sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan. Urage medyo adunay kasarangan nga balod nga ato pumasinati karon, mga kaigsoonan. Ang temperatura, mga katropa, manukad gikan sa 24 degrees Celsius ug pinakainit ngadto sa 31 degrees Celsius ning adlaw. Init nga gibati, heat index kana sibay mahimong nga moabot ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto hangtod kini ngadto sa alas 2 sa hapon. Humidity taas usab, mga katropa, tali sa 75% hangtod ngadto sa 92% nga mao nga medyo alimuot gyud og ang ato nga panahon karon sama ka sa kalimuot sa Kundagway. Samtang ang adlaw misubang, mga katropa, ganihang alas 5:28 musalo po sa punyang alas 5:24, mga katropa, sa kahaponon, mga igsoon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Yon, mga katropa, ito ka weather update, mga katropa.
1: Ahay! Alas, sige pong! Walang tayo oras, mga katropa. Dungdung na sa taon, Lunes pohon na mayong lawas ito kung sa panahon, mga katropa, no? So, nakasalamat kayo niyong upos ngayong alas kanginan, wala lain, Master Inday Tanini, good morning!
5: Yan, masunod na, mga katropa, ang programang Express Balita sa buntag ng kaubay si katropang Lars Anyol. Sa tanang katanaw, kanong mga katropa, daghang kayo salamat ninyo, gusto na magkaparintihan ang lubong na ni Mama Benita Repolio Algabre. Karong umaabot nga pizza 22, mga katropa, sa bulan sa Agosto. Dito kini sa Labon Sulop, Davao del Sur. Ipahigilo na ang iyang lubong, mga kaigsoonan. Kita-kita ta dito, mga katropa. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algap. Salamat, katropa!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay.
6: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
4: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: exciting!
1: Good morning! Oras mga katropa sa XFM alas 5.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, kapulisan sa Tagum. Nanawagan sa publiko nga i-secured ang mga kinalot kabagag. Humat adunay batang na aksidenteng nahulog.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Mga maayong pamaagi sa eco-tourism gibambit sa Panabo City. Ngadto sa ilang bisita gikan sa Igacos.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, 54 anyos nga adunay epilepsy, napalgang patay sa irrigation canal sa Valencia City.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, tensyon sa Iran og US posibleng musamot.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, kaisog og determinasyon gipakita ni Elena Rybakina sa Kazakhstan.
3: Headlines.
2: Headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, mga katropa, Chen Yang nga mubiya na sa GYP Entertainment.
3: Headlines.
2: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita sa bundan. Express Balita sa bundan.
0: Good morning.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ana na pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Agosto 14, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balita udukan, balita sa nikan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon si Gawasa. Inamdaad do adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Bundan.
3: Express Balita sa Bundan.
1: Katropa, nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan ngadto sa publiko nga mamahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot gabangag o septic tank aron malikayan matud pa ang aksidente. Nagugat ang panawagan human sa insidente pagkahulog sa 5 anyos nga batang babay sa septic tank nga puno matod pa og tubig gawa sa wala pa mahuman nga balay sa Purok 13 Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa buhapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, alas 4:30 antak na sa hapon sa nasangpit nga petsa, napalgang patay nga lawas sa biktima nga naglutaw matod pa sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklarang dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 antak na sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jelly, 13 anyos, igsoon sa biktima. Kalit siya nakugang sa diyan na dunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank. O biyang iya kini giduol, masayran nga iya di ay nga manghod nga babae. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gisay-say matod pa sa inahan sa bata nga si alias Lu. Nga gikalentura siya ni Atong Tungura, nagluto kini og saging kaoban ang iyang anak. Apan nalingat siya og nakagawa sa ilang balay ang bata. Og iyang gituuhan nga ngadto lamang kini sa panimalay sa silingang paryente. Apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang mga silingan nga nalumos ang iyang anak ngadto sa kinalot nga septic tank, 50 metros ang gilayon sa ilang gipuy-an. Hinoon layo sa wala gilaumang panghitabo, itubang sa tag-iya sa balay diin na disgrasya ang bata ang tanang galastuhon sa haya og pagpalubong sa biktima. Human sila nagka-sitel o nagka-pinirmahay. Samtang sa aktual nga pagbisita sa XFM, ngadto sa lugar na hitabuan, gitabunan na ang bangag, di nalumos ang bata. O aminado matod pa ang mga nagtrabaho sa balay, nga nalimtan nila og tabon ang bangag, una sila mipauli. Doon ang pag-awag sa hepe sa Tagumeños, hilabi na sa mga construction site, nga dublihon ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na sa kaluwasan sa mga tao sa palibot, aron malikayan ang susamang panghitabo.
2: Sa bundan.
1: Alas 6:09 na ang atong oras, mga katropa. Gipaambit sa dakbayan sa Panabo ang ilang mga maayong paagi sa eco-tourism ngadto sa mga bisita gikan sa Island Garden City of Samal kon Igacos atol sa Osaka Learning oga benchmarking visit sa Panabo Mangroves Forest Park. Sa reports, ang mga representante gikan sa City Investment and Tourism Office oga Sanipaan Community Tour Guide Association sa Igacos, gidawat sa Tourism Culture Development Office of City Environment and Natural Sources Office sa Dakbayan sa Panabo. Tumong matod pa sa pagbisita ang pagkat-on sa mga pamaagi sa Dakbayan sa pagdumala sa ecotourism o sa mga programa alang sa malungtarong turismo. Gipresentar ni City Me o City Tourism Officer Alan Roy Vincianos ang mga operational practices o kasinatian sa siyudad sa pagdumala sa maong destinasyon. Samtang gipangunahan ni Senior Environmental Management Specialist Mario Pania ang pag-ilasa ng kalainlaing klase sa bakaw o guban pa mga buhing organismo nga makita sa nasangpit nga lugar. Gawa sa pagpahimulos sa malinawon o natural nga katahom sa Panabo Mangrove Forest Park. Nakakawausab ang mga bisita o praktikal nga kahibalo nga mamahimong makatabang sa pagpalambo sa Sanipaan Marine Park sa umaabot. Nagpadayon matod pa ang Panabo sa pagpaligoon sa iyahang papel isip ehemplo sa responsableng turismo o pagkatiman sa kinaiyahan sa rehiyon. Alas 11 natong oras, mga katropa dugang palitalya sa balitang lokal. Probinsya misikop sa gidurahang ilegal nga quarrying sa Talaingo, Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
5: XFM Report. Nagpakita og lig-on nga baruganan batok sa illegal quarrying ang provincial government sa Davao del Norte. Human masikop ang usa ka operasyon batok ato sa duha ka dump truck ug usa ka piloder nga gidudahang gigamit sa walay permit nga pagkuha og quarry materials sa sitio na Siko, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Agosto 12, tuig 2026. Ang operasyon gipanguluhan sa Mines Division sa Provincial Government and Natural Resources Office isip kabahin sa mas hugot nga kampanya sa probinsya ubos sa pulisya nga no permit, no delivery receipt, no extraction. Bisan pa man sa report nga mga ekipo kuno adunay kalam bigitan sa usa ka opisyal nga wala pa kinigipadayag sa gobernador aron mapanalipdan ang nagpadayon nga imbestigasyon. Si Gobernador Edwin Hubahib miingon nga walay bisan kinsa ang mahimong exempted sa balaod. Gipasabot usab sa gobernador nga ang mga kita gikan sa quarry permits, extraction taxes ug uban pang bayranan importante alang sa pagpundo sa mga programa sa probinsya sama sa Upland KKK Health Services Zero Billing Program, pag-abli sa mga kalsada ug uban pang serbisyong publiko. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon, gipahinumduman sa probinsya ang tanang mga quarry operators nga kinahanglan adunay saktong extraction permit ug delivery receipt aron malikayan ang dakong multa ug posibleng pag-impound sa mga ekwipo. Ubos sa Provincial Tax Ordinance Number 2023-002, ang mga madakpan nga walay delivery receipt mahimong multahan ug 1,000 kada cubic meter sa unang paglapas, 2,000 pesos sa ikaduhang paglapas ug 3,000 pesos sa ikatulong paglapas, dugang pa sa posibilidad nga ma-impound ang quarry materials ug mga sakyanan. Ang maong aksyon nagpadala og klarong mensahe nga ang kampanya batok sa illegal quarrying sa Davao del Norte dili mopili og ordinaryong tao o opisyal kun dili magpasiugda sa patas nga pagpatuman sa balaod alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan og sa pundo sa katawhan. Katropa, siguruha nga kanunayng baskog ang imong lawas. Magsanton vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Samtang DCPO Cyber Response Team aminadong lisod ang pagsikop sa dummy account users nga nagahulga online. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
6: Iangkon sa Davao City Police Cyber Response Team nga dakong hagit alang kanila ang pagtumbok og pagsikop sa mga nagapanghulga online nga nagagamit og dummy accounts. Hinoon bisan niini, giklaro ni DCPO CRT Team Leader Police Captain Cedric Suangco nga nagapaningkamot silang mailhan og matumbok ang suspect pinaagi sa legal nga mga proseso.
7: Medyo mahirap, no? Pero kaya dahil ang investigation nito is online. So yun ang challenge, no? Medyo maproseso kasi Dahil meron kasi tayong legal procedure na sinusunod.
6: Gihatagan ni ini og gibugaton ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa mga concerned citizens aron masubay ang responsable sa hulga pinaagi sa pag-screenshot sa account name, profile URL o account ID, petsa og oras, eksaktong threatening statement, relevant comments og mga reaksyon og kung mahimo i-preserve ang URL og dili i-edit ang mga ebidensya dayon ihatag kini sa kapulisan aron maaksyonan. Nasayran nga ni ini lamang bulan sa Agosto ning tuiga, duha katulungan sa Davao City ang managlahing nakadawat og hulga sa pagpamumba ug pagpamusil. Bisan usab sa maong hagit sa nagpadayong imbestigasyon sa kapulisan, giklaro ni Swangko nga dili gayud makaikyas sa balaod ang mga suspitsado. Nag-awhag usab kini sa social media users nga likayan ang pagpakatag og mensahe nga dunay sulod nga mga hulga online sanglit kung madakpan posible kining magkasuhan og grave threat ug uban pang mga kaso subay sa Article 282 of the Revised Penal Code ug subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
3: Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag.
3: Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom tadlo adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Express, balita sa buntag. Sa buntag.
1: 54 anyos nga aduna epilepsy na palgang patay sa irrigation canal sa Valencia City. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Rustom Villafranca.
3: XFM Report.
8: Napalgang wala na kinabuhi ang usa ka lalaki pasado alauna sa hapon Agosto 12, 2026 sa usa ka irrigation canal sa Porokrangay, Barangay Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Manoy, 54 anyos. Nakadawat og report ang Valencia City Police Station gikan sa Barangay Kapitan kabahin sa maong insidente. Sumala sa kapuyo sa biktima nga katapusan niyang nakit-an nga buhi si Manoy alas 9 sa buntag ni atong Agosto 11 sa ilang Pinoyanan. Ang biktima na diskubrihan sa usa ka lalaki nga naglutaw-lutaw sa maong irrigation canal. Nasuta sa dugang investigasyon nga ang nitaliwan adunay epilepsy. Gikumpirma usab sa kapulisan nga walay nakitang timailhan sa foul play o sinyale sa physical struggle o ang probable cause sa kamatayon niini mao ang pagkalumos. Sa pagkakaroon, ang patayng lawas gidala na sa Lawas Funeral Homes alang sa post-mortem o preparasyon alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan niini mga katropa. Kape bang healthy imong gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca nanukagikan sa XFM Bukidnon.
3: Express, balita sa buntag.
1: Samtang top 9 most wanted person sa kasong sexual assault, arestado sa Jensan. Nanukagikan sa XFM Jensan katropang Chris Ligaspi.
3: XFM Report.
9: Gidakop sa kapulisan ang usa ka 58 anyos nga lalaki nga nalista isip number 9 most wanted person sa probinsya atol sa manhunt operation sa Ardonia Street, Barangay Lagao, ning Dakbayan, Central Santos. Dinakalabay ang adlaw alas 10:40 ang taklas buntag. Ang suspect na ilan ni si Alias Baduy, usa ka self-employed o residente sa Jensan. Ang mga personahe gikan sa 1201st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 12. Maoy nanguna sa operasyon uban sa koordinasyon sa Police Station 3 sa General Santos City Police Office o Regional Intelligence Unit 12. Kidakop ang suspect pinasikan sa Ward of Arrest nga may kalabutan sa kasong sexual assault ubos sa Article 266-A sa Revised Penal Code nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 37 ni atong Hulyo 28, 2026 nga adunay girekomendar nga piyansa nga nagkantidad og 120,000 peso. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang legal nga mga pamaagi. Aron magpabiling healthy, karunay magtumarong Santone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi sa detalye sa report.
3: Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag.
1: Ulahing detalye katropa sa balitang regional top 3 most wanted person sa regional level. Nga doon ay kasong murder, sikop sa Barubo PNP. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
10: XFM Report.
11: Malampuson na dakpan sa mga personnel sa Barobo Municipal Police Station ang usa ka giilang top 3 most wanted persons sa regional level dito sa Proxinco, Lagdik, Barangay San Isidro, Lianga, Surigao del Sur sa miaging gabi. Giila sa kapulisan ang nasikop nga si alias Neil Kinsan Nasapon sa mga otoridad sa operasyon alas 10:30 sa gabi. Ang maong pagsikop na itabo pinagi sa Target Intelligence Packet gikan sa Regional Intelligence Unit 13 sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Team, Surigao del Sur ug uban pang unit sa kapulisan. Si alias Neil nadakpan pinasikad sa daghang warrant of arrest nga giisyo sa RTC 11th Judicial Region Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Nagatubang ang suspect ug mga kaso nga naglakip sa tulo ka count sa murder, walay piyansa nga girekomenda, duha ka count sa frustrated murder ug usa ka count sa attempted murder. Human sa malampusong operasyon, daling gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan, anana si alias Neil sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon ug hustong legal nga disposisyon. Katropa, aron mas butinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
10: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
10: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
10: Balita Nasyonal.
0: Balita sa Nasyonal.
1: Oras mga katropa, alas 6:21 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong mga blood sugar level. Tudlok ka na pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, gihimo sa Yes Noel, mapalit na sa mga farmasya butika nationwide.
10: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Atong sayron mga katropa, ang mga nagunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
10: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
12: Express Balita. Express Balita. Weather Update.
13: Mga tropa, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang tsansa na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Habang minomonitor ang LPA, patuloy namang nakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Umabot na sa mahigit 3.7 milyon na individual o higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pagtataya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 53,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center habang 1,339 na bahay ang nawasak. Tinatayong umabot na sa 2.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347 milyon naman sa sektor ng agrikultura. Nananatili rin sa 21 ang naitalang nasawi, habang 14 ang nasugatan dahil sa landslide, pagkalunod, electrocution, malalakas na agos ng tubig at iba pang insidente kaugnay ng sama ng panahon. Sa ngayon, mahigit 458 milyon pesos na halaga ng ayuda na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad.
12: Express Balita. Express Balita.
13: Narito naman ang listahan ng mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw ng Biyernes, August 14, dahil pa rin po sa naging epekto ng pinalakas na habagat sa Cordillera Administrative Region, dyan sa Benguet, sa Bakun, ang daycare at kindergarten to grade 6, sa Bukod, Bagiwas, Sablan at sa Tuba Preschool to Elementary, suspension po of face-to-face classes. Sa Atok at Kabayan Preschool to Senior High School, public and private suspension po of face-to-face classes. Magsishift po sila sa alternative training or learning modalities. Sa La Trinidad, sa Mangkayan, preschool to elementary, public and private, wala pong pasok. Diyan naman sa Ilocos Region, sa Pangasinan, sa Binmale at Mangaldan, All levels, public and private, suspension po of face-to-face classes. Sa Lingayen naman, all levels po, public schools lahang, walang pasok. Sa Region 3, dyan sa Bataan, sa Morong, all levels, walang pasok. Sa Bagak, preschool to senior high school, public and private, magsishift sila sa alternative modes of learning. Sa Mariveles, all levels, public and private, ini-encourage po na magshift sa alternative modes of learning. Sa Bulacan naman, dyan sa Ubando, sa Kalumpit, sa Bulacan, lahat ng level, public and private, wala din pasok. Sa Malolos City at sa San Jose del Monte, sa Balagtas at Santa Maria, all levels, public and private, suspension po of in-person classes, nagsishift po sa learning continuity modalities. Sa San Miguel, Bulacan, kindergarten to senior high school, public and private, may suspension ng face-to-face classes. Sa lalawigan ng Pampanga, dyan sa Candaba, Guagua, sa Masantol, San Simon at Santo Tomas, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes, magsishift sila sa modular class. Sa Calabarzon naman, dyan sa lalawigan ng Cavite, sa Bacoor City, sa Kawit, Maragondon, Naik, Nubileta, Tansa at Trece Martires, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes at magsisip sila sa online at modular class.
14: Express Balita! Express Balita!
15: Balita sa international! Balita sa international!
1: Oras mga katropa, alasay sa 26 na sa buntag. Karoon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ganito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita at maabot ang mga ambisyon, dapat inabrimin dito ang vision. Inamtaadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, nagpasidaan si retired General Jack Kane nga posibleng mas mahimong agresibo ang Iran sa maabot ng mga adlaw samtang isulod ang bag-ong yugto. Ang tensyon tali sa Tehran o Washington. Matod pa ni Kane, posibleng nagtuo ang gobyerno sa Iran nga magduha-duha si US President Donald Trump sa paglunsad o aksyon militar ilabi na tungod sa umaabot ng midterm elections sa Estados Unidos. Apan sumalapas sa kaning general, sayop na usab ang kalkulasyon sa Iran tungod kay anda matod pa og igo og adunay igo nga kapasidad ang militar sa Amerika sa riyon aron mapugngan o mapildi ang Iran kung magdesisyon si Trump nga mogamit matod pa og pwersang militar. Gitungha ang maong nga pasidaan humana ni pahayag ni Trump nga ang Estados Unidos adunay total control sa Strait of Hormuz. Usa ka importanteng agianan sa mga barko og transportasyon sa lana sa kalibutan. Samtang wala pa'y kasabutan tali sa duha ka mga nasod bahin sa pag-ablis sa maong estratehikong agianan. Sa pikas bahin, gibutiyang sa Iran nga wala pa'y negosasyon alang sa pag-extend sa kasabutan sa Hunyo. Samtang nakaduol matod pa ang Agosto 17 nga mao ang deadline.
14: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Oras mga katropa, alasays, 27 na sa buntag.
14: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
1: Detalye katropa sa balitang sports. Hatod kinato sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, makasugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer matagdulog. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Nagapakita og tinuod nga kaisog og determinasyon si Elena Rybakina sa Kazakhstan. Human siya mapildi ang Amerikanang si Coco Gauff sa usa ka kolbahinam nga semifinals sa National Bank Open sa Canadian Open sa Toronto. Isan pa og napildi sa unang set. Mibalik si Rybakina sa og nidaog ang sunod-sunod nga duha ka mga set aron makompleto ang 5-7, 6-2 o 6-2. Nga kadaugan o makasulod sa granting final sa maong prestiyosong WTA 1000 tournament. Ang duwa nadugay tungod sa ulan o nahuman hapit na alaunas kadlaon sa Toronto. Sa unang set si Gauff ang napakita o maayong depensa o kusog nga baseline. Apan sa pagsugod sa kaduhang set, hingpit na nabago ang dagan sa duwa. May pakusog si Rybakina sa iyahang serbisyo og ground strokes. Samtang si Gauff nakasinati og daghang sayop nga wala mapugan sa ikatulong set. Marayon ang dominasyon sa Kazakhstan star hangtod sa iyang nasilihan ang kadaugan. Sumalapas sa mga report kini ang kaupat nga higayon nga napugos si Rebekina sa 3-set match nini sa nasangpit nga torneo. Og usa siya sa pipila ka lamang ka mga magdudula sa Open nga nakaabot sa Canadian Open Final. Pinagi sa 4 ka mga 3-set victories.
16: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
16: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Detali karon sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap sa mga misis, sa mga nanay, sa mga palangga, sa mga maring nga medyo dili kampante sila mga pamanit. Pulihin na katropa inyo ang subon, sabon, plus no sina ka na katropa og clear o Clear Skin Herbal Soap. O sa kasabon nga herbal, gihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, si Chen Yang ubiya na matod pa sa GYP Entertainment. Ato kaning sayron kung kinsa kining kabawa ni. Pinaagi sa to ang Showbiz Marites, katropang Inday Erica.
16: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
17: Good morning! Yes, usa ka maayong adlaw nga Biyernes today, mga Marin. Hi, mga Marin, mainit-init kay Malita today. Gianunsyo ni Chen Yang. Nuwa naman ang ina niyo eh. Chen man to ganina. Gianunsyo ni Chen Yang sa K-pop girl group nga Twice. Nga muhawa na siya sa JYP Entertainment human sa 14 katuig sa kumpanya. Sayang social media post, mga Maring, nagpasalamat ang maong singer sa JYP Entertainment og Team Twice sa ilahang pagsalig og suporta sa kaniya sulod sa 14 katuig. Nagpasalamat usab siya, mga Maring, sa ilahang mga kauban sa Twice nga kanunay niyang kusog og suporta kaniya. Matod pa niya, mga Maring, dako ang iyang gugma og pasalamat sa grupo. Sige, pasalamat, eh. Ipasiguro ni Chae Yeon nga walay mausab sa Twice bisan mobiya na siya sa JYP Entertainment. Ila umano sab niya nga makapadayon sa paghimo og musika ang iyang duha ka mga sides isip Chae Yeon sa Twice og Chae Yeon sa Lil Fantasy. Parayon sab niya ang buhaton matod pa ang musika nga adunay kahulugan alang sa iyang mga fans. Ay, mamura may dagway dahil pilihalan sa mga marimurag. Medyo ping-ping lang yahang aping. Ang mata mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica, Diligwapa de Lemes Tenso. Mapalayo ko piyansa, basig mapon, maako na ka. Daka kayo, salamat, bye! Thank you for watching!
16: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Daka salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
16: Express Balita sa Buntag.
1: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Agosto 14, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga pare aron nga mamintinar ang himsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, ato ang station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, musunod na ang bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
16: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita!
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
18: Kung maminaw ka sa ex.
19: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.

0: Rajud ko ni iya. Dili lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis hantod karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantone Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zantone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zantone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zantone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Amo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
9: Bisitahan sila sa

0: Merong katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
12: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Pusay. Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige lang kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag panaguban-uban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa nga Biyernes, mga kaigsunan, thanks God it's Friday. Pizza 14 ta sa bulan mga higala sa

Alas 7:13 na may galandag na sa Dumbag Banagubanuban. Sa mga usapa, adlaw karong Biyernes, mga katropa. No? Adlaw Biyernes, pizza 14 ta sa bulan sa Agosto 2026. No? Bullseye! Dili ta madungog, mga higala, sa radyo. No? Karong mga panahon na gumikan kay Brownout, mga katropa, sa may Mawab. I mean, sa tuburan, no? Kundi inahimutang, mga higala, nga to ang tower, busa. Kato mga nangita karon mga katropa, no, mangutana, manamang yung mangutana ron, nga nung di man madungog sa radyo. No, dili kita madungog sa radyo karon gumikan kay Burnout dito sa atong transmitter. Pero programa gihapon ta mga kaigsuunan, no, diri sa ato ang, sa studio, no, para sa ato ang online. Pakikuan na lang sa ato ang, kuan gab, kailangan kayong resulta, no, pertingit-ngita. No, mayong buntag kaninyong tanan sa mga katropa na to sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad. Mayong buntag sa Tagum City, Davao del Norte. No, pasensya na kay di kita magdungganay karon sa radyo mga kaigsuunan. Gumikan kay no, Y Siga, Burnout dito mga kaigsuunan sa may Mawab area. Kundi nahimutang ang atong transmitter mga kaigsuunan. No? Sa ato ang mga katropa na nagsubaybay ka na ito sa YouTube, mayong buntag ninyong tanan, mga kaigsuunan. Kumusta mo? Inigatak na, may galas sa iyong buntag hinautang namos kapis kais panlawas o panghunauna. Huwag ang grasyag panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan, mga katropa, ning laing adlaw na sab. Laing panid na sab sa atong pagpakabuhi mabaw ni madanlog tang kalibutan. May buntag ninyong tanan, asa mong bahay, may galas kabisaya nung Mindanao. Subaybay ka ron, may galas sa atong programa. Hinaot niya naka pangapi na mo, no? Hinaot mga higala nga nakatimpla na mo diyang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, no? Hinaot ko nga ang katong mga dunay lakaw ready na o mga higala nakalarga na niya amping mo kanunay mga higala sa inyong mga lakaw, no? Ayagin mo mga higala ga ay mo ga kanibang naog sa inyong balay o kaha mga higala larga nga wa mo nakaampo, dapat magampo gyud ha. Oh, mga kaigsunan, good morning! Good morning! Sa ato mga katropa sa naglantaw across YouTube, doon natay 236 viewers and count still counting. Mga kaigsunan, unya, katong atong mga katropa nga nag-subaybay ka nato sa radyo, mga ilang kong pasensya, gumikan kay Wata mga higala, di ta magdungganay, no, sa radyo karon, gumikan mga higala kay Brownout sa Mawab, no? Manawagan lang to sa taga, kung ano na diha, dili man na Davao Light diha, kining sa tawag ni Inid, Nordeco man na diha, no? Pasunog po hindi kay, na lang, punitaon. Luoy po na nga itong mga tigbaminawan nga nagasubaybay. Alas 7:16 na ang Dagnas Buntag. Ato sa ding usa-usahon, mga higala ang mga nagapatimbaya nga rin. No, sa ato ang mga higala ang pagpanagubanuban. Gituyo siguro na para pang replik na siya, Gab, no? Tama ba ng resulta? Ngit-ngit mangyapon, Gab? Kana yellow lang na siguro, yellow. Pero kato isa ka kuan. Isa ka

0: kurang wang mapikto he. Tanawa daw sa inyong monitor daw. Okay ra ba? Okay ra diha, no? Tingala ko ning cellphone ako. Sa cellphone siguro ning problema siguro, no? Duda ko murag sa cellphone ning problema kay maot man kay gyapon ra sa cellphone oh. Di gid mga kuan. Ah, sige lang. Okay ra man kasi nyo da sa YouTube sa mga taga YouTube. Okay ra mo diha? No? Okay ra na boss para tall, dark and handsome. Ang problema dili man ta tall. Dark ra gyud na ani. Dili ta tall, di puta handsome. Ang dark ra gyud na. Muna ginaingon nga tol, sa dark ka lang handsome.
1: Pinawa!
0: Oh, tol! Oh, tol! Sa dark ka lang handsome. Okay ra kaayo, YouTube na. Facebook. Binuang gina ako cellphone ba? Ihaboy ni ba? Oh? Ba? Lahi ra? Tinano ni man? Mga nangyining mga cellphone nga taga Singapore. Oh. Ah, okay na siya. Nihayag na akong ipakusgan ang lights pod sa akong cellphone. Sige. Okay na, kaya matod ba ni attorney, attorney, ni John Jampio, Jampon nga, okay na atong get up karon. Oh, get up ah. Muna ingon, John nga, nindot og barog, pero tiyan ga kurog. Agwanta partilis. So pasigmati nga mo, di sa aming musunod, may gala sa kining regular program flow. Kay, wak mami sa radyo ron, no? Naamata sa online ka ron, pero kapasayod ko nga naagyapon mo di, kay makita man address YouTube o pila mo. Naalatas kuan ka ron, 292 ka mga tao ang naglantaw. Di ni kapadaog o party list ni.
1: Pinawa!
0: 298? Magampanya ka mo. Mangutan ako ninyo be. Kung tinod-o na to ning Aguanta Partilis, mangampanya ka mo. Oh. Okay. Actually, mga higala, kada adlaw, naagi mo ingon ako ba? Kada adlaw, naay mo chat na ko, naasay mo comment, mga higala, nga, katropang Arnel, iparehistro ng Aguanta Partilis. Nga potential na siya. Yung kung nga, di man, ganabang, hapsay man akong kinabuhi ani Ron. Mahadlok ko ba sino niya may galag simba ko. Magubot atong kinabuhi anang ko. Sige, manimbayas ako ninyo. Unahon ato ni mga taga Facebook be kay naghulat na ni sila mga higala. Dali ra man ni gamay ra man ni sila. No, 20 ra gud ni kataw, 20 ra ba no? Kining nasa kini pong akong kuan oh 35 na gani di ay. Sa akong cellphone malangan. Ang nakabutang na sa kuha, gaya na, 20 lang niya. Abot na dahil, maabot nagdag 50 na nanaw. O siya maniman. Sir Arnel, mayong buntag, dili lang. Natuwa na lagi. Dili lagi ka madunggan sa radyo. Dili lagi kay brand out lagi. O, kuhan sa ta, YouTube lang sa taron. Cellphone. Pero I suggest, may gala ka nang naay mga trabaho. No, kanang mga busy diha. Siyempre, kung radyo man good, pwede mag-una itong pakusgan lang. No, pwede mo na ito, pakusgan lang siya mga kaigsuunan. O niya, sa tawag ni ini, kanang biyaan lang ba? O niya, samtang kamo diha, mag-kuri-kuri sa inyong mga trabaho. O, pwede mo na. Pag-abot mo mga kaigsuunan sa cellphone, kanunay kang nakatutok. No, kanunay kang nakakuan. So, mas nindot na may gala nga, TV na lang, pakusgi. Kaya wap man ta, run out man ta ron. No, sa mawab, di kita magdungog. Mga kaigsuunan. Good morning! Morning dia ni Pare Charles Luison. Good morning ni mo dia pre. Oh. Ita catch pohon. Sure ko mo anha ko. No, bahalaga kuan mo guna mo na kining tawagan ni oy acquaintance sa kuan sa eskwelahan sa Bados gabi pero mulusot gyapon ko anak pag kuan. Don't worry. No? Bullseye. Bullseye. Alas 7:21 da. E, nakasaad man ta mga higala no. JR Inabiugan, maing buntag. Good morning, pa-attendance po may. Maing buntag, o si Auntie. Sige, itong auntie ni mo gani di, Charles, no? Kalimot ako sa pangan. Pasailo ala, kasi kadaghang pangan nga itong ginatiman, anapay pangan, kaso may ala. No? Gutahan na sila ba nga? Na, abogado na di ay kabay? Tingnan ko nung maghisgot ko nung kaso. Gipikian ka og kuan de kanada ing trangkaso de di pwede na kaso ay oh. Ingkaso kan mga ingkaso diskaso kaso. Kamu ba? Ha? Oy! Tuto Garing Pirarin. Richard Garing Pirarin. To! Musta ka na? Musta ka na to? Oh. May buntag ni mo niya to. Abel Manlangit, JR Inabugan, Leia Manalaysay, good morning.
1: Good morning.
0: Denzel Dave.
1: Good morning.
0: DC Itulie, John Jampon, may good morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Si atong pinaka imingaw ko ni akong amigo kano sa pagka mi magkita atoon dagag Cebu agawon. Ha? Huh? Sige lang pohon. Ingon si agawon nga ang akong pagtimbaya o pagtahod sa akong agawon. Good morning ni mo di akatropang Eric Siras Manait. Good morning.
1: Good morning.
0: Ang akong pagtahod sa akong agawon may good morning sa tanang sakop sa Aguanta Partilis murag bati ko murag duna na sa nagpamembro di as imuha ba. Murag ikaw siguro ita second nominee ani agawon. Okay ra nimo? Ha? Katropang Eric Manait. Okay ra nimo, ikay bahala di Cebu. Ha, ikay bahala di Cebu kay di namo koy mga tigbaminaw di pero narma ko diri ago sa Davao del Norte. As ka manglayo ah. So, murag ikaw na akong itubuy karon nga kuan kini bang second nominee no sa Aguanta Party List diya sa Cebu. Ah, sa mga tigpaminaw na to. Sa ganito gawon ninyong frequency sa Solid FM. Namang gyapon kay asintado di ba sa XFM 88.3 ang Cebu XFM. Ang Solid sa ganitong Solid Impact. Oh. Paminawan ninyo ang programa ni katropang Eric Siras Manait niya. Kay muna ni atong gituboy karon niya second nominee sa Aguanta Party List. May buntag ni mo niya. Agaw, no? Oh, ampings ka dunay. Si Jing Pigarido, may buntag, ma'am.
1: Good morning!
0: Si... Uy, naman, nagtanoon naman. Kanyang akong... Kini akong inahan kabalo na gid ni mag-Facebook ba.
2: No? Ayaw!
0: Kay nag-comment naman siya diri si Arlene Mandabon Cortez. Oh, mayong buntag choy. Uy. Duda ko ano mo dili si mama nagamit ani. Tanaw ni mo gab. Inahan kay nako nagamit sa account ani gab.
2: Ayaw!
0: Ano kabutan nga mayong buntag choy. Di man po choy akong pangaanpon. Iman Moreno. Hello call, good morning. Naapa ko si Bokol. Uy, nag-usa man ka diha, Iman? Usa may itirada ni mo diha, call. Murakita bid ako naglaag-laag ako. Sige, enjoy diha. No? Amping lang diha. Para dito masalisihan. Alas 7:25 na may galang Dagnas morning. Again, sa mga naminaw ron sa radyo nga di madungog, burnout ta. Nagprograma lang ko ron, arira sa social media, mga higala. Di tamabati sa radyo karon gumikan kay... Wa pa man mga higala repira ni Nordico ang dito sa may mawab na pod no. Amo tingabi to ko anang iriyaha may higala nga magsigid na lang ka run out. May buntag Pastora May Pilostratos, good morning daw, shout out ang mga miyembro sa Aguanta Party List Butuan. Silang Pastor Romy, Pastora Lourdes Orindain, Ate Didit og Ma'am Lynn Quinsan indot ni abini mo Aguanta Party List all walks of life. No? Aguanta Party List may higala all walks of life miyembro ani. All profession, no? Naagoy pare diri, no? Nay pastora, nay doktor, oh, nay lawyer. Sagol ni. No, sagol ni mga higala. Saksak sinagol ni ato ang Aguanta Party List. So, ang atong sa tong atong team song nato, di ara mga katropa.
3: Ayaw surrender.
0: Aguantahe niya. Alas 7:26 na may galandag na sa tubag. Barang kabunuban arita sa taga YouTube. Tama na, tayo si katawa. Mga katropa na ito naglanta. Ato siya ning timbayoon. May gala Flores Pina Cabalfin.
1: Good morning.
0: Eufrasinia Babael.
1: Good morning.
0: Diyan may gala sa may MCOR Agdao City.
1: Good morning.
0: Davao City. Agdao City minoon. Agdao, Davao City.
1: Good morning.
0: No, may buntag diha sa may Barpa. Sa manang Barpa.
1: Good morning.
0: Kabalo na mus meaning. Na mas meaning anang barba, no? Motoo ka attorney ang kahilabtanon dalaon na sa kamatayon. Ambot lang siya, no? Basta ang importante di lang ta manghilabot anang kinabuhi sa kinabuhi. Oh, ang atong hisgutan kanira mga butang lungsod nun. Ayan ang mga buhay-buhay. Bagay-bagay ng mga may buhay. Teodolo Likayan, maing buntag niya. Shout out dos mga relatives sa Davao del Norte. Likayan og Bisande. No, maing buntag Maribel Navarez from San Isidro, Wakan. Maing buntag Ayan Simbahon, good morning. Felix Edpalina, Edison Kapangpangan and family. Lucio Lumagbas, Josipina Tapakal and family, maing buntag ninyo diha. No? Asa pa man ni Nadet Savareta, Robert Atay, no, maing buntag. Marina Donio, no? Good morning. Wilma Disoyo, attorney mag-attire si Ranel. Mga kuana ni kanang inumdum atong ahente sa Sismor. Ngayon ba yung forma? Maing buntag Rosel Gamayo, Gorilla TV. Maing buntag diha, nakasanton gold na mo, Santon Gold Coffee Mix na mo. Pamalit na mo diha. J Promising, formado na kaayo boss, ready na kaayo ugma ba? Ugma pa to? Karon rani? Pangkaron rani nga forma. Maing buntag ni mo diha, Glenn Onguria. Maing buntag ni mo, Glenn. Samuel Saknahon, maing buntag from Bulacan. Uy, gibaha na po sila, Maygal. Labis Bulacan, Maygal, mga tilapia na nude na sbalay. Naunsa naman yung tao na BBM, oy. Ingon ka, nagsaad, baya ka nga sa sunod na taon, hindi na babaha. Mula gina-ginaingon, Maygal, ning puro rata istorya. Ay, nako. Karon mga kaigsuunan, ako duda ko, kanibitong basura. Himuon na sa ning rason mga igala para dili flood control may problema. Ang problema basura. Di mo do ipasa na pud sa tao, ipahid na pud sa tao mga higala ang problema. Ipahid na sa tao. Nga Mr. President, di ba nagsaad man last year nga hindi na babaha? Oo. Totoo yan, pero problema may mga basura. Ready, kabalo naman kadiarap, no? Basta-basta ni akong partner. Akong sparring partner karon mga katropa. Taga Danao, Cebu. No, taga Danao City, Cebu Province. Di basta-basta si Ralph Recto. Ang buntag ni Modia Ralph, no? Kumusta? Salamat sa imong pagpislit sa akong mga bugon-bugon kagahapon. Di sakit na nauni akong kining akong pako-pako. 7:29 already, may galang dagna sa tubag para gubanuan Wilma Disoyo. Aga attendance Aguanta Party List Kuwait Chapter, good morning.
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo, Den of Thieves, mayong buntag. Lami kayo latuson si Kapunan, mao abinimo bay. Nanang ilan ang gina-amplify karon nga misleading question kuno mga higala si Attorney Ferrer. But dili nimo na malikayan among lawyers bay. Nga naay mga abogado nga tiguwang na without discrimination ha. May mga abogado nga tiguwang na they cannot just accept plainly mga higala nga malabuan silag batan-on. Yes. Adili man lang siguro mga higala sa lawyers. I think in every aspect na agyoy mga idaran mga higala nga magtuo sila dili kay sila open labi nag mga ideas batan-on kay para nila layo pakas tinuod. Laba. Lamias Santon Gold Coffee Mix. Pwede lang ako ni paambit sa inyo ba? Ako ni paambit. Pamalit na lang mo diha. Na may dool butika diha. Santon Gold Coffee Mix. Ing na ha, Santon Gold Coffee Mix. Doon na mangustin, doon ay malunggay, turmeric o chia seeds. Yan doon na po na glutathione o collagen, mga kaigsunan. 7:31. Dili man siguro sa lawyering lang o sa mga lawyers lang among lawyers na siguro sa ubang mga field pod no naay mga kaning mga idaran na nga dili sila kadawat mga higala nga kining batan-on may motudlo na ko. No? Dili man kuan sila ba kanang close ilang una-una bitaw. Nga syempre no pride sad na sila. Labi na mga higala og kanang ang pinakakuan ani pinakabugat ba yung pride kining intellectual pride. No, kanang di ka magaigala kadawat nga na may mas bright pa nimo. No? Di ka kadawat magaigala nga na ay mas kamao kaysa nimo. No? Di ka kadawat magaigala nga ang mas kamao kaysa nimo. Muna, imo pa yung ginaingon nga, do, layo pa kaya ka do. Daghang pagkakanon kaunon. O sa Tagalog pa, marami ka pang kakaining bigas. Or ka nang ginaingon na ito, mga higala, nga papunta ka pa lang, pabalik na ako. Well, that is true, mga higala, in some aspects of life. In some realities of life, mga higala, tinuod na siya, no? Panalitan, kanang, na yung mga butang. kami niyoon. Natural, mas mas naanagyoy kaalam katong nagdugay nas kami niyoon. Ikumpara ni mo atong maupay pag first year anniversary kaysa katong nag 50th anniversary ni na anniversary na na golden anniversary na. Makaingon jud kag experience wise, no, because experience is the best. Mo na ginaingon sa Latin may gala nga experiencia ducet. Experience teaches us. Ang kasinatian magtudlo na to mga kaigsuonan, no? So kung kana na mga aspetos kinabuhi, mga igala nga kaya kung kag papunta ka pa lang pabalik na ako mga igala is applicable. But not everything mga igala, for example sa balaod. Eh pareha mo mog libro gibasa, pareha mo og civil code, pareha mo og rules of procedure, pareha mo og evidence, pareha mo og kining tawag nini kining PFR. Oh, pareha mo og pamaagi sa statutory construction. Pareha mo og pamaagi sa pareha mo og konstilo siguro gitun-an. Eh? Basig lahi lang ang konstitusyon kay may pero may principle pareha naman na kanang kanang sa estado may gala ang elements of the state kani adto karon mao ra man no. Diba? Ang requisitos mga igala aron matawag kang estado estado kani adto karon pareha ra man no. Teritoryo, gobyerno, soberanya, katawhan o citizen o people, mga kaigsuunan, amora mo na siya. Pero siguro kay nagdako na sila nga siguro kini si Kapuna 1935 constitution mo giton at makaingon ka mas extensive ang iyaha may galang knowledge pag abot karon sa application diri na bagay gala sa kining ilang impeachment. Mo na nga naagi mga panahon nga kumbaga matandog masundot ang iya mga igalang ang lola niyo masundot ang garbo. Milbert, out of stock na diri sa butika mati ang Santon coffee. Ay nahurot na. Ingon bitaw ko ninyo pagdali kay mahurot nagdali, no? Oh, ngano kang na out of stock naman. Lami magud kaayo bay. Yung maka ako mo na kuylaing kape kanina naman lang yon, no? Oh, mo na ginay akong ginagamit bay. Alas 7:34 na mga igalang tagnas buntag. Mayong buntag diha Rosel Gamayo, then of Thieves mayong buntag. Alfredo Hikali from Australia. Agwanta partilis gyapon eh. Si Lucio Lumagbas mayong buntag diha. Og si Claire. Sa maning nga Claire ni. Agwanta partilis baha chapter. Mayong buntag. Jay Promising, good morning. Lim Rinaldo. Mayong buntag, good morning katropa. Nagtanaw ko ni mo diri sa Lingangaw, Balingasag, Miss Or. Hatagi kog forms Agwanta Party List. Sige sir. No? Pero pagkaroon, sultihan ta ka, membro na ka daan. Usa na ng form. No? Membro na ka, bas nag-agwanta mag ka sa imong kahimtang. Membro ka. Ana-ana. Katropang Arnel Maskinunsaon, guwapo, guwapo, di basta-basta. Marina Donio, okay ang FB og YouTube. No, Lim Rinaldo, klaro kayo diri sa Japan. Oy! Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Mga kaigsuunan na to diyan ng mga Pilipino na ang mga igala sa Japan, no? Amping mo, amping, no? Salvacion Sanico, may buntag, Boss Gikas Biliran Island. Good morning!
1: Good morning!
0: Ikindigal, ayaw taon absent sa pagsibya. Naniyabang na niya. Di naging taka-absent ni Bay. No? Ako na plano rin ako nga kanang panahon ting exam, di unta ko mo program yun. Kanang panahon ting, labi na, hapit na ang midterm, no? Gusto ko mo duot o tuon ba kay, abi ninyo pagkahuman o sibya, Bay, di ba yung lalim magsigig damila? No? Dili lalim mga igala magsigig istorya. No? Human o programa, moragyo ko, pamuypuyan ko ba, unya akong, sani, ang ako mga igalang, matiguang mo yun. Ilawas mo tiguan gyud eh. No? Kapoy ba kapoy? Ya mo sahay mahot nang kog panahon na pagtuon mga kaigsuonan. Pero sige lang, no? Kay ato maning trabaho. No, kani man akong trabaho mga igala, wa mo ko suguan nga mag-eskwela-eskwela. So, ako na yung mangita og diskarte. Ano mo kabalaka basta ay importante nga tumarta kanunay og Santon Vitamin C kay para di ta ma sipunon ubuhon. No, mo man gid ni mga igala kay kuan ang lawas mo mo bigay ba ya? Pero atong alalayan mga kaigsuonan, kana lagi butang nga di ta pwedeng magagwanta ano man amay tambal kanang sakit. Ay agid mo agwanta anang sakit. No, agwanta ni mo sige mo sipunon. Agwanta mo anang sige mo kalinturahon, sige mo ubhon. Ayaw ana na may Santon Vitamin C. Unay tambal sa inyong pag-agwanta mga higala.
1: Bullseye.
0: Palitan na, may galas butika, ha? Santon, vitamin C, the alkaline vitamin C. Si Romishal, mayang buntag. Okay? Na okay na ba? Naka-check-attendance na, pero wag hapon ta. Dagi hapon ta madungog sa on-air, no? Pag hapon mo balik ang kuryente, may gala dito sa may sityo Mahayahay. Yan bagay gala sa may barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Under Nordeco. No? Paspasar ba kayo yung billing, Norse? Hinay ang kamada sa repair, no? Okay. Amuha diri sa Davao Light karon. Matandi na dayo nato ni. Wa pa baya mi mabilingi diri. Katong inyuha di, wa pa ibulan na nabay billing na mos mawab, no? Oh, pero up to date may atong bayad, no? Nato na pa kwan kay syempre. Oh, amo man ang obligasyon. Oh, pero tarunga sa dinyo inyong serbisyo ba?
1: Bullseye.
0: 738 mga igalad dagdas buntag. Kita nagapanghinaot nga grasyag panalangin sa tong labaw makagagahaw may mudan nagbudagaya ka natong tanan. Tinglaing adlaw na sab laing panid na sab. Sa to bagbaga mo ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Igsoon. Kita malimot magampos Ginoo. Magpasalamat kamula si Ampo ron ihay lang sa taron. Kay nakabuylo na ko mga igala kay 735 38 naman. Mga liupo ta mga higala sa labaw makagagahom. No, nga kita may gala unas tanan. Unas tanan mga kuan mga higala no. Ang pinaka kuan ba not pinaka but para nako proper mga higala o ba yan ang pag-ampus Ginoo kanang ang kuno ni mudaan may higala nga wa jud kay nahot atubangan si Ginoo. Do not bring everything may higala, not even one bisag unsa

0: pag-abot nimo dito, I mean pag-ampo nimo niya, Lord, ako bayo ba ko Lord? Angayan gyud ko Lord, no? Tagahay ko Lord. Mas mo yung Ginoo nga.
1: Waka kuya pe.
0: Delikado na. Tinood na mga katropa. Ampo ka. Kinibang pag-atubang nimo sa Ginoo ing nang Ginoo, wa gyud koy nahot. Ni klase nga tao, wa gyud koy ayo. Ubos kong makasasa o di ko angayan aning imong grasya. Pero asa man ko, paingon. Naaman sa imo ang kamatuoran. Sa imo, ragyo ko mangayo. Muna nga, the other way of saying paminawa ko is pataling hugi ang akong mga pag-ampo. Mura man na, gilahit na magong word na ba, no? Pero kung yung paminawa ko, Lord ba? Ginoo, magmaaghop ka o pataling hugi ang akong mga pangamuyo. Mura man na siya. Oh, lain lang language, baka ampo man. Bita mga katropa, naotang kanunay tang buligan sa tulabawang magagagahong. Ampo lang ta! No? Katropang Arnel, ka nang makasasa, mangyo ko, hindi ko makaampo kung saan lang maglisod, mangyo doog ka nang lisod, mangyo ko istret, ane? Siko kahiwi ba? Sige lang, ay lang surrender. Huwag ka surrender is Ginoo mo, surrender naman kasi mong kaugalingon. No? Ayaw surrender, agwanta lang, no?
2: Ayaw surrender, agwanta lang.
0: Wow! Alas 7.41 na! Hindi na kita maglangan, bagay gala. Maing buntags, mga taga Cebu, mga taga Leyte, maupay nga aga haiyo. Ang itong mga kaigsoon ng waray-waray, kagsaton, mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking tagpalamati nga mga Ilunggo, kagdiin mang kamusubong, mga Ilunggo di sa, tamo Ilunggo di sa Braulio Duhali, sa Davao del Norte, kagsa iban pa nga mga area. Sa Mindanao mga katropa. Because aside from Iloilo, aside from Negros area, mga Ilonggo nag-disperse na mga gala dres Mindanao, daghang kayo. Bukid nun. Madamo ka salamat sa inyo ay untat nga suporta kapag subaybay sini aton nga pagpanagupod-upod kag sa aton nga pagwaragwag na iskahanginan. Ay, sa ito mga kaigso na mga Ilocano, otro po na, naghambog kayo ng mga Ilocano dere. Mga kababayan ni BBM. Pero sila mo, ayun yung isalikway si Apo. Naimbag na bigat ka na kayo. Naimbag na bigat ka na kayo amin mga katropa. Agyaman. Maying buntag dong tuling. Uy, atong higala di si Sir Louie Villarosa. Good morning, sir.
3: Good morning.
0: Sa DM's Rent a Car. Good morning di mga katropa sa atong mga kaigsunan ng inhanglan mong sakyanan. Yan yung markilahan at tuwa na. Ay, kung saan ninyo mga higala, no? Kung ansa ninyo mga igala ang ilang Facebook page, DM's Rent a Car Tagum. Si Cherry Arizabal, uy, di ka basta-basta, ha? Si DigiLab, na nag-caller mga igala ng mga angkol. Matagabi eh, sa atong programa mga igalang Love Life, sige no? Love Life Stories, no? Di na siya sumpay, buwag na siya. No, Love Life Stories. Anyway, alas 7.43 na, mga kaigsunan. Alright! Dilita, mga higala sa ato mga isgutanan.
4: Bullseye!
0: Inom sa kong kape, kadali ha, kadali lang yun. Ako sa aning hot doon ni akong Santon Gold Coffee Mix. Kay sayang, mga higala, namin magod ang kape kong init. Mura nagrelasyon, mga higala, ayaw yung pabugnawa, gumikan kay wadyo ayaw. Lagi, mura nagrelasyon sa tao, bay. Ayaw yung tuguting mamugnaw kay wadyo ay nada. Samtang init pa mga higala, bira. Di ba? Samtang init pa so, kung mo aksyon nagpamugnaw, painita. Kaya ang tanan mo aksyon magyong pamugnaw, labi nag di ni mo magalam, di ni mo maatiman, mo aksyon pamugnaw na. No? So, ayaw pasagding mamugnaw, ha? Dali lang, ako sa nang atimanon akong kape, kay sayang. Ah, pagkalami ayo kayo. Renato Namulata. Wala lagi mo sa radyo, idol. Kada adlaw ko naminaw sa imo radyo. Burnout lagi sa mawab, dol. Ang naay kuryente diri lang sa studio namo, no, sa Tagum. Pero ang amo amang kung kinasa bukid amo ang transmitter naa sa may mawab area. Unya di man ato na mabutangan og sana na may kuan dito na ay unsa ni? Kining generator pero ayaw lang sa, no? Kaya skang mahalag yun intaw skrudo, so alkansita. Alkansita, unya, di mo mo palit yung santon. Palit mo santon, kaya para di tam alkansi, no? 7.44! Mayong punta.

0: ni mo dia Cubs, Joel Bunag. Good morning ni mo dia Cubs, ukamping si kanunay, no?
1: Good morning.
0: Cubs present ko karon sa Why Na Hot Party List sa Toronto chapter. No. Nya, pamali si Cubs Joel Bunag, member gyud po ni sa Aguanta, no? Rally dito, rally doon. Katropang boss Arnel, ako na bahala sa troll nga si Chab release. Birahin ninyo na. Dela ko maga, ano ko mansin ana. Bahala na mo diha. Alas 7:45 na may galantag na buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arita sa atong unang isgutanan, bay. Dali lang.

0: ni sikat karon mga higala diha sa social media kining usa ka painting mga higala sa usa ka artist nga si Julie Ann. Yeah, na kuan ni na murag na interview man ni siya maigala sa usa ka sikat sab nga ini nga host nga si Boy Abunda. Tanaon ra gud nato mga higala iyang explanation sa iyang painting kay makaingon ka mga igsuon nga theoretically dili unta, dili gyud. Mga igsuon dili gyud, no? Kasi ako basabot sa iya man kong painting, no. Dunay dagang buaya. Dunay tulo ka buaya, naglingkon sa lingkuranan, naghawid og daghang iro. No? Ang iro mga higala nakabutang dito sa iyang collar, na nakabutang judiciary. Uy, malasuko ang mga judge ana. Pati ang mga lawyers, no? Masuko ang mga kuan ana. Pero sa unta man, realidad man ni mga higala, no? Kuan ba no kanang pabatuod nga abi nimo kining art, no? Dili lang na siya may gala ka ng pasunsyo, art, di na siya yung ano, naid ako kalambigitan ng art o ng realidad. No? Tarawa ni nga painting. Sa katong buaya may gala, gahawid og mga iro na ay to isa kakolar may gala, legislative ang nakabutang. Ya, sa maong painting, doon na siya babae, kanabitong sa kanang simbolo sa hustisya, kanang babae ang taptapan mga higala ang mata o niya naghawid og timbangan. Di ba himsog pa man siya diha? Sa kato nga painting karon mga higala, niwang na siya. Nagdaot. Ask yung daot ah. O, nagniwang. O niya, nagkagidlay mga igsoon. So, ato ba minahon ang, ato nang isawaan kay, alang nako ha, larawan kini mga higala sa realidad. Sige daw, Gab.
1: XFM Katropa.
2: Yung final artwork, final painting ni Julie Ann.
3: Pagdating naman po dito sa third artwork, kani, oh? Parang gusto
0: Busog. Abi ko busog lusog, no? Busog, luhod, lunod. Oh. Muna iyahang kuan, busog, luhod, lunod. Sige daw.
3: Kung ipakita kung bakit hindi natin nakukuha yung accountability and justice na hinahangad dati.
0: Pero kadang kuan ba? Kanang buaya nga kuan diha, madudag yung kuan ng buaya nga picture. Anong tambok magin ang buaya diha? No?
4: Ayaw!
0: Diba? Sige daw. Tanawa daw ninyo. Nagtanaw magyan mo ron. Pero atong viewers YouTube, 600,000. Mabuntay ninyo diya sa atong 600,000 viewers sa YouTube. Ah, good morning. Tanan.
5: Good morning!
0: Joby Ustos Ormodia de San Fran, si Crispiniano Ridulosa. Kinsay inyong maisip kung makakita mo aning tulo? Di ay Trinity, mga higala. Kung na ay Trinity sa theology, na po'y Trinity, di rin, oh.
4: Ayaw!
0: Trinity sa mga buaya. Kinsa inyong makita, i-comment lang. Kinsa inyong makita, mga higala, kinsa inyong musantop sa inyong unahuna, sorry. Kinsa inyong musantop sa inyong unahuna kung makita ninyo ng tulo ka buaya ang galingkod. Sige, para yun, Gab.
3: Restrained po at hindi na balance yung justice natin. At may kita po yun kung bakit.
0: Ibalik ka, ibalik ka dali. Katong makita tong buaya ng mga tambok. Ayan, go.
3: Naman po dito sa third artwork, parang gusto kong ipakita kung bakit hindi natin nakukuha.
0: Pause. Kana, kasi mo santom sa inyong huna-huna, bay. Makita ninyo ng ingana ka klase ba, no? Although it is a depiction or portrayal of reality, di man gina tao, mga higala, it is what we call personification. Oh, kaya ng buaya, di man gina mga higala mo suot o kuan. Never man gina mga higala mo suot o tawag ni ini, kanang kamisin di Chino. Oh, kamisin di Chino ba'y tawagan na? O kasinina, mga higala. Pero kinsa ang musanto, kinsa ka ang gipersonify? Okay, nanay nag-answer din oh. Sige, go! Parayon.
3: Accountability and justice na hinahangad natin is because restrained po at hindi na balance yung justice natin. At may kita po yun kung bakit. Ganon, kasi nakakadena po yung figure of justice and may mga aso po dyan. And kung may kita nyo po, closely, kung titignan nyo, may mga nakasulat po sa collar nila and dun nyo po maintindihan kung bakit.
0: Collar number one, kinsa na? na state agencies. Like for example, kinsa ombudsman, DOJ, NBI, DPWH, apil na ba? Oh. Usa pa. Sa mga state agencies. Okay, go. Mm. Padayon.
3: So meron ko tayong
0: state agency.
3: Judiciary.
0: State. So sa may judiciary mga igsoon, judiciary is one of the branches of our government mga kaigsoonan. Kining ang pinakataas diya sa judiciary mao mga igala ang atong Korte Suprema. No? Pero kani di magunay mo ni mga igala, it's part of kuan kinibang kiningani mga igsoon, it's part of the freedom of expression sa tao. Kaya kanang expression, it could be verbal, suwat, or art. Kana mga susama ni ana, mga kaigsuunan. So, somehow, dili man ni mga igala, it's not a statement of fact, mga kaigsuunan. But it is a commentary. Or, tanaw na to, tawagon na to, mga igala nga pahigmata. No? Sa atong hustisya, mga igala, o sa atong mga igalang hudikatura. No, sa nasod.
1: Bullseye!
0: No, no. Gwapo ba ya kayo ang plastada unta mga igala sa imo tanawon by theory ang atong gobyerno kanindot? Nindot kayo ngano man? The principle of check and balance and separation of powers mga igsoon. No. Is usa ka mekanismo nga mag-assure na to mga higala that nobody will abuse power. No? Ngayon naman, dunay check and balance. That is why, for example, manubra si Ejecutivo, mga igala, na ay trabaho, no? Na ay trabaho si Judikatura, and so on and so forth, mga kaigsuunan. No? Gwapo unta kayo ang separation of powers na to, check and balance. Ngayon naman, nakadesenyo siya baga kaigsuunan nga walay mga busos gahom. No, walay mga buso sa gahom. Malagi nang niingon ko by theory by no. Dunay tulo ka mga sanga sa tong gobyerno nga mao ang legislative ang judiciary ug ang executive mga igsoon. Co-equal branch of government exercising their own powers accorded by the constitution. Mga kaigsoonan, ang ato mga magbabalaod, magpanday balaod. Dili mga igala mag kuan no dili mga igala mag hakot og malita no ang ato mga magbabalaod mga igala no mag pahiluna no sa mga balaod nga naglantaw dili lang sa panginahanglanon ining panahon kundi mga igsoon kung unsa pa man mga igala ang plastada sa umaabot natong katilingban pagabot karon sa ato ang ehekutibo executive. By the word itself, mga higala, no? By the word per se, makaingon ka, naa sila aron mo execute mga kaigsuunan sa mga kining balaod o kaha obligasyon sa Estado, trabaho sa Estado, ngadto mga higala sa tao. Niadri mga higala ang atuang judiciary and their role mga igsoon is to una, kining atong hudikatura, muna atong guardian of the constitution. Muna ato mga higalang mag siguro nga ang tanan nga ipatuman mga higala sa ato ang estado is nahiuyon no sa ato ang batakang balaod nga maoy sumbanan sa tanang balaod no supreme imperious unalterable no ang ato mga higalang batakang balaod muna igwardyahan nila no. Kung pananglitan mga higala na ay mga lakang ang other branches of government nga wa masubay mga higala sa balaod ang atong Supreme Court ang hudik ang kini mga higalang sa hudikatura nato they will exercise judicial power judicial review no dili na wala na nagpasabot nga ang hudikatura mga igsoon na mas labaw ang iyang gahom kaysa ehekutibo kundili iya lang gi-exercise exactly ang gahom mga higala accorded by the constitution nga iyang himuon unsa man eh gwardyahan ni ang konstitusyon mga higala nga dili sa babuyon nga dili sad mga higala yama-yamaan lang mao na by theory Pero nahitabo karon mga higala kini pananglitan kining art. Well, dako ning pahigmata sa atoa mga kaigsuonan. Birahe. Mm. Tara yun na.
3: Agencies, Congress, yan mga ganyan. So may kita po dito na ang mga buhaya ang nasa itaas.
0: Oh.
3: Kaya rin naman po talaga mahirap makuha yung justice na hinahangad natin kasi sila ang may hawak. Kumbaga.
2: Okay. Samantalang taong bayan, ayun, nalulunod sa baha.
3: Opo.
0: Mm. Grabe, no? Wapo kayo mga kuan ba? Wapo kayo mga depiction.
3: Mm. May humihingi ng tulong. May nalulunod.
0: Mm.
2: Nakakaiyak. Nakakaawa.
0: Ay, nako.
1: Bullseye!
0: Nas kaluuyag is Pilipinas, tinuod lang. Bini mo kwarta, isgutan, di ba taga... Di tapubri ba? No? Recursos naturales mo isgutan, di gita pubri. No? Napay dagha mga sus. Tinuod lang. Problema lang nato mga igala, lideres eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Problema nato leader. Kanang kuan karon? Gwapo yung kayong combination ng basurag baha bay. Kabalo kang ano? Ang basura o baha, mga igala nga combination, dili nakakaroon mo focus sa flood control project. Ari naman karon mga igala sa basura. Di ba? Kinsa na may imong basulon diri? Na, do na kuno, ang siya ni Presidente, do na tay garbage crisis. No? That's not true. Di at tinuod. Nagkabasura lang di banda sa Manila, nagka garbage crisis na agad ang tibok Pilipinas. So amalagi basura galutaw diri sa amo lagi. Oh, no. Muna una-unaon ninyo yung mga ano mo pasagdi ninyo ng mga troll shop. Tadyake yung mga utok na. Mutuo mo mga igala nga naay garbage crisis. Gipalutaw na atubangan sa media, gibuhian na atubangan sa media para mauna mga igala na po i-hype. Para ingnon nga mao po daing bagabaha, oy. Tinuod na siya, ha? Tinuod na siya. Makapabaha yun og dali ang basura. Tinuod na, wa ko'y lalis, ana. No? That is why, dili ni a 180 degrees turn around sa akong komentaryo gahapon, no. Kaya nga akong komentaryo gahapon, it's all about discipline. It's all about discipline. Ya kita mismo, mag-impusar sa itong kaugalingon, mga igala, di na kinanglan pang may balaod ba, mga igala nga, kita na mismo muhipos, etc., etc. That's generic nga komentaryo, mga igsoon. Ang nakapait, no? Ako man tayo sumpayan gahapon, pero ipit man tayo sa oras. Pero karon, wak man tayo problema, yung mabot ng alas 12, kay wak man ni on-air.
4: Ayaw!
0: Oh, kay burnout man, no? Bisang baga, di tamo commercial, way po'y blima. No? Pero pag kumrasyal, labog ko ninyo kay hangat sa bias pa nga.
4: Ayaw!
0: Diba? Maying buntag di Alistair Bilandres Amatong, maying buntag. Oh. Ako, mga igalang, isumpay yung taghapon, iskini, mauna ni karon mga kaigsunan. You know what? Perfect combination ang baha o basura. Nga naman, aron mga higala nga, ang imong atensyon naa sa basura, unya ingnon dayon ka mga higala sa presidente o whoever. But none other than the president may galaringon, there is a garbage crisis in the Philippines. Wala! Ngayon ka muna sa Cebu, galutaw na magbasura ron, yakao na magbasura ron mga panahon na. Wala! Ari mong tagom, pero tingin luha mga higala. Tinood na. Ari mong tagom, pero tingin luha mga kaigsunan. Ngayon, pati krasada na mo na yung manilhig. No? Dili na tao manilhig, ana. AI na yung manilhig, dire. Track, rabi to, track. Na-tractor din gadadag brush. Oo, oh, bisag daba, walaan eh. No? Pero among address tago, mga gala, na ah. Sighinlo ang highway, subaya na nga among highway. Oo. Oh. Atong highway din, di na amo. Kaya apil mo ano.
4: Ay, ah!
0: Ay, sighinlo ang mga gala. Nagproblema ba, may basura din eh. Dabaw, siguro, nagproblema sila ang landfill. Kana, but wala tay garbage crisis, oy. Do na tay crisis, mga higala, sa corruption. That is the real problem that we have. Ayaw mo kalipat kay master kay lipat-lipat ni ining mga politiko. Ayaw gid mo palipat mga igsoon.
5: I talk to my
0: So what are we gonna do now? Mr. President, anti-clear. Masyadong buhaton ron. Hala, magkailangan na ba ta? Magpanik tayo. May garbage crisis na tayo. Los-los. Di na tinood. Mutuo ko, ana, kung pag-adto ni Mos, ubang mga lugar sa Pilipinas, pananglitan, muadto ka karon mga higalag, Samal Island. Muadto ka karon mga higala, Oga, Daan Bantayan, Cebu. Muadto ka mga higala, karon Ilo-Ilo. Di na kaaging barko, mga igsoon, ano man, kaabing basura. Pone nakapait aning atong unitary system of government. Sila ra dito mga higala ang nilutaw sa basura, damayon ta diri, and then what happened in Manila will define the whole Philippines ay tinunto na. Musugot mo ana mga igsoon? Kamo ko no be. Musugot mo ana? What happened in Manila will define the rest of the Philippines? Oh, binuang. Tili oy. Ngano di ay pag nilutaw ang portion of Manila may gala due to garbage problem. Kami sa Tagum, no? Kamu diha sa Surigao, kamu diha sa Dipulog, kamu diha sa kwan. Nagproblema na sa nanglutaw na sa mga basura ron. Wala oy. So ang ilang ginahimo karon? Ilan ang ginapalutaw ng yes, problema gining basura mga higala. It will abini mo backfire still to the government basic nga trabaho hindi nyo magawa. Kamalo mag-usay rason ana mga tawhana nganong di na mga higala makapwas basura. Why manguli tagtarong? Mao na. May buntag Pads Melvin Libria. Good morning Pads, greetings at maulan na umaga from Umingan. Oy. Ining Umingan mga higala, di ako gi kuan. Oh, dari ko na ordinahan mga higala sa simbahan. Sa amo ang simbahan no, sa Umingan, Pangasinan. Oh, naimbag na bigat kada kayo. Maga katropa ajayte Umingan, Pangasinan, mga Ilocano ni diri, baga kay mga Ilocano diri ba? Naman po yung mga Bisaya ginagmay pero talagsa. Visiting Pads Jumar sa St. Rafael Foundation and Cooperative. Amping ganunay. Salamat o gamping mo niya, Pads. I miss you all.
5: Good morning.
0: Good morning. Thank you. 803. Unsa, lipat-lipat ni. Lipat-lipat ni, mga higala. Don't, ano, don't get lost to the real issue, mga higala, sa Pilipinas ron. Igsoon. Flood control project scandal. And you know, the 2027 budget has 107 billion of flood control project funds. Hala ka diha. Here we go again.
6: Ay!
0: Kawat na naman ito. Ha?
6: I talk to my
0: matinding kinawatay na naman ito. No? You know, kanang sa kining art ni Miss Julie, mga igsoon, Miss Julie Ann, misa siya. You know that the flood there, mga higala, kanang baha diha, is not necessarily, mga higala, literal ka tubig. Because we are drowning in every aspect. Nalulunod tayo. Tagalogin natin ito once in a while para naman baka lumili ngayon si Auntie Claire. Nalulunod tayo mga katropa sa nagabaha galunop nga problema sa atong nasod. Nakadungog ba mo og tino nga solusyon sa problema sa ekonomiya during SONA? Wala.